0: talaga.
1: Okay.
0: Ang impeachment court po ang mag-decide ukol dyan.
1: Yes, yun nga po yun. Ano? So, sir, itong sinasabi na markings ng mga ebidensya, mga dokumento before the trial, paano po yun kapag yung box na yan bubuksan during the trial na at wala, hindi nasama sa mga markings na yan? Will that be a valid evidence?
0: Wala pong, yes sir, valid pa rin naman po. Wala okay. Namang magiging problema doon, no?
1: Mm-hmm.
0: That can still be presented. Yung marking naman po, it's just to simplify, no?
1: Mm-hmm.
0: Yung identification purposes ng mga, for identification purposes ng mga dokumento.
1: Mm-hmm.
0: So wala naman po magiging balaki dyan. That can still be presented. Once the impeachment court decides na kailangan buksan yung box, wala naman po magiging issue yan, no?
1: Mm-hmm. Okay, most likely po kasi no, i-coconnect itong BIR documents doon sa SALE ng Vice Presidente. Most likely po, no?
0: Yes.
1: Yun ang ating pong kaisipan dito. So yung pong SALE issue naman, kayo ay tutol na isama sa mga ebidensya ng prosecution yung SALE ni VP Sara before she became Vice President.
0: Opo. Yes po sir, yan naman po naging posisyon natin na inilagay na rin natin sa ating answer. No? Kung maalala nyo, nag-file tayo ng answer kamakailan doon sa impeachment complaint.
1: Mm-hmm.
0: At isa yan sa mga bagay na ni-raise namin. No? Although I have to tread carefully kasi we cannot discuss the merits, so I will be very factual lang po. No?
1: Okay.
0: So we filed an answer and included in that answer sir position na according to the Supreme Court decision in the case of Duterte versus HOR, napakalinaw po doon na ang sinasabi ay ang saklaw ng impeachable offenses ay yung offenses lamang na allegedly no nangyari o nasagawa while the public official is occupying an impeachable office.
1: Okay.
0: No? So dapat itong mga ganitong bagay, yung mga paratang, involves acts kung saan impeachable officer na po yung respondent. So kaya po ang position namin is everything else before 2022 ay hindi po dapat no maging topic or subject ng impeachment na ito.
1: Okay, so just the same po ang ating katanungan. Kapag ho ba ito ay ipinilit ng prosecution dito po sa clerk of court sa submission ngayon at marking sa mga dokumento ito, tumutol kayo. Who will decide eventually po? Who will decide sa validity nitong mga SALEN na ito para po i-reinforce yung akusasyon ng prosecution?
0: So definitely po, the impeachment court po talaga yan. No? That's why in-include po namin yan as one of our affirmative defenses. Or ibig sabihin, ito yung mga sinasabi natin, no? Doon pa lang sa answer na hindi pwedeng gawin. At itong mga bagay na to ay dapat talakayin talaga po ng impeachment court. Usually po sa regular court bago pa magsimula no yung presentation of witnesses, evidence, talagang inuuna desisyonan itong mga pending matters na ito.
1: Okay. Sir, hindi pa ho tapos ang mga markings na ito. July 6 ang sinasabi pong simula po ng trial. Ano ho ang inyo pong ang inyo pong pakiramdam? Matatapos ho ba kayo hanggang bukas o ito yung extended pa hanggang next week?
0: Susubukan po na susubukan po namin no na matapos talaga to by today or tomorrow.
1: Mm-hmm.
0: Kahapon naman po medyo napabilis po talaga yung proseso no. Lalo na nung nagdagdag ng additional marking station or kumbaga iniwalay sa dalawang grupo yung nagmamark nung para sa Article 2, itong unexplained wealth, no? Yung kasama yung SALEN, etc. Na-divide na po sa dalawang grupo, so nahati na rin yung dokumento at simultaneously po, minamark na po itong mga dokumento at napabilis po talaga. And so, yan nga po yung sinasabi ko, both the prosecution and the defense have been working together naman po para ma-expedite lahat ng ito.
1: Okay, sige po. We appreciate We appreciate po your finding time despite po itong inyong problema sa boses. And magpahinga po kayo ng lubos, attorney, dahil marami-rami pa pong mga panayam at paliwanag ganito.
0: Opo, maraming salamat din po at pasensya na po talaga kung medyo nagka-crack yung boss natin ngayong araw. Maraming salamat po, Manong Ted.
1: Godspeed, sir. Thank you. Attorney Michael Popo, spokesperson po sa kampo ni VP Sara Duterte. Good morning! Mga kapatid, importanteng panayam po ang ating susunod agad-agad. Dahil nga po sa dapat nating malaman din po kung ano ho ba ang stand ngayon at maari pong gawin ng samahan po ng mga private educational institutions sa nangyari nga pong shooting dyan po sa San Jose High School sa Tacloban City. Abangan 807. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Thank you very much, Boss Mastery Coffee. Salamat na marami, ha. Amoy palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantone. Namain na po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng Mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Boss Mastery Coffee, kape, Mangosteen, sarap. Abangan po, hitik na hitik ang ating programa this morning.
2: Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw

0: Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, Lundbeck, OEP, Boehringer Ingelheim at Bayer. Punta na sa Mercury Drug at piliin ang Rhea Generics. Ito ang Medifacts para sa Rhea Generics.
1: Good morning!
2: Mga kapatid, sa oras nga po na 8:09, in light pa rin po nito mga pangyayari dyan sa Tacloban kung saan nga po may tatlong estudyante ang nasawi at ang mga suspect din po ay mga estudyante at bata. Makakasama po natin ngayon ang legal counsel naman ng COCOPEA o Coordinating Council of Private Educational Associations kung ano na po ngayon ang ginagawa o gagawin ng mga private schools para nga po masiguro na hindi po mangyayari sa mga pribadong eskwelahan yun pong nangyari sa Tacloban. Attorney Joe Joseph Estrada. Good morning po.
3: Magandang umaga sa inyo, DJ Chacha, Manong Ted, at sa inyong mga taga-subaybay at taga-panood. Magandang umaga po.
2: Yes po, attorney. Nakita po namin yun pong statement ano, ng COCOPEA. Pero sa ngayon po ba, sir, matapos po itong insidente ng karahasan doon sa Tacloban at sa iba pa pong mga eskwelahan, meron na po bang ginagawa ngayon ang hanay ng private schools, especially po ang inyo pong members, para po palakasin ang safety at security po sa campuses natin?
3: Una sa lahat, yung mga eskwelahan natin sa pampribadong sektor, kahit po walang insidente ng karahasan o mga insidente ng violence, ano po ito, every year or during school break, patuloy po yung, ano, yung mga pag-uusap po tungkol dito, no? Mga training po ng ating mga teachers at mga school administrators, kasama na po yung tamang pagdidisiplina at yung of course yung pagpapaigting ng mga security measures sa bawat paaralan. That's number one. Number two, yung COCOPEA collectively has always been advocating for the proper discipline and reformation of students as a long-term solution to school-related violence and bullying. Kasi sa aming paniniwala, kapag meron na talagang insidente ng karahasan at doon pa lang tayo kikilos, ay late intervention na yan. Of course, pagka may mga ganitong insidente, lahat tayo ay concerned na. No? So ang aming sa parte po ng mga eskwelahan, syempre laging tinitingnan natin ay tamang pagdidisiplina ng mga bata, character formation, para hindi na po tayo humantong doon sa mga ganyang sitwasyon. Of course, with the cooperation and participation of their parents.
2: Nagkaroon na po ba ng meeting and consultation yung mga private school administrators po natin after this incident or even before pa po that for stricter measures? Kasi alam naman natin na talagang sa iba pong mga private schools, mahigpit na yung security protocols. Pero dahil nga po sunod-sunod itong insidente ng karahasan, mas hihigpitan pa po ba?
3: Ang mga ano kasi mga miyembro namin, lalo na nakabakasyon na, no? Syempre individually they talk about it, no, sa kanilang mga sariling stakeholders. Pero ako po personally, ako po ay umiikot buong bansa sa mga eskwelahan. At yan po ang topic kahit po wala pang ito mga recent na incidents, yan po ang talagang topic during school break. Ano po yung maaring gagawin, ano yung liability, accountability, responsibility, lahat po yan ay pinag-uusapan. Pero po kanya-kanya po yan, bawat eskwelahan may kanya-kanya po silang strategies on the safety, security, and discipline of students. So, alam mo, DJ Chacha, gusto ko lang din i-highlight, no? Katulad po last year, napakarami din po na incidents of violence, pero halos lahat po yon ay sa public school. So iba rin po rin talaga ang policy environment sa private sector at sa public schools, no? Especially sa amin po sa private schools, ang liability ay umaabot, no, hanggang sa pamunuan ng paaralan, no, as against as compared to public schools. Eh, syempre, ang public schools, these are state schools, no? Hindi mo naman pwedeng panagutin ang gobyerno, no? So, they're looking at individual responsibilities and liabilities. Pero sa private sector, mas mabigat po ang kanilang kakaharapin kapag may mga ganyan po na insidente. Kaya gano'n na lamang po ang talagang pag-iingat ng aming mga paaralan.
2: Oo, pero sir, yung isa pong stabbing incident, private school po yun, yung nangyari po sa Cavite.
3: Tama po, tama po. Kaya nga po, even before that, lagi pong pinag-uusapan. That's also very alarming, no? Yung nangyari po sa isang private school sa Cavite. Kaya lalo pong na-alarma yung aming mga member schools, no? Lalo na po yung mga nasa basic education.
2: Sir, kahapon po kausap namin ng DepEd, may binabanggit po si ASEC Masapol na there will be a new written directive na ilalabas po ang DepEd. Ang sabi niya today, and implement dapat ito forthwith. So paglabas, dapat ma-implement sa lahat ng mga pampubliko at pribadong eskwelahan. Narinig niyo na po ba kung ano itong written directive na ito? Meron na po ba kung sakali?
3: Wala pa kaming natatanggap, pero narinig ko na po yan at iniintay rin po namin na makakuha po kami para makapag-komento po kami. Pero sa totoo lang po, syempre when DepEd releases something, that's a standard, no? Yan yung minimum standard. At sa amin kasi sa private schools, hindi naman pwedeng pare-pareho, no? We cannot have a policy that that is one size fits all. Kanya-kanyang strategy pa rin, no? Unlike sa public schools, no? Pwedeng ipatupad yan pangkalahatan at pare-pareho. Para sa private schools, eh, may kanya-kanya pa rin. Talagang kailangan mag-ingat, no? Regardless of, that's just the minimum standard. But of course, beyond that, ang kailangan po nating isatisfy. Talagang mas matinding pag-iingat po, lalo na po ngayon.
2: Oo.
3: Halimbawa po, Ms. DJ Chach, halimbawa po yung pag-check ng mga gamit, no? Ng mga estudyante. Eh syempre ngayon mas ano yon, mas magiging stricto, no? Kasi during syempre during peaceful times, so wala na pala mang reasonable suspicion na maaring may mangyaring masama. Hindi mo naman pwedeng araw-araw sobrang i-check mo yung mga gamit, no? Baka naman may magreklamo ng violation of their privacy, no? At inconvenience sa mga estudyante. So talagang babalansehin po yan. Kaya lang talagang because of this recent incidents, eh talagang dapat mas maging stricto po tayo sa seguridad.
2: Oo, ito na nga po pinag-uusapan ngayon, stricter measures kasi nangyari na yung insidente. Pero aside from that, yun din pong prevention sana sa lahat ng mga eskwelahan ay dapat pinag-uusapan na rin po ngayon. Sa mga private schools po ba na members ninyo, kamusta po ang digital literacy campaign natin for students and even for parents?

0: marami po rin sa aming nakakarating na reklamo po ng mga or concern ng mga teachers, no? I think this is also for public schools. Maraming concern ng mga teachers ngayon na hindi nila madisiplina yung mga bata because they are always prone to complaints, no,
1: estudyante.
0: Child abuse, pupunta po yan sa DepEd, tapos yung DepEd pagagalitan yung school. So ngayon parang bumabalik yung issue na yan, na parang bigyan nyo kasi kami ng authority naman, ng konting latitude naman na magdisiplina sa kanila, hindi yung pag napagsabihan mo ay nagdamdam, magrereklamo ka agad. So ang tendency is wag na lang magdisiplina. So of course this has a direct connection to what's happening now. Parang doon tayo dapat sa character formation is part of the duty of the schools and the parents. Kaya dapat, yan po ang patuloy namin pinag-uusapan ngayon sa mga schools.
1: Oo, agree na. Kita ko rin po yung ilang statement ng mga guru natin ngayon, ano, and even ng ibang professionals natin na wala na nga daw po masyadong otoridad ngayon yung mga teachers para pagalitan itong mga bata. Sir, yung binabanggit nyo po kanina na may mga ginagawa naman ng ibang preventive measures, yung iba't ibang mga private schools natin, lumulutang din po kasi ngayon yung aside from doc cover and hold na ginagawa sa mga schools and establishments pagka po may lindol, ano, bilang paghahanda, yun pong paghahanda din sa mga ganitong klase ng bagay para alam din ng mga estudyante at teachers ang gagawin. Even before pa po ba this incident, meron ng mga eskwelahan na gumawa nito, mga private schools?
0: Yes, opo. Ayan po ay kasama po yan sa paghahanda palagi, no, nasa pagbubukas ng school year. That's a continuing concern for many schools. Pero po, hindi lang talaga din yan sa schools. Talagang they also involve the community. Halimbawa po sa mga aming member schools, nagkakaroon po ng committee na within the community kasama yung barangay, coordination with the police, no, tapos nagkakaroon po ng awareness programs para po sa mga parents at mga teachers, ano po ang gagawin, saan po sila tatawag at saan po pupunta. Pero yan po ay kadalasan in-invite nga po itong mga agencies outside of the schools para po sila ang magbigay po ng proper information sa schools, kasi again very limited po yung expertise din po, no, ng mga schools pagdating ita sa safety and security, no. Doon na tayo sa mga basic, mataas ang bakod, may security guard, hindi pinapapasok dapat ang outsiders, mga ganyan, chine-check ang belongings, yung the usual po, no, at paigtingin lang po ito, but talagang kailangan po talaga ang cooperation ng buong komunidad po.
1: Oo. Sa mga public schools, kulang po tayo ng guidance counselors. Yun ang sinasabi. Kamusta po yung mga guidance counselors naman po natin sa mga pribadong eskwelahan?
0: Of course, yan po ay sa bawat private school, dapat meron tayong registered guidance counselor. Pero this is also a problem for the entire sector. So yung kakulangan po, yung kakulangan ng registered guidance counselor. Kaya yan po ay lumulutang din po ngayon. Kasi halimbawa po, mayroong guidance counselor sa isang eskwelahan pero napakarami po ng estudyante, no? So yung ratio na sabi nga po ay 1:1,000 or dapat ideally 1:500 students, eh hindi po nasusunod, no? So at saka yung role ngayon ng guidance counselor talagang mas significant, no? Unlike before, no? Ngayon po dahil sa dami ng mga issues sa mga schools na kailangan ng tamang paggabay, especially ng eksperto, no, ang ating mga registered guidance counselors, talagang nan po sila, they're overwhelmed and burdened by all of these responsibilities, no, katulad na po ng bullying, ng mental health, inclusivity, sama na po natin lahat yan, no, harassment, no, yung pong SOGI, lahat po yan ay, no, nagki-create ng concern sa ating mga estudyante and they need someone to talk to. At kaya po yung role talaga ng guidance counselors, sir, the role is really very important.
1: So kung importante po ang role ng guidance counselors and inaamin nyo nga po na kulang talaga tayo even in private schools, paano po yun sa ibang eskwelahan? Kung walang registered guidance counselor talaga, sino po ang umuupo para makausap ng mga bata?
0: Meron kasing to address that, no, nagkaroon ng recent ng batas, no, pinasa po ng ating legislature na parang binrake down yung roles ng guidance counselor. So to address that gap, yung dearth of licensed or registered guidance counselors, parang inunpack po yon, no? So ibig sabihin kahit hindi po licensed, ay may mga roles po sila sa school, yung mga associates, no? Guidance associate, okay. Associates.
1: Oo. So teachers po ba ito, attorney? Sorry. Mga teachers po yung umuupo kung walang registered guidance counselors?

0: Yes, kapag ka talagang walang qualified, talagang mapipilitan na yung teacher na as a part of the front line, sila na po yung gumagabay sa mga estudyante. Pero po meron kasing yung graduate or academically qualified, kaya lang hindi pa po lisensyado na guidance counselor. Pinapayagan na rin po yon under po dun sa recent no na nabanggit ko po. Pero it doesn't solve it long term, no? Yan din po ang sinasabi ng mga association or organization ng registered guidance counselors. We have to address that gap, no? So, yan po ay mahabang usapin din, no? Halimbawa, we are not able to encourage more guidance counselors because of lack of career progression, yung kanilang salary. So, yun, altogether, malawak at mahabang usapin pa rin po yan.
1: Sir, yun ho bang Bethel School do sa Cavite ay miyembro po ninyo, attorney?
0: Hindi po namin sila miyembro based po sa aking initial na pag-check po dun sa aming list of members. Pero maari po yung member ng isang association po na directed po din sa COCOPEA.
1: Okay, attorney, kasi nga ngayon yung pong expectation ng marami ng mga magulang perhaps, ano po, at siguro pati nga ng gobyerno, na sa private schools dapat mas mahigpit at mas may resources, no? When we say itong mga pag-inspect ng bag, ngayon po may mga reklamo na doon sa amin sa Tacloban, eh pagkahigpit, kaya ang haba ng pila na tatagalan, ano, pag makapasok yung mga estudyante sa loob ng paaralan. So may mga ganong issue na ngayon. Sa inyo, yung pag-deploy, paggamit na ng mga halimbawa metal detectors, o kaya po yung iba siguro kung kakayanin, eh dagdag din ng mga personnel, etc. Pag ho ganun, paano po mga miyembro nyo sa usapin ng dagdag gastos?
0: Yun nga po eh, kasama po yan, no, sa pinag-uusapan, di ba, hindi lang po yung mga metal detectors, like also installation of CCTV, CCTVs, no, to in certain strategic places, sa schools. So ang kasunod na issue diyan, Manong Ted, ay privacy, ano. So talagang mahirap balansehin, kasi pag naging sobrang stricto ka naman, it's also prone to, number one, abuse, no? Prone to mga complaints din of harassment. Halimbawa, hindi mo pwedeng gawin yan on a regular or usual basis. Ang standard po dyan is dapat merong talaga, una, reasonableness, no, in the means employed, no? Hindi pwedeng tratuhin ng mga estudyante na parang criminal, lagi tayong may duda na sila ay ano. So yan naman yung na-address, no, through rules, instructions, ano mga bawal, no, constant reminders sa mga parents. But of course, pag may ganyang insidente, automatic, no, biglang stricto talaga lahat, no. Mag-check kasi baka may retaliation, baka hindi pa yan tapos, di ba, yung mga ganon. So, but on a year-round, no, basis, hindi mo naman pwedeng gawin yan, this, because these are students, no. Baka magreklamo din ang mga magulang. Pero yan po ay talagang kasama sa dapat pag-usapan. Dapat pareho tayong magkaintindihan. Kumbaga, dapat ang parents then should also cooperate why schools are being strict in terms of security, bakit maraming bawal, bakit mabilis magdisiplina, kasi po ayaw na natin humantong, no, sa ganitong pong mga sitwasyon ng school-related violence.
1: Okay, sige po. So again, sa mga pagkakataong ito, pinaka-importante ngayon ang dialogue, no, sa inyong school administrators and the parents, and perhaps ang kasama dapat ang mga estudyante. So moving forward, para po sa seguridad ng lahat and kaayusan po ng pakikitungo ng lahat sa bawat isa, ano po ba? May balak ho ba kayo sa COCOPEA para po dito sa mga karagdagan na mga pag-uulit ng informasyon, o kaya po naman ngayong yung edukasyon para sa lahat?
0: Ang talagang balak po namin, una, increase yung awareness, no, sa mga schools po, so they can, our respective members can design their own programs, no, for awareness, involving more participation from the parents to understand what's happening. Kasi hindi natin pwedeng yung responsibilidad po ng school, no, hindi po natin yan pwedeng always in isolation of the role of the parents, kasi di ba talaga namang at the end of the day,
1: opo,
0: it's really the primary right and duty of the parents before the school, no, before the government. Pero lahat yan dapat nagtutulong-tulong. So awareness programs, preventive measures, At of course, yung in case of emergency, saan po dapat talaga tayo pupunta. And we're also, we will be writing also ang ating pong mga government agencies to help us, to inform us, help us train our teachers on what needs to be what needs to be done, no, in cases of tragic incidents like this.
1: Opo, parang doon nga, no, sa Amerika ngayon, kasama na po sa mga drill yung ganyang uri po kapag merong terrorism o kaya po ganito, no, yung sinasabi nga na ang samahon ng intensyon sa kapwa estudyante. Ang problema kasi dito, attorney, yung copycat. Yung alam niyo ho yun, dahil ito'y laman ng balita ngayon doon po sa Amerika, siguro nakita niyo yung t-shirt nung isa, yung t-shirt na suot niya, yung ang suot ng t-shirt at mga pareho po ng mga sinasabing kwento nung mga gumawa nung mass shooting sa Amerika.
0: Tama, I think talagang ano to, this is a wake-up call, Manong Ted, hindi lang po dun sa mga may kinalaman sa eskwelahan, pero lahat na po tayo talaga ay kailangan magtulong-tulong na tayo, baka lumalim itong problema na ito. Kaya yung access to social media, cyberspace, lalo na po sa ating mga, yung mga napakabata pa po, ito po ba age-appropriate, no? Katulad ng sinabi ninyo, baka hindi natin nalalaman, ay konektado na ito lahat ang nangyayaring violence, no? Hindi lang dito sa ating bansa. Yan po ay napakahirap na i-address kapag ka po ganun.
1: Opo, sige po. So, attorney, kami muli makikipag-ugnayan po, no, para ho na, lang natin malaman ang ginagawa po ng inyong kapulungan dito nga po sa mga dapat, ano, na maging kilos ng inyong mga miyembro at ng komunidad nating lahat, para ho natin maiwasan na ang gantong karimari-marim na pangyayari. Attorney, salamat po muli ng marami.
0: Maraming salamat din po at maganda umaga po sa inyo.
1: Thank you. Yung punto ni attorney, no, kasi nga ngayon meron na tayong children's rights na batas. Ito pong batas po sa pangangalaga sa karapatan ng mga kabataan at kababaihan, yung mareklamo ka agad-agad doon sa school authorities o kaya po naman sa DOLE o kaya po sa pulisya doon sa iyong pagdisiplina sa mga bata. Although, kasi nga, yung corporal punishment ipinagbabawal naman po talaga, mga kapatid, noon pa, no, yung pananakit sa mga bata kasi hindi ho naabutan itong mga bata-bata sa atin. Itong sila Neb, no, itong sila J-Cell, yan sila Yuri. Itong mga 20 anyos pa lamang ngayon, mga ipinanganak po noong 2001.
2: True.
1: Hindi po ba? Itong mga nasa 20, 21, 22. Si Chacha, inabot ito sigurado.
3: Ang alin? Anong inabot
1: ba
3: ay, ko?
1: Minsan nang pinaluhod sa asin.
3: Ay, hindi ko inabot. Ang pinaka-inabot ko yung pinipingot dito sa gilid. Yeah, napingot ako dati dito. Oh,
1: kaya pala may peklat ka dyan.
3: Dito, ay inaangat siya ng ganyan. Hindi naman napeklatan, ikaw talaga. Oo, pag makulit, di ba? Pag yung teacher. Oh,
1: pero ngayon gawin yan.
3: Oh, ay nako, yun nga ang problema.
1: Pag umuwi yung
3: teachers.
1: Bata doon sa magulang, eh siguradong gagarahin naman ang magulang. Kasi nga, hindi ho naman tama yun.
3: Oo. Although yung ibang magulang, kinakausap mismo yung mga teacher. So sige, okay sa akin. Kung bahala dyan sa bata, disiplinahin mo. May mga ganun naman.
1: Eh,
3: ang problema.
1: Pero again, hindi kasi pwede yung ganun.
3: Oo, no? Bawal, I mean, na
1: bottom line
3: ngayon.
1: Po, bawal yun. Bawal hindi po. Pwede yun, yung physical na pananakit. Ah, yung pong physical mismo, ha?
3: Oh.
1: Pagpingot,
3: yung may mahabang stick, tapos papaluin yung kamay.
1: Oh, hindi po yun talaga pwede. Pero bawal. Yung disiplina, mga kapatid, halimbawa po, ng kakausapin, and then, yung pong sasabihin na ikaw muna ay paaalisin sa classroom, dadaling ka doon, i-isolate ka. Yung mga ganun, may mga nagireklamo din.
3: Meron pa rin.
1: Kasi karapatan din, kumbaga paglabag din yun, kumbaga maaaring sabihin na psychological abuse. Hindi ba? Kasi dati-rati po, ewan ko lang. Although yung nga, no, may iba, naging hindi siguro magandang epekto sa kaisipan ng bata. Pero nung panahon nga namin, wala pang ganyan eh. Talagang, skupo.
3: Lahat naranasan mo, mabato ng eraser,
1: hindi lang yun.
3: Mapalo ng stick, mapalabas ng classroom, ma-face the wall.
1: Ha?
3: Napa-face the wall ka, lahat
1: ay,
3: na yan.
1: Ay, Diyos ko po, hindi lang yan.
3: Ano pa, ang mga medyo matinding naranasan mo.
1: Yung paluluhurin ka sa harapan ng kaklase mo, madidipahin ka, at may libro sa kaliwang magkabilang mga palad mo.
3: Nakaluhod kayo nun.
1: Oo, nakaluhod ka. Sa pinagtatawanan ka ng classmate mo.
3: Oo.
1: O kaya,
3: school bukol,
1: stand in the corner.
3: Oo, yan.
1: Doon ka lang.
3: Doon ka sa basurahan.
1: Oo. Tama, oh.
3: Totoo. Ang pinagagawa talaga yan.
1: Ang pinakamalupit sa akin sa karanasan ko, grabe.
3: Ano?
1: Yung, hindi ko makakalimutan ang pangalan ng teacher ko nun.
3: Mm-mm. Anong pangalan ni teacher?
1: Ha?
3: Miss Minchin? Anong ginawa sa'yo?
1: Yung halimbawa, no, kung ikaw nag-aaral, kung ang grado mo e 70, 75 ang passing, papaluin ka sa iyong palad ng ilang beses para umabot ka doon sa passing grade. Ha? Kung 68 ka, pito!
3: Ay, ang sakit!
1: Ay, ang sakit! Eh. Ito nga nangyari sa kamay ko, nagkabalubaluktot. Kasi nga lagi akong baksak. Bisit. Hindi ako ng baby raw.
3: Oo nga. Kasi nga, ikaw naman, madalas mo naman nakukwento na talaga ito pong aking partner nung kabataan niya. Ay, school bukol siya. Madalas mapatawag ang iyong nanay, hindi ba? Sa school? Madalas mo mapatawag? Ma-teachers? Ay, mag-guidance counselor?
1: Anyway. Mm-hmm. So, dati yun.
3: Ngayon bawal na.
1: Ang hirap ngayon eh.
3: Yeah.
1: Mahirap para sa mga guro na disiplinahin yung mga bata.
3: Sobra.
1: Kasi nga doon sa reklamo. Yung iba po, hinahabaan na lang ang pasensya. Well, anyway, sa mga panahong ito mga kapatid, ito nga po pinag-uusapan ito na matindi. Mm. Yung nga lang po sana nga po hindi lumubay ang mga otoridad dito. Mamaya po, tutunghayan natin tong isyong ito para po lang ninyo maintindihan na naman ito pong focus ngayon ng mga performative officials natin. Para lang hunin nyo maintindihan na, hello, hindi ho ito nung una pa nangailangan ng gantong uri ng pangangailangan ng mga paaralan. Hello, di ba? Para lang ho natin ito muli po ibaon sa ating kaisipan na dito po, unang-una, malaking bagay ang korupsyon. Na naman, bakit? Eh, mamaya po. Dahil nga ngayon pinag-uusapan po ang mga schools at ang pasukan sa mga schools. Tandaan natin ha, sa pagpili po ng paaralan, dapat doon tayo sa sure na ito'y merong kompletong pasilidad. Highly qualified ang mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon at merong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga po ang STI mga kapatid. Mula sa curriculum at pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan nga po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa mga gustong maging job ready at future ready, mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Ulitin natin ha, very practical din. Maliban po sa uri at kalidad ng pagtuturo at facilities, importante po yung gabay para maging handa sa kanyang future ang estudyante. E2E, Enrollment to Employment System, hatid ng STI. At doon naman sa ating mga kababayan po sa abroad, sa mga manggagawang Pinoy, na mga dakil at tunay na mga bayani, sa mga nandidiyan nga po, siguro yung iba kinakabahan din kasi ang mga anak nila, ang kanila pong inspirasyon at nag-aaral sa Pilipinas, opo, nauunawaan namin ang inyo pong damdamin. Mabuhay po ang mga magulang na nasa abroad ngayon para sa kanilang mga mahal na anak. Amen. Kaya sa inyo pong lahat ng mga Pinoy overseas, ang tanong, kaliwat kanan ba kung kayo po'y magpadala sa Pilipinas? May bayad ba yung kada remit ninyo? Kung gayon, aba, eh mag-BDO pay na po tayo. Isang remit laang sa BDO Kabayan Savings mo, libre na po lahat ng mga susunod na send money transaction sa kahit na anong BDO account. Pwede rin pong gamitin yung BDO pay to pay bill sa Pilipinas kahit nasaan ka pa. Basta lamang, may laman ang Kabayan Savings mo, libre na yan. Kaya download na ng BDO pay app now na. At kung wala ka pang BDO Kabayan Savings, visit any BDO branch to open. Ito nga po ang maganda rin pong pagkakataon sa ating lahat na makatipid at mas mabilis and very practical. Magbukas ng BDO Kabayan Savings, mag-download ng BDO Pay app, aba, lahat ng send money transactions, libre na, pati payment of bills o saan ka pa. Yan nga po ang alagang kabayan. And BDO is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas and ang lahat po ng mga deposito insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. Isa pang importanteng panayam sa makabuluhang isyong pambayan. Agad-agad sa amin pong pagbabalik.
2: Good morning! everyday pa natin.
4: Tuwing Linggo, tayo nang matuto at tuklasin ang mundo. Pets.
5: So it's important to always check.
6: Voila!
5: Check your facts.
4: Dito lang yan sa Kitty Explorers, Kita Kids.
7: Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung ano ang tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: na. Palibre naman ako ng cheese ring, baby.
1: Cheese ring, ang sarap balik-balikan. Mabibili sa inyong suking tindahan. Cheese ring, can't get enough by Regent.
2: Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Best News Commentary sa Radyo sa 46 Catholic Mass Media Awards.
3: Uy, mga kapatid, 8:38, ang oras morning. Na muna, hatid sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper, ang Lampaign ng Bayan. Mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign ay katuwang po ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puya. Doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Mula po sa Mega Soft, ISO certified, kalidad, safe, at pumasa sa international standards. Bati muna tayo habang inaabangan po yung ating susunod na makakausap na hopefully ay sumagot po sa ating tawag. Eto na muna mga nakatutok po sa ating YouTube channel na True FM. Maraming salamat po ha. Dalawang YouTube channel po kami napapanood din bukod sa TV at napapakinggan nga sa radyo. Hanapin nyo po True Network PH. Yan po ang YouTube channel ng True FM at ang News 5 Everywhere. Unahin natin batiin yung mga nasa True Network. Si June Limcaco, good morning po sa inyo. Oo nga, high-tech na ngayon, bawal na daw pagalitan ng mga bata. Jovito Tupas, magandang umaga din po sa inyo. Magandang morning din kay Lilo Multipass. Many public school teachers ngayon, yung iba din daw may problema. Hindi na rin daw masyadong nakatutok sa mga bata. Yung iba daw sa TikTok at sa Payday, di naman po siguro lahat. Oo. Si Dance Garden, magandang umaga po sa inyo. Yung teacher namin noon, aba, binabala ang chok. Binabato daw sila. Pag nakitang hindi ka nakikinig at nakikipagdaldalan, ayun, matitira ka ng chok ng teacher noon. Totoo. Natamaan ako niyan dati sa daldal ko. Oo, totoo yan. Dance Garden.
4: Walang pahabol ng eraser.
3: Meron din. Mas matindi yung eraser. Wag naman sana. Oo, pero totoo yan.
4: Kaya doon ako bumipwesto po sa malapit sa trash can.
3: Para?
4: Oo, para shoot sa trash can yung eraser kung dito mama sa akin.
3: Ang matindi dito, alam mo kung ano. Magaling umilag ang mga estudyante, pero sa totoo lang, ang galing mamato ng mga teachers noon. Bullseye ka talaga. O, ito pa, character formation starts from home. Amen. Totoo Amen. Po yan.
4: Amen.
3: Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it.
4: But
3: yun ang
4: even
3: sinasabi
4: the devil.
3: Niya. Totoo yan. May ganun nga. Yun ba ang shot natin bukas, partner?
4: Code scripture.
3: Oo. Ibalik. Anyway, ibalik daw ang okay. CAT at ROTC. Yun naman ang sinasabi niya.
4: Iba na ho kasi nga ngayon ang mundo, mga kapatid. Ano po? At ngayon nga, kung mapapansin ninyo, ginagawa po na babysitter ng mga magulang ang tablet. And di ba para yung late-late pa? O para tumahimik, bigyan mo ng cellphone o tablet. Ganun po yan eh. Kung mapapansin po ninyo. Hindi ba?
3: So, totoo yan, ginagawang yung ano,
4: pacifier. Yung tablet o yung gadget.
3: Oo. Eh, yung bata, matalino. Kaya ang gagawin, iiyak lang ng iiyak. Kasi every time bibigyan mo ng tablet, titigil yung bata. May proper age din eh.
4: May exposure ka agad siya doon sa tablet.
3: Or even out sa TV.
4: So eventually po, kapag nagkakaedad, lalo na ho, yung bata po, matalino yung bata, smart yung bata.
3: Correct.
4: Alam niyo ho yun. Well, anyway, ito po ang ating kinakaharap ngayon na sitwasyon. Nag-iiba ang mundo, nag-iiba po mga kapatid, ano po, ang takbo ng teknolohiya, kaya iyan ang pinakamalaking challenge po sa ating lahat. Ngayon, gusto kong buksan itong topic na ito habang tayo nakantabay nga po kung makakapanayan ba ito o hindi. Pero sa atin po naman, nauunawaan natin kung gaano sila kaabala. Ito nga pong usapin po ng issue na naman po na nalalantad ngayon. With all due respect, sa lahat po ng mga ngayon, ano, very visible sila. Kagaya din po doon sa nangyaring lindol, hindi ho ba? At sana nga po doon ay tuloy-tuloy lang ang tulong. Kasi nung una, kagaya po ng mga iba pang nagdaan ng kalamidad, pinag-uusapan lagi. Halimbawa, kapag bagyo, marami pong Maraming binaha, maraming inagos ng mga kabahayan, marami pong natabunan po ng lupang gumuho. Ang pinag-uusapan natin, Project Noah, pinag-uusapan natin yung relokasyon, pinag-uusapan po natin yung sinasabing katigasan ng ulo ng mga mamamayan, doon pa rin nakatira po sa mga hazard area. Doon naka-focus. And then may konting galaw ang mga taong gobyerno. Pupunta doon si Secretary. And then pagkatapos noon, lumipas na po ang ilang linggo, nakaligtaan na. Hanggang sa susunod na kalamidad. Ganon din po sa nangyari nga po sa atin ditong lindol. Bagamat yung kalamidad na yan po, hindi mo alam kung kailan tatama. Ganon din po, pinag-uusapan ang building code. Pinag-uusapan po yung mga substandard materials. Pinag-uusapan yung airport na bakit po ganon na nangyari. Bakit po ganon ginawa ng kontraktor. Pagkatapos niyan, tuloy-tuloy na naman po ganyang uri ng konstruksyon. Hindi po ba? Kasi nga po, performative ang marami sa kanila. So ngayon, pinag-uusapan natin dito sa Tacloban na pangyayari. Ano pong mga lumalabas dito? Oo, pinag-uusapan ngayon mga kapatid. Maliban po dito po sa ating tutunghayan muli na Juvenile Justice and Welfare Act. Ito hong pinag-uusapan ay, school improvement. Ang sinasabi daw po, dapat may mga fence yan. Bakit walang fence yan? Saan naman kukuha ng pera yung school? Bakit walang CCTV? Lagyan ng CCTV. May pera ba sila? Bakit walang mga gwardiya yan? Dapat lagyan ng gwardiya yan. Saan sila kukuha? May sinasabi din po na, meron kayong mga MOOE. Baka pwede nyo dyan kunin yan. Sandali lang. Kapag pinag-uusapan natin, girl, ang usapin po ng gastos, pera, budget, ang pinanggagalingan muna yan ay yung pong sa DepEd General Appropriations Act. At dyan po naman din, yung budget na iyan, klarong-klaro, ang bulto, bagamat pinakamalaki na halaga, budget allocation po yung edukasyon. Ang bulto niyan ay para po sa personnel services, mga tauhan, para po sa MOOE, maintenance and other operating expenses, kuryente, tubig, fuel, etc. Kapag pinag-uusapan po natin ang bagong classrooms, kapag pinag-uusapan po natin ang mga CCTV, pinag-uusapan natin ang mga fencing na ito, capital outlay yan. Kailan ka pa nakakita ng isang paaral na pampubliko na may capital outlay allocation? Mr. Secretary, kabisado mo yan. Ikaw ang promotor ng budget. Kasama mo itong si Salty Ku eh. Hindi. Hello, Sunny Boy. Memorize mo yan. Hindi ba? Memorize na memorize mo yan. Kasi nga ikaw yung Committee on Finance Chairman noong panahon na nagsimula itong iskandalo ng flood control allocation sa iba't ibang mga distrito at lugar. Sandali lang po, nasa rin niya na ngayon ang PIO ng Tacloban City PNP.
3: Si Police Lieutenant Evelyn Diaz, singilan po tayo ng update dito pa rin po sa nangyaring pamamaril dyan nga po sa Tacloban City. Lieutenant, magandang umaga po.
5: Good morning, Sir Ted. Good morning, Ma'am Didi
3: Chet. Yes po. Ma'am, Lieutenant, tingilan po kami ng update. Dito po sa isinampang kaso na dito sa 15 anyos na suspect, ano pong mga kasong isinampa dun sa bata?
5: Ay, yung na-file po ng kaso dun sa 15 years old natin, is 3 counts of murder, 3 counts of frustrated murder, at saka multiple counts of serious physical injuries po.
3: Okay po. At yung pong 14 years old na suspect, since considering under the juvenile justice law nga po, iba po ang proseso dun sa 15 years old and below, nasaan na po yung 14 anyos sa ngayon?
5: Nandun na po nitong dalawa, silang dalawa, yung forward po namin under the custody na po sila ngayon sa DSWD.
3: Magkaibang area po ba nando doon yung dalawang bata or same DSWD area po?
5: Same area po.
3: Yun, okay, wala pa po ito sa bahay Pag-asa, hindi pa po doon dinadala mismo, Lieutenant?
5: Doon po ito sa Regional Rehabilitation for Youth sa Tanawan, Leyte po. Yan po yung doon po dinadala yung mga batang mga CICL na tulad nila.
3: Gaano po katagal, Lieutenant, yun pong ilalagi ng mga bata dito kung sakali man? Sino pong mag-a-assess noon?
5: Hindi po natin masasabi kung gaano katagal at ang mag-a-assess po sa kanila ay ang ating pong DSWD.
4: Oo, kasi meron pong kaukulan pong panuntunan nga ito, no? Hango po sa batas. Ang tanong lang po ngayon siguro, Tiniente, yung pong gadget na hawak ng mga bata, nasaan ito ngayon at kailangan pa ho ba ng subpoena bago ito mabuksan o magamit?
5: Nandoon po ito sa mayroon pong na-recover yung Station 1, Police Station 1. Nandoon po ito sa kanila. And hindi pa po natin ma-confirm pero most probably magko-coordinate ito sila sa Regional Anti-Cybercrime Unit natin para po masilip o makita yung cellphone na na-recover ng mga kapulisan natin sa Station 1.
4: Opo. Tiniente, yun hong kumakalat ngayon sa social media ng mga screenshot nung exchange, yung conversation allegedly nitong mga batang ito. Hindi pa nako-confirm talaga yung kung sa kanila galing ito? O ito yung kanilang telepono?
5: Hindi pa po, sir. Yun po ang iniimbestigahan din ng RACO natin up to the veracity ng mga kumakalat na mga konvo ng mga allegedly kabataan na yan.
4: Okay. Ma'am, kumamarapati lang po ninyo, no? If you can answer. If not, we will respect that. Yun hong interview sa dalawang bata, yun ho bang 15 anyos nagsabi na alam niya yung ginawa niya?
5: Hindi ko po mako-confirm yan, sir, kasi hindi ko naman po na miss. Mm-hmm. Kung nakita man po or nabasa natin, kung mga sa postings lang, hindi ko po ma-i-confirm yan.
4: Mm-hmm.
5: Unless po personal natin narinig yung bata na nagsabi talaga ng ganyan.
4: Oo. Kasi yung pong nasa mga balita ngayon, umano ay isang beses lang nagpaputok itong 15 anyos, si Rod. Tama po, no? Dahil yung kanyang barrel, yung na-recover na barrel, six-shooter siya na dibola, isa lang po ang, kumbaga, naiputok. Kumpirmado po yon.
5: Based doon sa na-recover na revolver sa ano na may nakalagay pa na limang bala at isang na-dispense, nagko-coincide naman po sa mga lumalabas at sa allegation na isa lang yung pinutok niya.
4: Okay, yung po naman pong yung ownership ng barrel nitong si Rod, meron din po ngayong confusion . Nung una po kasi Cebu daw na rehistro. Ngayon po, Bohol naman. Can you clarify po, Tiniente, please?
5: Yun pong barrel, yung unang lumabas nga po is issued daw po kasi tin-raise ng PNP. Pero yun nga, may lumalabas na ngayon na parang kinopya. Bali, nagdadalawa yung barrel na parehas yung serial number. Biniverify mo po natin ngayon kung alin po doon sa dalawang barrel yung totoo.
4: So hindi pa ho ma-confirm until now na limang araw na po halos.
5: Tinitingnan po sir kasi ngayon lang po lumabas na may isa ring barrel na ganyan din yung serial number sa Bohol. Ngayon lang naman po lumabas yon. So biniverify kung alin doon sa dalawa yung totoo na barrel at yung isa ay sa nilagyan lang ng ganong serial number.
4: Opo. Yung pong ama nitong 15 anyos, lumantad na ho ba?
5: Dumalaw naman po doon, sir.
4: Oo. So, bumalik na po ito. Kasi ang balita nga po, naghahanap doon ng trabaho, di po ba?
5: Opo.
4: Oo. Yung lolo na sinasa...
5: Nakita naman, sir.
4: Opo. Meron na ba siyang statement tungkol dito po sa pangyayaring ito? At yung barrel na nung una nga po ay may mga angulo na baka sa kanya yung barrel?
5: Sa lolo po, yun yung angulo na tinitingnan po.
4: Mm-hmm. Kung sa lolo po ito, yung lolo ho ba, na po ang balita? Lumantad ho ba at naglabas na po ng statement?
5: Nakausap naman po ng ating kapulisan sa Station 1.
4: Opo.
5: Hindi lang natin ma-confirm ngayon kung meron na ba silang nakuhang statement po or mapipinirmahang statement kasi ongoing pa po yung paggagawa nilang mga documentation sa relating to the incident.
4: Okay. Yung pong pag-establish kung meron ba siyang criminal liability or purely civil liability, kailan po lalabas?
5: Hindi pa po natin masiguro, sir, ano, kay ongoing pa nga po yung ano, yung pagtrabahong ginagawa tukol sa insidente ito ng ating mga kapulisan sa Station 1.
4: Opo. Yung pong 9mm na Glock pistol, wala pong komplikasyon sa ownership nito. Iisa lang po ito, establish ito pag-aari, naka-issue doon sa policewoman.
5: Yes, sir. Yes, sir.
4: Okay. Ngayon, yung pong sinasabi nga na nag-reload pa ng magazine itong si Nash, ang magazine nito extended na Glock magazine, meaning kasi kung ang regular po na karga nito ay 15, kung 16 shooter lang ito, talagang mahaba yung magazine niya na ginamit?
5: Hindi po yung regular magazine po, tatlong magazine ito. Hindi po extended.
4: As in, tatlong magazine ang kanyang kinarga?
5: Tatlong magazine po.
4: Oh. Ma'am, yun ho bang lugar kung saan sila na marel? Kung ano pa rin ito ngayon? Naka-enclose pa rin ito? Na-establish na ho ba? Na-account na ho ba yung lahat ng slug kung saan tumama? At vis-a-vis doon po sa na-recover na mga basyo?
5: Yung SOCO po ang nag-take charge po nung area sa school.
4: Mm-hmm.
5: At as of now, is supposedly naka-cordon pa rin po ito. Ano? Pero kailangan din po kasing isanitize na para po maumpisahan na ang pasukan sa eskwelahan na ito. At saka as of the moment po is yung mga bata din po kasi may naiwan po ng mga gamit doon. Kakailanganin din po kasi nila doon no yung mga gamit nila para sa pag- patuloy po ng pasukan.
4: Oh. Yung pong policewoman, nasaan po siya ngayon?
5: Under restricted custody po siya ng Police Regional Office 8 natin sa Paloleite po.
4: Kumpirmado po na itong policewoman ay isa ng abogada?
5: Yes po, yes po.
4: Oo. Sa ngayon po na siya ay nasa restrictive custody, naglabas na ho ba siya ng kanyang official statement sa PMP investigators?
5: Hindi po natin ma-confirm yan. Ano po kasi yung nagkakandak po ng investigation is yung regional office po natin.
4: Ah, sandali lang. Station 1 ang presinto, ang station kung saan po may jurisdiction sa krimen, di po ba?
5: Yes po, yes po.
4: Hindi ho ba dapat Station 1 investigators ang siyang dapat na mismong direktang kumausap doon sa police woman? Bakit po biglang region po kapag ang pinag-uusapan ay police?
5: As of the moment, sir, hindi po natin ma-confirm ano, kung na umabot na doon sa police woman yung mga statements na kailangang kunin ng ating police station 1.
4: Mm-hmm.
5: Pero as of yesterday po kasi, yung tinututukan po kasi nila is yung pagkuha ng mga statement yung nung mga victims po incident.
4: Opo. Kasi it is a must na yung investigador sa station 1 investigahan mismo yung police para ho sa kanya statement. Kasi nga dito, dalawa ang pwede nga po, maliban doon sa kasong civil at administratibo, yung kasong kriminal na negligence resulting to murder and multiple homicide. Multiple physical, serious physical injuries.
5: Yes po. We are aware naman po ang police station 1 ngayon.
4: Sige, so sinampa po ang kaso against the itong 15 anyos sa DOJ prosecutors po ito. Saan?
5: Sa bulwagan ng katarungan po natin, dito sa Tacloban po.
4: Okay. Would you know kung sino po ang piskal na tumanggap nito?
5: Received po ito ni Prosecutor Pedro Romero Mabuti po.
4: Okay. Sige po. Alright. So sa ngayon po, tinyente, ito pong lahat ng mga biktima dito, lahat po ng testigo dito, hindi pa po tapos ang pagkukuha ng statement ng PMP, ng Station 1.
5: As of yesterday po, sir, continuous po yung ginagawa nila.
4: Ah, okay. nag-reinforce ba dito ang ano ang Tacloban City PN? Sino ba ngayon ang chief of police ng Tacloban?
5: Saan po?
4: Sino ang chief of police ng Tacloban City ngayon?
5: Yung city director po natin is si Police Colonel Litigan at yung may tatlo tayong police station po ng Tacloban, ang 1, 2, and 3.
4: Mm-hmm.
5: Ang station commander po ng ating police station 1 is si Police Major Rivas po.
4: Okay. Pakiulit po, ano pangalan po ng inyong hepe ngayon sa Tacloban City?
5: Yung city director po natin is si Police Colonel Noelito Hitigan at ang ating station commander ng Police Station 1 is si Police Major Kent Rivas po.
4: Taga saan itong si Ginoong Getigan?
5: Asap na usap dito po yan nagbibilit sa atin sa Tacloban City Police Office.
4: Hindi po. Taga Tacloban, taga Leyte ho ba ito? Taga saan po siya?
5: Sa hindi tayo masiguro sir, ano? Pero sa taga Samar po ito.
4: Oo. PMA-er po ito?
5: PNPA, sir.
4: Ah, PNPA. Alright, sige po. Sige, so, nag-reinforce ho ba kayo dito sa Station 1 para ho sa, kumbaga, yung inyong investigators po, nag-reinforce po kayo? Kasi may NBA na naman daw papasok eh.
5: Yung mga abogado natin, ano, yung mga legal officer natin, sir, sa region is bumaba naman po at tinutulungan kasalukuyan at pati natin na din po yung ating mga abogado, mga prosecutor sa kwan, tinutulungan na rin pong magiyahan po ang ating mga investigador ng Police Station 1.
4: Opo, para nga po, kumbaga, full force na po dito, no, ang region at ang
5: yes,
4: maging ang city. O sige po, so, tinyente, damong salamat, ha, ma'am, ha, muli kaming tatawag sa inyo, kasi po, as
5: yes,
4: you know,
5: sir,
4: kami po yung nakafocus po sa isyong ito. Kumusta po ako ninyo sa mga police natin sa Tacloban?
5: Very busy po kami, sir, as in literal, kasi alam nyo naman po, kapestahan dito ngayon at nalalapit na po is marami rin po kasing naka-line up na mga activities at may incidente nga po yung dagdag na nangyari. So, mas nakadagdag po sa mga tasking ngayon ng ating mga kapulisan.
4: Ay, oo, sinabi po ninyo. Tuloy ho ba yung pintados?
5: Sangyawan po.
4: I'm sorry. Sangyawan na wala ng pintados?
5: Yes, sir. Yes, sir.
4: Oh, hindi pa rin sila nagkakaisa, yung governor tsaka yung ano?
5: Hindi po natin alam yan, sir.
4: natawa si Tinyente. Salamat, Tinyente. Damo nga salamat. Malipayon nga patron lagi hapon.
5: Damo nga salamat, Japon, sir.
4: Apo, thank you. Sangyawan na ang nangyari ho ngayon doon. Makita ho ninyo, pati yung religious activity doon sa aming probinsya, nahaluan na rin po ng
3: politika.
4: Usaping politika.
3: Oo.
4: Kasi dati-rate, pintados lang yan eh. Yung event, kapag ho kasi June 29, yan yung bisperas po ng June 30, Pit Senior din doon sa amin eh.
3: Viva Senior, Santo Niño.
4: Santo Niño de Tacloban. Dati po kasi pintados ang tawag dyan eh. Meron din mga para-parada, meron din mga contest, no?
3: Yeah.
4: Oo, at nung ginagawa yon doon sa isang plaza, hindi sila magkasundo, nag-away. Yung dalawang angkan.
6: Baka naman.
3: Mula noon hanggang ngayon?
6: Pagkakaisa.
3: Natawa siya, bukang alam din niya eh.
4: Sabi ko, wari na pintados ay sangyawan na daw.
3: Sangyawan.
4: Pinado na nila.
3: Dahil sa pag-aaway noon.
4: Oo.
3: Pati yung pista,
4: kasi
3: no? Yung pista na nag-adjust.
4: Dati kasi yung pintados, yun yung kabuuan na nang kasama na yung probinsya. Ngayon, hindi. Yung hiniwala eh. Alam mo na, pati sa

0: palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Xantone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Max 3 Coffee, kapeng Mangosteen. Sa sarap, available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Max 3 Coffee, Kape, Mangosteen. Sarap! Mga kapatid, ito nga po ang pangyayaring ito kanina, baby girl. Yung pong pinag-uusapan na naman ngayon, kesyo dapat ganito ang ginawa, kesyo bakit ho walang ganire, bottom line po na naman dito, pera, hindi po ba? Kaya ho, sana nga tayo, na mga mamamayan, wag ho tayong lumubay doon sa usapin po ng flood control scandal. Anong kaugnayan nito dito, Ted? Alayo naman. Ted, nako, long shot naman niya. Sandali lang. Yun nga po eh, hindi ba? Yung pera ho sana na dapat pakinabangan sa mga napaka-importante mga programa ng gobyerno sa halip, mga kapatid, na ituon, ilagay doon, anong kanilang favorite DPWH? Kaya ngayon, sinasabi nila, kailangan po ganito, kailangan ganyan. Pag public school, DepEd school yan, basically po, DepEd budget yan. Kaya pag pinag-usapan natin po ang pagkakaroon ng maayos na fence dyan sa San Jose National High School, saan kukuha ng pera yung school o yung DepEd region? Sa kanila pong pondo, meron ba silang capital outlay ngayon? Malamang wala. Yung city government pwede magkusa kung sakasakali pong meron silang pondo. Pero doon nga po tayo pupunta sa alokasyon ng pera. Ngayon, yan ang kanila sinasabi. Pero tignan niyo, pag itong budget for 2027 bubuuin, kunwari may mga debate diyan, kunwari may mga ganyan. Pero ang resulta, ang lusot niyan, ha? Pinakamalaki pa rin na budget DPWH. Sabihin na natin na hindi DepEd siguro. Of course, pinakamalaki pa rin na budget DPWH sa kung ano-anong proyekto kung sa sila kikita. Kasi hindi naman sila kikita sa mga gwardiya. Wala naman silang dilihensya sa hiring ng mga guidance counselor. Wala naman silang dilihensya sa hiring ng karagdagang guro. Well, sa classrooms daw, binabaan na po yung komisyonan. Pero meron pa din. Hindi po ba? Magpakatotoo po tayo dito, kaya nga wag ho tayo mawala sa focus natin sa ating panawagan pa rin ng pananagutan, ikulong mga mandarambong. Kasi hanggat walang nakukulong at kitang-kita po na naandoon po sa loob ng bilibid, wala ho magtatanda dito, kaya wala silang discernment. Tumanda na tumanda, yumaman na ng lubos. Wala pa rin kabusugan. Kasi nga nakakalusot. Kasi nga, makulong man, may pribilehiyo. Ito ang sitwasyon natin dito eh. With all due respect, ito na naman po tayo, paulit-ulit na lang. Pero huwag tayo mawala nga sa ating pong adikain na una, mapanagot itong mga taong ito. Nasaan na si Saldi ko muli? Si Martin Romualdez, anyari na? Ang mga congressman ni isa, wala pa! Wala pang nakakasuhan sa Sandigan Bayan. May nagdemanda nga sa ombudsman eh, taga Tarlac. Doon po sa mag-asawa, pamilya ho sa Tarlac, congressman, kinasuhan nila eh. May ebidensya daw po doon sa mga proyekto na pinasok ng kanila pong sariling kumpanya na mismo po sa kanilang distrito. Ano nang nangyari doon? May complainant po doon. Wala pa ni isang contractor na nakakasuhan sa Sandigan Bayan. Ilan na naman pong taon yan? Magsalita ka naman, girl. Diba?
1: Tayo na lang yata naghahanap kay Saldi ko. Anong gagawin natin?
0: Anyari na po dito kay Trygive Olivar.
1: Nasaan na ba sila?
0: Si Maynard mo. Dito pong kay Cheese, yung maleta, dinideny niya. Sige. Pero yung kay Maynard, anyari doon sa kanyang testimonyo, mga kapatid, nitong star witness ng DPWH. Hindi po ba? Yung Jojo Cadiz na binabanggit din po sa mga usaping ito. Ito hong si nakababatang Bersamin, si Amena Pangandaman.
2: Kaya
0: Ang nangyari?
1: O iteka, ang sasabihin nila dyan, wait ka lang, gusto namin airtight ang cases.
0: Okay.
1: Oo, para daw di matulad sa mga nagdaan. Diba? Nakinasuhan, kaso ng kaso, pero ang ending, wala naman talagang nakulong. O kaya may nakulong, napalaya din naman kalaunan. Ang gusto nila, airtight cases.
0: O ngayon.
1: Abang-abang lang daw kayo. May mga makakasuhan din daw. Daw. Hindi ko lang alam kung kailan, ha?
0: So eto po mga kapatid, puntahan po lamang natin itong isyong ito. Dito ho sa, tutuloy ko na ba ito? Ito ho ngayon, tatanong si Chacha, asan na yung bata, etc. So basically po ngayon dito sa isyong ito, yung 15 anyos, ano po, ihaharap siya, yung piskal, isasampay yung kaso sa family court, yung judge ngayon ang tutukoy, katuwang ito pong social worker para sabihin saan ka ba i-confine, saan ka ba hindi ikukulong, saan ka ba dadaan sa rehabilitasyon. Ngayon, yaan mga kapatid, may takda din panahon, may mga assessment, etc. Hanggat sa umabot siya sa edad na 18. Ito ho namang mas bata, totally po wala siyang criminal liability. Pero siya rin po ay dadaan sa intervention.
1: Tama.
0: Minimum 1 year.
1: Mm-hmm.
0: Yung nakatatanda sa kanya, yon po, wala pong sinasabi doon na minimum. Ha? Of course, mga kapatid, mas mahaba-haba pong panahon yon. Pero naandun po yung chance doon na siya ay makalaya, wala siyang record po ng anumang pong kasong kriminal, ha? Kasi minor de edad to. At siya po ay maaari na po muli, ha? Magsimula ng kanyang buhay, magbago sa pamamagitan po ng kanyang pagdadaanan.
1: Mm-hmm.
0: Alright. Ang tanong nga natin dito ngayon, dito po sa isyong ito, babaan mo man ang edad ng
1: criminal liability.
0: Gawin mo mang iyang kagsagustuhan po ni Senator Robin na ilang ba? 9, 10, o 12.
1: Mm-hmm.
0: Ganon din ang prosesong dadaanan niya. Same process. Kung maliban na lang, kung aamiandahan mo ang batas. But definitely po, itong mga yung mga child rights advocates, ang mga sasabihin ng mga maaring tanungin ng mga taga United Nations, Children's Welfare, etc., lahat siya magsasabi na ganun pa rin ang prosesong pagdadaanan niyan. Ibaba mo man ang edad niyan. Sabihin na po natin na yung edad po ay 12. Pababa ang totally walang criminal liability. Gawin mo man 13 yan, the same process din po yan. Ganun at ganun pa rin po ang dadaanan niyan. So bago natin pag-usapan itong pagbabababa sa age of criminal liability, pag-usapan natin yung prosesong pinagdadaanan ng mga kasalukuyan po na nandidiyan sa mga sinasabing bahay pag-asa. Yun ang pinaka-importante po ngayon at pagtuunan natin ng pansin, kasi dyan lalabas ulit kakulangan sa pera. Maliwanag na naman yan. Kasi ngayon, mga kapatid, sa amin pong pagsusuri nga, dito po sa DSWD mismo, 18 lang ang bahay pag-asa. May sinasabi po itong council na ito po ay marami na. Ano po yan? NGO? Saan po mga lugar yan? Kasi ngayon po, meron pala sila mga pilot na sinasabi. Ngayon pa lang po nakapag-construct sa barn. Ngayon pa lang po nakapagpatayo ng bahay pag-asa. Sabi niya, hindi lang ho pala ganun kasimple yun, Sir Ted.
1: Kulang na psychologist.
0: Meron kang bahay pag-asa, sinong tao dun?
1: Yun.
0: At tandaan natin, ha, kapag po meron doon mga kabataan, pera yan. Pagkain ng mga bata. Edukasyon ng mga, may classroom doon. May pag-aaral po doon yung mga bata. May mga teachers doon. Ha? May mga bantay din doon. May mga ibang pagkakataon po kami sa aming ginawa pong dokumentaryo, ha, nung ito po ay binubuo na batas pa lamang sa Filon ngayon, may mga bahay pag-asa, that time po, mga NGOs, tumatakas sa mga bata for so many reasons, and one of them is kakulangan din po sa pagkain. Kakulangan din po doon sa comfort ng bata. Kasi nga, iba ang trato dito, eh. Hindi ito parang sa kulungan ng city jail.
1: Sama-sama kayo dyan.
0: Hindi po ba? So basically po mga kapatid dito, pag-uusapan na naman kung sakasakali po na magkakaroon ng review sa batas, well and good, pero pupunta at pupunta ka muna sa kasalukuyang sitwasyon nitong bahay Pag-asa na ito. Doon dapat din po hindi mawala sa focus ang ating mga mambabatas, because definitely lalabas ang katotohanan na walang pera para dito. Kulang na kulang ang pera. Tanong! Oh, meron kang pagkalaki-laking pera saan? Saan? AX? Saan? Ayuda? Saan? Anong mga tawag nila dito? Yung pang-controversial na isa. Yung
1: alin doon? Maifip?
0: Hindi, maliban sa Maifip.
1: O basta yung mga ayuda.
0: May isa
1: tupad,
0: pa.
1: Tupad.
0: Hindi, maliban sa AX, may isa pa. Yung mga inimbento nila na kung
1: akap,
0: ano-ano.
1: Akap, baka akap.
0: Akap.
1: Oo, yan. AX at
0: diba?
1: Akap.
0: Ilang bilyon piso na naman. Kasi may makinabang politikal. Hindi ba? Popondohan nila ng daan-daang bilyon doon sa mga may pakinabang sila, pero yung pondo para doon sa pangangalaga, sa mga batang nalilihis ng landas, mani-mani na naman, kasi wala silang dilihensya.
1: Ganon?
0: Wala silang kikitain na naman.
1: Ay!
0: Magpakatotoo po tayo dito. Dito po, bottom line pa rin na naman, ikakatwira ang kawalan ng pera. Wala tayong pera o ninanakaw lang nila ang pera natin. Thanks.

0: Tomorrow Beats. Tech Filon at DJ Chacha sa True FM. Pinarangalan bilang best news commentary program sa radyo sa 46 Catholic Mass Media Awards. Totoong makabuluhan, totoong para sa bayan, para sa katotohanan, sa katotohanan.
1: Alam mo ba?
2: Visayas hanggang Mindanao.
3: Posible daw nga mapormang bagyo ang low pressure area nga nagdala og mga ulan sa ubang bahin sa nasod.
2: Balitang dako ang hatid namin sa inyo.
3: Ug diara makaproud.
2: Balitang Bisaya para sa mga Bisaya. One Balita by kasama si Chiki Bertel tuwing Sabado sa 1PH.

0: 105.9.
1: Mga kapatid, kasama po natin ngayon, oh, ito baka masyado kayong busy sa kung ano-ano mga bagay. Bumababa po o posibleng mapunta sa critical level ito pong tubig dyan po sa Angat Dam. Patuloy nga daw po ang pagbaba ng water level nito at posibleng umabot sa 160 meters, which is yun yung kinoconsider nila na low level na, mga kapatid. Kasama po natin ngayon ang Executive Director ng National Water Resources Board o NWRB, si Dr. Sevilio David Jr. Doc, magandang umaga po.
2: Ay, magandang umaga po, Mr. DJ at kay Manong Pia, at sa ating mga tagapanood at kapakinig ng program.
1: Maraming salamat po sa oras ngayong umaga, sir. Ano na po yung latest assessment natin dito sa NWRB dito po sa water level ng Angat Dam? Gaano po kabilis ang pagbaba nito at gaano na tayo kalapit dun sa tinatawag na low or critical level?
2: Opo, no. So sa ngayon po ay nasa 152.94 meters po, no, ang level ng Angat Dam. At ito po ay sa mga araw, no, halos sa mga kalahating metro po, no, ang ibinababa, no, ng

0: interruptions?
1: Yun po yung ano natin, no? Nung pahong mga yan ng April, no? Kasi nga po nakita na rin natin, no? Na base naman po sa forecast ng PAGASA at kasama na rin po, no? Yung pangamba, no? Ng El Nino, no? Sa ngayon na po, nagdeklara na ang PAGASA na nasa El Nino tayo na kailangan din po talaga nating paghandaan at lalo pa ho, no? Itong El Nino na posible umabot yung impact, maranasan natin yung impact nito bago magtapos ng taon hanggang sa susunod na taon. Kaya ngayon pa lang po ay gusto nating mapaghandaan, no, yung sitwasyon na yun. Kagaya katulad po, in particular po, itong sa ngayong panahon na patuloy pong bumababa ang agda at ayon naman po sa PAGASA, yung maasa tayo, no, na darating po itong mga panahon na mga pag-ulan para po ma-recharge, no, itong anggat dam para naman po mapaghandaan natin yung impact ng El Nino bago magtapos ng taon.
0: Oo. Actually, sir, since last year pa naman sinasabi yung posibleng El Nino or Super El Nino na dadating ngayong taon hanggang first quarter ng 2027 yung impact nun. So, yun nga po ulit, babalik ako dun sa tanong ko nina. Kanina, magkakaroon po ng water interruption, sigurado po yun. Kasi nag-announce na rin po na yung water allocation ng mga sinusuplayan nitong Angat Dam, posible daw pong bawasan na sa mga susunod na araw. Tama po ba ito, sir?
1: Yun po yung kasalukuyan natin nire-review ngayon. No? Ito po ang kasalukuyan sitwasyon ng agat na patuloy na bumababa at dinagamitan din po tayo ng itong forecast ng PAGASA. So sabi nga ho natin, yung posibilidad po kung patuloy pong bababa itong agata ay may posibilidad po na mag-adjust po tayo, no, para sa alokasyon ng anggat para po sa buwan ng July, no,
0: July.
1: Kung patuloy pong bumaba. Yan,
0: oo.
1: Po, no? Kaya po, ito po ay abiso na rin, no, sa mga kababayan po natin na mas magandang paghandaan po natin ito at paigtingin, no, yung kampanya po natin na tamang paggamit po ng tubig para naman po ay at least ma-conserve natin, no, yung kasalukuyang limitadong supply po, no, ng tubig na sa Angat Dam kasi ang pangunahing na pagkukunan ng tubig po natin. Ganun pa man, no, Ms. TJ po, no, sa ngayon po, tayo naman po sa NWRB at NWSS, no, ay nire-reserve po natin, oh, nakahanda na po, no, yung mga tinatawag nating contingency plans, no. Ano po 'yon, no? Ito po yung mga pasilidad, no, na posible pong makadagdag, no, makatulong, no, ng makapagkuhanan ng karagdagang tubig kung sakali pong at makatulong din, no, dun sa kasalukuyang sitwasyon po ito. Mga ilang-ilang po to, itong mga deep wells po dito po sa Metro Manila, no, pinayagan na rin po natin ang NWSS at mga konsesyonaryo na ano po, no, na i-activate na at i-operationalize na para na po makatulong sa kasalukuyang sitwasyon at yung pong mga iba pong mga water treatment plants, no, ng NWSS konsesyonaryo ay sa ngayon po ay nagkakaroon po tayo ng accounting kung ano gaano po kalaki yung posibleng may tulong dito or ma-produce na tubig,
0: yes po,
1: na pwede po makatulong sa sitwasyon po natin.
0: Oo. Yes, sir. If ano, you may answer lang ng mas maikse kung kaya po kasi limitado lang din po yung oras natin. So sabi niyo po kanina, July magsisimula yung pagbabawas ng allocation sa mga sinusuplaya ng Angat Dam. Ano po yung threshold natin? Kasi kanina ang nabanggit niyo, 162 na po tayo ngayon. Ang low level ay 160. Medyo malapit-lapit na po yun. Magsisimula to sa July. Tama po, sir. Ano po ba yung mangyayari sa July? Water interruptions po ba? Saan po ito? O ito po ba babawasan yung supply ng tubig sa mga gripo ng kabahayan? Ano po exactly, sir, para mapaghandaan po ng mga nakikinig ngayon?
1: Opo, no? So ngayon po, ang magiging senaryo po, no? Pagkabawas po tayo ng tubig na by July, ang nakikita po natin na magiging senaryo niyan is magkakaroon po ng mga una po, yung mga pressure. Magbabawas po ng pressure sa mga kabahayan. No, so yan po yung una-una natin makikita ang maging epekto dito, no? At yun nga po, yung ibang areas po ay yung posibilidad po na magkaroon ng rotational interruptions. Pero ang sabi nga ho namin with NWSS, usapan po namin ay kung magsasagawa ng ganong mga aktibidades ay ito po ay mangyayari, no, doon sa tinatawag nating mga off-peak hours o yung mga gabi po na hindi po malaki maging epekto sa mga kabahayan po natin.
0: Oo, 10

0: worst scenario? Ano po ang inyong worst scenario at naghanda na po ba tayo sa worst scenario?
1: Opo, ang ano po nito, no, ang pinaghahandaan po natin is yung patuloy na pagbaba, no, na angkanta.
0: Yes, sir, we know po, Doctor. Pero yung ano ang worst scenario, as in worst scenario po, alokasyon ng tubig sa concessionaires, and then meron ng parang kuryente, meron na rin po kayong water interruption schedule. Ito ba yung worst scenario? Do you see, is it possible na mangyari? Tama ho ba yun? Yun ho ba muna ang worst scenario?
1: Opo, no, yung worst scenario po natin, magkakaroon po ng mga rotational, no, water interruptions po, no. Yung po yung gusto na iniiwasan po sana natin, at kaya nga po itong mga ibang mapagkukunan ng tubig bukod po sa angkanta ay inahanda po natin at nakahanda na rin po.
0: Oo, yun nga po, no. Sana nga po hindi mangyari yan, pero alam nyo ho, wala ho magagawa itong NWRB na to, kasi ano ho ito eh, ulan ang tangi na makalulutas sa problemang ito. Hindi po ba ano, Director, no? Doktor?
1: Tama po yun, Manong Ted. Napaka-importante po, no? Itong mga pag-ulan, no? Siyempre po naman mga nag-recharge, no? Na mga dams po natin. Kaya nga po, ang pinag-ahandaan po natin ay kung sakali mang hindi pa madelay, no, yung mga pag-ulan, ay yung mga ibang mga water sources na pwede po natin papagkunan, no, kagaya po ng Laguna Lake, yung mga deep wells po, no, at Manong Ted, napaka-importante rin po sana sa mga kababayan po natin, no, itong mga pag-ulan dito sa mga Metro Manila ay kung pwede po natin ipunin ito, no, at magamit, no, sa ibang pangangailangan natin sa bahay na hindi naman po nangangailangan treated for potable water. Kasi na
2: po, ng ulan.
1: Pagka naipon po natin ito, ay mas bababa po, no, yung pangailangan natin ng treated at potable water.
0: Opo. Yung Laguna Lake ho ba, kamusta na yung project doon? Kailan po ho ito magiging, ano, when will this be realized?
1: Sa Laguna Lake po, Manong Ted, meron na po mga operating ano, na mga water treatment facilities ang mga concessionaires po, no? Diyan po sa may area ng Potatan, saka sa may area po ng Cardona. Ang sakasalukuyang inahanda po ay yung matatapos po bago magtapos ang taon hanggang early next year po. Ay ito pong isa pa pong project dyan sa may East Bay ng Laguna. At ito pong sa may Aperwawa po, no? So yung may water treatment facilities na rin po para i-treat po yung tubig na nagagaling po dyan sa Aperwawa dyan po na matatapos po bago magtapos ng taon.
0: What I'm talking about is that yung full, yung maximization, ano po, nito pong resources natin sa Laguna Lake. Kasi usually po ang problema dyan itong concessionaires nga, yung quality of water. Ang hirap ng treatment, di po ba, at kadalasan din po humihinto yung kanilang proseso dahil sa napakaraming sediments at ilang pa mga storbo, di po ba?
1: Tama po yan, mahintin. Itong water quality ng Laguna Lake. Ayun po sa mga challenge, no, na kailangan din natin tignan pagka sa trip po yan, no. Kaya nga sa ngayon po ay ina-account po natin ano po yung posible or maximum na tubig na kaya i-produce dyan, no.
0: Opo.
1: Yan po sa mga other sources po natin na makakatulong po sa kasalukuyang sitwasyon po natin at patuloy po na nagpabumababa ang level ng gagdam at wala akong masyadong pag-ulan.
0: Yan ho bang development ng water sources natin? Whose responsibility is that? Yun ho bang gastusin dyan purely private endeavor na po ngayon dahil po sa privatization ng ating water, o meron pa rin pong share ang Estado?
1: Sa ngayon po, Manong Ted, ang may responsibility po, no, sa pag-develop ng mga water sources po dito sa Metro Manila ay nasa pangasiwa po, no, ng NWSS, no. So malaki po yung ano, yung papel, no, ng mga pribadong sektor, no, sa pagde-develop po nito mga additional na mga water sources po.
0: MWSS is a GOCC.
1: Tama po 'yon, Manitin.
0: Okay. Tapa. Pero ang GOCC po na ito, hindi ito pinopondohan ng GAA.

0: sa ngayon po, sa pagkakalab ko pong NWSS, sa hindi po yata. Pasensya na po.
1: Yes, opo. Meaning, opo, meaning sila po ay, kumbaga, they operate doon sa kita nila sa concession fees, di po ba?
0: Siguro po, Manong Ted, sila po yung ano, okay. Magko-confirm ng mga ganito klaseng
1: ito. Ibang usapin po yun, no? But that's very interesting, ha? Kasi this will need money, no? As a matter of fact, may loan nga dito, di ba, yung sa China na hindi na natuloy, yung Kaliwa Dam?
0: Sorry yes. po, I think na-suspend po, no? Yung implementation. But I think NWSS po ay balita po natin mag-resume. Ginagawan po ng action plan yan para mapagpatuloy po.
1: Opo. Yes, sir. Sige po. Salamat po na marami, Dr. Sevilio David Jr. sa iyo pong paliwanag sa amin pong programa at kami po ay inyong kaisa sa pagpapalagana po ng informasyon tungkol po dito sa krisis na ito. Sana nga po hindi tuluyang mangyari. Salamat po, Doctor.
0: Maraming salamat po sa pagkakataon. At
1: thank you. Mga. Thank you, Dr. Sevilio David Jr. Eh, hanggang doon lang ho naman din sila, mga kapatid, kasi nga ito po'y privatized na na patubig. At sila po lamang ang nangangasiwa nung dam, so usapin din po ng alokasyon. But basically po, ito po, mga kapatid, ay privatized na. Pero yung pong development ng mga bagong sources, dito rin po, may katuwang may ang estado. Yan din po nga ang ating dapat po pinaghahandaan na because of climate change, right? At palagay ko po naman, ito po'y alam na alam ng mga matatalino sa gobyerno.
2: Oo, last year pa may pag-uusap tungkol dyan eh. So dapat last year pa inisip na nila kung saan ang pwedeng source
1: ng water. Meron naman, no? Sabi nga niya, itong Laguna Lake, pero may challenge doon para sa mga water concessionaires.
2: Kung napaghanda,
1: at yung development, itong isa pa, may na source natin yung Kaliwa Dam na tatagpas siya sa Quezon. Noong pa ho project yan, pero natitigil dahil sa opposition po ng katutubo, may mga ilan pong environmentalist. Pero ngayon po, natigil sa funding. So, tanungin mo kami, magkano ang pera dyan? I-google mo, big boy. Magkano ang kabuang halaga para mabuo natin yung Kaliwa Dam? Yung paglalagay po, mga kapatid, ng isa pong water reservoir na siya po namang sasalo ng tubig na nanggagaling po dito sa Sierra Madre, dito po sa katimugang bahagi po ng Luzon, iipunin siya na para bagang Angat Dam, Kaliwa Dam, na kinukontra ho ng mga makakaliwa din. For the reasons po naman doon sa mga maapektuhang komunidad. Magkano lamang ang halaga nito, mga kapatid? To build Kaliwa Dam, magkano lang? 15.3 billion pesos. Babalik ka na naman doon sa issue. Hindi ba natin kaya ang 15 billion? Kaya, sorry po, no? Ted, wala ka na nakitang tama. Palagi, cynical ka na. Kasi nga po, mga kapatid, ang punot dulo po ng problema po ng bayan ngayon talaga, pinakamalaki po korupsyon. Sa negosyo, sa lahat korupsyon. Kaya hanggat hindi natin po na pagkakaisang sugpuin ito at hayaan lang natin ito, patuloy po lamang tayong ganito. At bukas makalawa, nandiyan na naman sila. Pag may water shortage, makikita mo itong mga sekretaris, nandun po sa mga umiigib ng tubig. Nandun sila, mga kapatid, mag-i-inspection sa Angat Dam, tuturo-turo doon. Diba? Pupuntahan yung Laguna Lake, sasama sila sa MWSS.
2: Hindi, dapat para mas kapanipaniwala, diba? Swimming sila sa Angat Dam. Huwag na kayo magturo, swimming kayo doon. Para mas maganda ang photo op ninyo.
1: Ilang maleta ang 15.3 billion?
2: Ay, hindi ko na sigurado dyan. Magkano ba naman ang isang maleta?
1: Oo, sabi mo na large, 50 million.
2: 50 million large. Alright. So, ilang kailangan mo?
1: So, ilang maleta lang ito. Hindi ba? So, again, mga kapatid, bakit ho pa tayo ganito paulit-ulit? Kasi nga, dapat di tayo nagsasawa sa isyong ito. Oo, dahil hanggat, wala talagang napapanagod. Ganto at ganto pa rin pong pag-uusapan natin taon-taon, maya't maya na lang. Ito ho kasi nga ang pinagmumulan po ng lahat. The problem is the government. Yan po ang ating pinakamalaking problema sa bayan na ito. At ngayon nga, malapit na pong halalan. Malapit-lapit na ha. 2028 po ito. Kaya napakalaking bagay din po yung pagpili ho natin sa mga leader ng ating pong bayan. Sa mga senador, may mga re-electionista. Ha? May mga bagong sasalya. So na naman po, doon tayo ho, ahantong sa pagpili ng mga leader ng bansang ito. Kaya ngayon, ito po tayo because the people you elect is the people you
2: the serve.
1: The serve.
3: Papasakop sa mga lintik. 9.9 argumento nyo pili. Makinarya pula na pinahigot na singkin. Politikong ganit.
2: Baby, gusto ko ng hipon. Ay!
4: We see the medals, the honor, and the command. But what lies beyond the uniform? Discover the unseen battles of leaders facing the ultimate sacrifice. Meet the soldiers defining the modern face of defense. This is not just a story of war. It is a journey into the heart of service, resilience, and the quiet sacrifices made for our nation's freedom.
5: Ako po si Mateo Uricelli, and this is Patriots.
4: Watch Patriots, hosted by Mateo Guidicelli. Sundays 8:30 p.m. on 1PH, Signal Channel 1.
6: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman, so alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap, nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan saan na silang sangay ng gobyerno pumunta, and I was the last recourse, so I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinain ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Tulfo po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga

0: Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
1: Sa ilang lugar dito sa
2: nang lumangoy.
0: Susugod sa bagyo at anumang dilubyo. Balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
3: Mobile Journal, Amy Achanza po.
4: Arles de los Santos po.
5: Denise Bodisanto po.
6: Bentarinki po.
7: Las Paredes po.
8: Jeff Rivera po.
9: Julie Baiza po.
10: Kayla Macanta.
11: Mary Mon Reyes po.
12: Ayala Pascual po.

0: Technician na kakambal ko sa tribal ito. Si Rico. Ah, Rico Mambo. Rico.
1: Oo, mahusay ito si Rico. Oo.

0: Laking balita nito, Secretary Banoy Lopez. Ang ninakaw po ng taong ito ay kutsara tinidor. At ngayon po'y hinahabol na po ng mga pulis ang kasabwat ng lalaking itong nahuli na nagnakaw po ng mga kutsara tinidor dahil po ang ninakaw naman ng isandok. At dahil po sa wala pa pong bansag sa ngayon ang pambansang pulisya sa grupong ito, sila po'y tinaguri ang Cubiertos Gang.
1: Cubiertos Gang.
0: Grabe tawag ito lang, para malulunok mo na yung mikropono, girl, ha?
1: Ngayon ko lang kasi nakita yung balita.
0: Ha?
1: So wait lang, ito confirmed, ha? Kutsara tinidor ito, ha? Bakit naman ina-announce pa naman yung mga ganyang kaliliit na bagay?
0: Asa na si Atong Angelo?
1: Hindi, masabi ko lang. Kung gusto niyo po ng PR, wag po ganito ang mga announcement ninyo kasi babalik po ito sa inyo. Yung mga ganyan naman nahuli dahil sa Cubiertos, wag na po.
0: Sino bang ating producer sa frontline?
1: Bukas mo gusto mo ipasama?
0: Hindi, dapat i-headline nyo ito, ha?
1: O paano? Sige. Oh. Kunyari ikaw na sa frontline. Okay. Sample lang partner. O sige.
0: Abangan exclusive! Pambansang pulisya nagbigay ng pagkilala sa mga pulis na siyang nakasabat sa mga magnanakaw ng Cubiertos. Exclusive, abangan!
1: Yan dapat ang headline.
0: Oh.
1: Aray ko po naman talaga dito sa Pilipinas, ano?
0: At mga kapatid, sa pinakahuling balita po ng ating module, kasalukuyang pong tinutugis, meron po ngayong hot pursuit operation sa mga katansyada ng lalaking ito na nahuli po ng mga na nagnanakaw ng kutsara tinidor dahil nga po sa in-report, mga kapatid, ng naturang establishment na sila nawawalan din ng sandok at maging ng palayok. Abangan ang susunod na mga balita.
1: Akala ko tatawagin mo na yung Mojo, magbabalita nga ako dun sa live feed eh.
0: Okay. Sige.
1: Sayang eh. Ronda balita. Saan daw yan? Saan hotel yan?
0: Sandali lang po.
1: Sa Maynila?
0: Nasaan na si Atong Ang?
1: Oh.
0: Yun ang tanong.
1: Bakit ba? Mas importante yung tinidor.
0: Eh ba? Anyari na dito po sa mga missing sa Bungeros.
1: Oh.
0: Hindi po ba? Talagang pinagkakabalahan nyo itong kutsara tinidor. Wala ba kasamang beddings to? O sige, ayo Diyos ko. O sa lahat, sumakit tuloy ang tiyang ko. Parang hindi ko malaman kung ako'y mauun, maano na maano. Kanina pa to. Siguro dahil gusto kong kumain
1: ng
0: pansit ni Seth.
1: Kulang sila ng Cubiertos
0: sa bahay. Nagsusubil ako, hindi ko maintindihan.
1: Magtatayo siguro ng karinderya yun. Baka gusto magtayo ng karinderya.
0: Ay, naku po. Anyway, good morning po kay Attorney Ruth Castelo. Attorney Beauty, good morning. Sa mga panahong ito na ang hirap nga po magnegosyo, lalo na kung gumagamit kayo ng mga dipetrolyo ng mga sasakyan sa inyong negosyo. Masakit nga sa ulo yan, kaya panahon na nga po para tayo mag full electric sa ginagamit natin sa ating hanap buhay, at dyan sagot tayo ng Photon sa dami po ng mobile options, ng mga model options, I'm sorry. Full electric passenger vehicle ba? Sagot ka ng Traveler Sierra EV van. Pati nga po mga bus, mga kapatid, ha? Coach Bus EV! Full electric na pang-deliver, panalo ang Harabas TM300 EV at ang bagong i7 Transvan Cargo EV. Full electric na mga trucks, abay sagot ka ng Tornado EV Light Duty at ng EST 6x4 Tractor Head Heavy Duty. Pati tractor, pati po mga pambatak ng container. Ako, Ma'am Mary, itong baki sa inyo, full electric. Zero fuel cost, wala ng change oil, available pang spare parts. Dagdagan mo pa ng 19 years of Photon experience in technical services. Electrify your business. Go Photon Electric! Punta na kaagad sa Photon Dealer or call 0999-999-9998 for more information. Go Photon Electric! FM. Ang ating po magandang balita, yung bang ating kahapon na nakapanayam na taga-Siargao ay nagbigay ng prueba. Aba, naku ha, talagang gusto mo magkaroon ng bagong shoe sa mga anak mo, ha? Tignan po natin. We will air his report and then tatawagan natin siya. Plus ang ating po

0: here today para po sa ating What's on Your Mind. Ating baby girl, eh, mukhang nagtitipid ka ba ng iyong energy?
1: Ay, hindi. Oo. Itinitignan ko ito. Ay, susunod na nga pong ating happy hour. Pero kasi may mga nagko-comment, tawang-tawa daw sila doon sa Cubiertos gang mo. Si Attorney Nino Cruz, napamessage pa habang driving at nata-traffic ngayon. Sabi niya, aba, tawang-tawa ko doon sa balita tungkol sa Cubiertos. Sumakit daw ang tiyan niya. Napahagalpak daw siya doon sa iyong binabanggit kanina. Sabi, wala, ganun talaga. Nandito tayo sa Pilipinas kung saan ang kutsara tinidor ay mas importante kesa sa mga malalaking isda.
2: Okay. Tumulong na lang kayo.
1: Sige. Sige, mabalik kami ha sa mga nakatutok po sa atin ngayon.
3: Maraming salamat po.
1: Na malamang gumagamit ng kutsara tinidor habang nag-aagahan at nakatutok po sa aming programa. Tutok pa rin po dito sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
4: What the president wants, gets.
5: Celebrate the lives of your fallen family heroes at Tahanan ng Alaan.
6: Visayas hanggang Mindanao.
7: Posible daw nga mapormang bagyo ang low pressure area nga nagdala og mga ulan sa ubang bahin sa nasod.
6: Balitang dako ang hatid namin sa inyo.
7: Ug diara makaproud.
6: Balitang Bisaya para sa mga Bisaya. Buwan Balita by kasama si Chiki Vergel tuwing Sabado sa 1PH.

0: show na hindi pwede matapos nang wala po ang segment na What's on Your Mind. Eto na nga mga kapatid, update lang po tayo doon sa nakausap natin kahapon si Tatay Peter J. Corada mula po sa Siargao.
1: Yung kahapon daw hindi pa nakapagpadala ng actual na pagbili kasi
0: yes,
1: pa
0: ngayon. Pero naipadala na natin ang 3,000 piso dito po kina Peter J. Corada ng Siargao at ngayong araw na ito po ang araw ng pamimili ng mga kinakailangan po ng kanyang anak sa eskwela. So abang-abang po kami ha, Tatay Peter, mag-aabang po kami ng mga litrato at videos kung ano po ang napamili para sa inyo pong mga anak. Si Peter Jake po ay isang loader po dyan sa Siargao Airport. Siya nga po yung ating winner kahapon for What's on Your Mind na nakatanggap ng 3K galing kay Happy Daddy, Happy K at maging kay Happy Man. Pero dahil hindi pa nga po na ipapadala yung video, tungo na tayo agad dito sa makakausap po natin na winner para sa ating What's on Your Mind na gusto rin pong manalo ng papremyo galing po sa ating mga Happy Anonymous. Ah, meron pang isa. Meron pa po tayong isang update mga kapatid bago po yung ating winner, si Noel Duyag ng Antipolo. Papakita lang po niya sa atin itong video kasama po yung kanyang mga anak. Maging yung bubong na sinasabi niya na gusto po nilang maipagawa. Kasama din po yung kanyang ina, makikilala natin ngayong umaga. At nakabili na nga po ng materyales itong sina Kuya Noel. Nakabili ng yero, ipapakita rin sa atin yung resibo ng mga construction materials at ang larawan po ng kanilang pamilya. Na totoo nga, bumisita doon sa puntod ng kanyang ama at sama-sama po silang kumain. Narito po mga kapatid, si Noel Duyag mula sa Antipolo, ang winner po natin noong June 19 last Friday. Panoorin at pakinggan niyo po mga kapatid.
2: Sir Ted, DJ Chacha, ito po yung aming bubong na naikwento ko po kay Sir Ted Pailon. Ngayon pa lang po ay nagpapasalamat na kami ng marami dahil sa bibigay niyo pong tulong sa amin na pamalit dun sa bubong. Maraming salamat po sa inyong programa at naway marami pa po kayong matulungan. Salamat po ng marami. DJ Chacha and Ted Pailon, salamat po. Sir Ted at saka DJ Chacha, si nanay po pala, Lorenda Duyag.
0: Oy. Ito na po yung pagbili niya ng mga construction materials. Ayan po yung yero na nabili ni Kuya. Halatang-halatang masaya siya dahil kasi tag-ulan na ngayon at least hindi na po sila mamong problema doon sa tumutulong bubong sa bahay. 2,400 pesos yung inabot doon po sa construction materials. At narito po yung litrato nila, nagsalo-salo doon po sa puntod ng ama nitong si Tatay Noel Duyag ng Antipolo. So, 4,000 piso po ha ang naipadala ng ating mga Happy Anonymous galing kay Happy Daddy, Happy Man, Happy K at kay Happy Anonymous na rin. Thank you so much sa update mo, Kuya Noel Duyag, ha? At lahat ng naikwento mo sa amin, ito kumpirmado. Pawang katotohanan lamang. Maraming salamat. At ngayon naman, ito pong bagong winner natin for What's on Your Mind. Siya po ay mula sa Agusan del Sur. Uy, ito ang lugar ng aming kasama sa bahay na si Sarah na may pinapabati din ngayon. Good morning po kay Razel Milan de la Cruz from Santo Tomas, Davao del Norte naman na laging nanonood sa atin on 1PH. Si Dalia Abinoha po ng Agusan del Sur ay 29, dalawa po ang anak dating sales lady at nanonood daw po sa ating programa since 2023 pa. Kausapin nga natin, nasa linya na ba? Hello Dalia! Momshi.
3: Yes, ma'am. Good morning po, Didi Chacha.
0: Good morning, bagets na bagets. 29 pa lang. Ilang taon yung mga anak mo?
3: Yung panganay po, ma'am, 7 years old. Mm. Tapos yung pangalawa po, 7 months old.
0: Uy, kakapanganak mo lang.
3: Yes po, ma'am.
0: So, si Mister, anong trabaho?
3: Job order po siya, ma'am, dito sa munisipyo po, ma'am.
0: Ano exactly trabaho niya sa munisipyo?
3: Utility po, ma'am, dito sa DA po.
0: Oo. So, ngayon nasa trabaho po siya?
3: Yes po, ma'am.
0: Mm-hmm. At yung 7 taong gulang na anak niyo po, pumasok na po sa eskwela?
3: Ano po, ma'am, wala po silang pasok ngayon kasi po local holiday po dito sa amin sa Las Nieves po, ma'am. Kasi araw po, parang ganun po dito. May occasion po kasi sa ano, ma'am.
0: Oh, may pista opisyal dyan sa Agusan del Sur.
3: Yes po, ma'am.
0: So kayo daw po ay nanonood sa amin sa 1PH, tama po ba ito?
3: Yes, ma'am, sa one page po, ma'am, sa TV.
0: Sige nga, anong paboritong segment mo ng programa kung lagi ka nanonood sa amin ni Manong Ted?
3: Pag morning po talaga, ma'am, doon po talaga ako yung sa kwentong MX3 po, ma'am, kada alas 5 ng umaga po. Yan po talaga yung pinapanood ko po kada morning.
0: And then?
3: Tapos, 6 to 10 na dayan po sa inyo, ma'am. Tapos yung kang ma'am Cheryl Cosin po, ma'am, na...
0: Perfect mornings, yung kasunod sa 1PH.
3: Perfect mornings po, ma'am.
0: Oh,
3: yes po, ma'am. Tapos, balita na dayan kasi mahilig po talaga ako sa balita, ma'am.
0: Mahilig sa balita. O, sige. Kung sakali yes, ba, ate, bago natin pag-usapan ko sa mudadalhin yung tulong galing sa ating mga Happy Anonymous, ano muna yung Bible verse na binigay sa ating kahapon?
3: Okay po, ito po. Colossians 3:13. Magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Amen po.
0: Grabe, no? Very timely. Easier Amen. Said than done. Magpatawad kayo gaya yes, ng po. Pagpapatawad ni Lord sa inyo. O sige,
3: yes,
0: Dahlia.
3: Po,
0: Dahlia, saan mo planong dalhin yung 2,000 piso?
3: Yung purpose ko po talaga, ma'am, plano ko po talaga sa kahit punting punan lang sa tindahan po, ma'am, para meron po din akong income po kahit nag-aalaga po ako ng bata po sa bahay.
0: Anong klaseng puhunan? Para saan ang gagawin mo?
3: Ano lang po, ma'am, yan po mga sari-sari lang, ma'am, na paninda.
0: Oh, maliit na sari-sari store. May pwesto ka na ba?
3: Oo. Dito po talaga sa amin, ma'am, dito po sa aking bahay, wala po talaga, ma'am, pero sa labas po kasi, meron pong mga pinapaupahan po, pero wala po kasi akong budget para pang-upa. Kaya yung plano ko na lang po, ma'am, doon na lang po talaga sa bahay ng mama ko po. Kasi doon po, meron pong pwesto, meron na po siyang munting ano po doon, sari-sari store. Pero yung tenda po niya doon, bulay lang po, ma'am. Gusto ko po sana dagdagan po para meron po akong income po araw-araw.
0: So si nanay ngayon, gaano kalayo yung bahay niyo mula doon sa bahay ni nanay na gusto mong pagtayuan ng sari-sari store?
3: Malayo po, ma'am.
0: Gaano kalayo?
3: Mga 2 barangay pa. Mayroon pa kong madadaanan na isang barangay pa po, ma'am.
0: Oh, so ilang oras ang biyahe noon?
3: Mga 30 minutes lang naman po, ma'am.
0: So kasi ngayon, oo.
1: Ate Nore, ko ba yan?
0: Hindi si Ate Nore
1: ito.
0: Sorry. Kasi kinukwento sa akin ni Dahlia, yun daw 2,000 piso, gusto niyang gawing puhunan para dun sa sari-sari store. Yung nanay niya daw ngayon, may tindahan na dun sa bahay, 30 minutes away dun sa bahay nila.
1: Okay.
0: May mga gulay-gulay na daw na paninda si nanay, gusto niyang dagdagan. Para daw may pangdagdag sa kanilang kita.
1: Alam mo, Dahlia...
3: Yes po, Sir Manong Ted.
1: Oo, maliban sa sari-sari store, yung matitira, bili mo ng tricycle.
0: Baka may sumobra pa eh, no? Oo, ma. Yung lakas ng tawa.
1: Dahlia, ganito.
3: Yes okay. po, Manong Ted.
1: Sige,
3: yes,
1: ganito ha. Bibigyan ka muna namin ng 3,000.
3: Okay, sige. Okay po, Sir Ted. Salamat po.
1: Sige. Tignan nga namin yung tindahan ka mo ng nanay mo at kung saan mo dadalhin yung 3,000. Alright?
3: Okay po, Sir Ted.
1: Pag nagpadala ka sa amin ng proof, no? Ng video, pictures ng nanay mo, tindahan ng nanay mo, at yung balak mong gawin, tatawag kami sa iyo. Pwede ba yon?
3: Okay po, Manong Ted. Okay po.
1: Sige, kung ikay nanonood sa amin, kahit na ngayon pa lamang recently, siguro naman alam mo na na may mga ibang mga pamilya na nabiyayaan ng sari-sari store, di ba?
3: Opo, Sir Manong Ted. Marami na po.
1: Amen. Sige, so ito ang simula, ha? Manggagaling ang 3,000 piso galing kay Happy Daddy, Happy Kay, at Happy Man, pero hindi pa tayo tapos. Alright?
3: Okay po, Manong Ted. Salamat po.
1: Thank God
3: po.
1: Praise God. Amen. So, Dahlia, pasalamat ka sa Panginoon. Hindi na bali sa ating Happy Anonymous dahil hindi sila humihingi na ng ganun. Ang importante lang, marinig nila na ikaw ay mabibiyayaan ng tulong na ito. Go ahead, Dahlia.
3: Yes po. Unang-una po, maraming salamat po talaga sa ating mahal na Panginoon po. Naiyak po ako.
1: Amen. Go ahead.
3: Okay, glory to God po talaga po.
0: Amen.
1: Tsaka alam namin, Dahlia, kung gaano kahirap ang buhay dyan.
3: Yes po.
1: Ramdam namin yan. Kung gaano kahirap sa mga kanayunan, less opportunity.
0: Yeah.
1: Ang araw mo, para baga napakatagal. Ha? Lumilipas ng para baga napakatagal. Amen. Iba ang manirahan sa probinsya na walang ganoong development at biyaya dahil sa kahirapan ng tao. Ramdam namin yan.
3: Glory to God po.
1: Amen, amen. Sige.
3: Glory to God po.
1: Amen. Sige, salamat na marami, Dalia. Abangan mo yung tawag ng aming staff at muli kami tatawag. Promise ito. Pakita mo lang sa amin yung preba. Okay?
3: Okay po, Manon Ted. Salamat po.
1: Thank you.
0: Salamat.
1: Amen.
0: Ayan na, hindi na napigilan ni Dalia na lumuha dahil po siya ay napili ngayong araw at nabiyayaan ng ating mga happy anonymous.
1: Yung kahapon natin kausap, pag napadala po ng preba doon sa kanyang mga anak, bibilhan natin ang gamit sa school.
0: Yan.
1: Ang mga bata. I mean, yung uniforme.
0: Tama.
1: At saka sapatos.
0: Para mas sipaging sa pag-aaral.
1: Yes, opo. Ito po ang aming pagkakataon na dumaloy ang mga biyaya mula sa mga taong tumutulong ng hindi performative, kumbaga hindi po humihingi ng pagkilala.
0: Amen.
1: Importante po makarating ang tulong sa kanila.
0: Hindi kailangan ng photo op.
1: Sige. Sa mga kapatid, abangan niyo po ang drama
0: Perfect
1: series
0: mornings.
1: Ni Chacha.
0: Anong drama series?
1: Saan ka malalabas?
0: Ay, hindi. Mamaya po sa Frontline sa umaga ng TV5 pagkatapos dito sa ating programa. Pero Perfect
1: Frontline
0: Mornings.
1: Sa umaga po yan hanggang mamaya pong hindi, sa gabi. Hanggang
0: hindi. Sa umaga lang tayo. Bawal tayong mapuyat. Frontline sa umaga. Ayan.
1: Kaya pala ganyan ang suot mo ngayon. Ha?
0: Oo nga, pinaghandaan hindi. Natin yan.
1: Kasama kami sa iyo baba.
0: Huwag!
1: Manonood kami.
0: Huwag mo akong pakabahin. Huwag kang manood dito ka lang. Pero mga kapatid, susunod na po si Idol Lord Rivera for Sana Lord. Frontline Express na pala siya, hindi pala Frontline sa umaga. Mamaya po sa TV5 yan. At Perfect Mornings dito naman po sa 1PH mga kapatid. Nanay ni
1: Benny Aison, good morning.
0: Nanay ni DJ Onsen, napatigil daw sa pagwawalis dahil dun sa joke mo sa Cubiertos. Nanay
1: joke?
0: Wilma Tolentino,
1: hindi
0: good morning.
1: Yun.
0: Sabi niya, anak, totoo ba yan? Napatigil ako dito sa pagwawalis ko dun sa sinabi ni Manong Ted na Cubiertos. Totoo na, hindi po siya joke.
1: Hindi po joke
0: Nanay
1: yun.
0: Wilma. Eh, ba't sila natatawa kung hindi joke? Tumatawa, napatigil daw sa pagwawalis.
1: Si Boss Raul nga dito, nandin eh.
0: Tinatanong ka rin sa Cubiertos. Tinatanong
1: sabi
0: ka.
1: Sabi nga niya eh.
0: Ano sabi niya sa Raul?
1: Siya.
0: Sumakit din ang chan.
1: Muntik na siya, Rodrick.
4: The fight for the World Cup spot continues as Gilas Pilipinas is back in action when they take on formidable foes Australia and New Zealand on the road.
5: SKQ, the one-hander, signature shot for Kimbao.
6: He'll make his move, go into the paint, drop it off to AJ Edu!
4: Can the Philippines make a statement and claim a huge victory away from home?
5: Rogan, you know, talking about our 60-point rebound. Now a steal coming from Dwight, and he will slam it home!
7: Three from KQ, yes!
4: Find out as the

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat

0: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: B1079. Light and easy on B1079.

0: maayong adlaw. Kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
1: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
0: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
1: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
0: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

0: Takim po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Yakim po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na! Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, sa Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast. Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: B1079. Light and easy on B1079.

Ahora solo que sea Germany. A las 10:04 seguro la gente va para el diafragma. Solo a las 4. Hombre, son 4 ni a las 4 en la de ellos, 5 más. Pero voy a seguir. Ini memberitakan weather begah. Jadi amun mejo sebab dia dengan oras maklau pero masih harap na pero dia sebab kita masuk day at least mahangin mahalkut no looping jadi itu masuk itu iya hangin iya hangin mahalkut no jadi ini semua ini all this look mabungkin so ano lang itong inamon ni Nokian at ang bitang Diyos mangkot siya natin balay mangkot sa kanitin mawas sa katong ang lang anyway happy Thursday ilis na liwa sa 25 no ano ba ganun ko ano ba sabi ko siya dito ito ano ito pizza ko ang lang hindi kung pareho dito, pareho mo nito, andaw na ako na lang kami dito Pilipinas in mga 6 hours. Anyway, hindi kita kasangkayan. Kaya, bisa na kumurek mga murayaw. No? Ito nga si Plaso na nga sikat nila itong Tacloban. Nabis na na natabo dito sa Nusi National High School. Ano? Ito nga shooting incident. Kumbatan ulo ng mga pintas na yan. Ha? Ang panahon ba kaya ay maharap ang panahon paglantaan ng paraglabay kanan ito isunan ito at maglabok ng bato para naman ito paraglabay kuha hindi nga hindi mo nga bula itong kanan ang lumi hindi mo nga mga bula-bula para ito sila na hindi na lang bula-bula kalilisan. Pero ito ay, mas mo ko yung mga siguro mga Panginoon ang investigaran. Inalaman kita, ito lang itong mga turdaan. Ay nagkakasapong-sapong. Ang issue natin sa Senado, nawara. Ang issue natin sa Kongreso, nawara. Ang issue sa Malacanang, Pangurakot, nawara. Nasa pulungan na natitihingin ang pagtaga in-shooting incident sa mga eskwilahan. No? Tapulot ang kamayanahin report ng kagaya shooting dito sa Rusa. Yan ang naluwat. May adan dito ang Burawin. San G20 in confirmation. Although marayo nga niya ito ng ibarag at sitwasyon nila Manila o na Pilipinas. Ay di naman niya na ito simple. Bis nga na ito, kikita na niyo. At tapos mga na ito at na niyo. Pagkabala natin yun eh, magigit na itong oras. Kaya hindi, napahamon. Dahil yun, napulog na, kung nagulas in. So, ano rin din mo, isang kaya itong sitwasyon. Hindi bawal na rin yung nag-inaguloy at kami ng golden doses. Mabawal pa ka. Kaya nakalitot patig ba? Ay, sa kaya nila natin ang Pilipinas, ay sa kumbliya. I hope siguro na kung mabili yan naman isang kaya, no? And kita ba ito? Oo. Na nagbibinirik mo lang yung video na ako mga nagkikitaan. Mga enrolling. At ang Facebook, is nagkikita man. Nagkita lang kita ako sa lugar rin. Tapos mo tayo. Anyway, sige. Dari kita kasi ka, sa rin kuman na ginerman. Buti nga amin. Pumukapit na ito pala pag yun, nasuri natin pa mati. Ang number one nga FF station, hindi one o seven. Ang nato, number one nga FF, hindi one o 7.9, siyempre. Thank you so much nga po na nato ang termino na katutok, ang nato mga kabarangay nila kay ni Tacloban City. Sikat ka mo yun na, ang iyo Tacloban, paginaan. Again, sa Nusi National High School, no? Ang pagkikibang ng eskwilahan kung ba yung magsubaduot yun eh. Ang bilihan na tulusan yung namburawin ang pagkakamagapon ng sitwasyon kung ka nagkabataan kung bakit ka kalagsan na luwan.
Yan ang ito ang investigasyon ko sa kaya. Ito po man. Ang sakong-sakong, sa Pawan, di ba? And nalikan Vice President Saro Duterte, nalikan President Bongbong Marcos, nasa Pawan niya na yun yung pagtaga-shooting incident. Ito na mga kabataan han maulas kilaan. Ayun mga, ano naman kayong ini nga tinuod ka na paghitabo, no? Panahari na gini-investigaan. At ang nag-alususong dalawa takin, mga investigasyon ng Kitorban. Na maaaral na mag-detail nga mga itong iba, itong action na sa rin mo. Itong balaon nun, yung pasa ni Pining Pangunina. Bakit mga kamataan, karyari ko yung masukan, itong inoblinan. Reaksyon nun ko. Pero itong iba, yung other na napukus itong suspect. Hindi rin napukus itong ining mga biktima. Masakit na dito ng mga biktima. Okay, kung mga buhay kayo. Dao, pwede. Marang buhay ko magbulag uman. Pero ini nga nang kinabuhi nga nawara, ay may bumalik. Pag bumalik ay patay naman ito, di ba? So, ako ito naging bibiling niya na. Ay naman ini ng mga pamanhitin ipa. Mga CSR, Commission on Human Rights. At ang mga hanami yun. Ano ang kainin eh. Mas marapay na lang kay panawalan ng pamilya sa hantong na biktima na namatay ang pag-alak na nawalan kaya inin gusto niya makita ang bisita sa lindong ng Pilipinas right away kinabuwasan ang talak grabe yan magulit gusto lang ang panawalan ba president na kanala ano mga official or worry pa grabe. So, pinunuan natin yung action yan, yung mga panahon, no? Yung mga sukan dito na nangiginanglan in case of emergency. Pero, karayo. Ito yan ang mga kapatag, ito hindi ako marating. Pamilya na nawagan ang Vice President, hindi kailang buwasan, nakala na. Alam mo nga, ito ang buwasan. Mismo nga daw, may panawagan, nakala na. Ano pala ito? Kala ako ng bagay. Pamilya yun ba? So, hindi mo kasangkayan. Dato na lang yun. Ito ang reaction nito nila. Ibig sabihin ito ang pamilya ng biktima. Unahong gulaan na itong aabing ng mga pinawat ang pinamuhi. No? Hindi ka na anong ito. Hindi ka alam mo nagpapakasupaso. Mag-iihap nga nito. Yung mga anti-reaction ba? Ito nga nito nagawas pa. Kung wala din yung mga duty na ilo na lupasa ni Pangilinan. Pupunta lang ni Senador Robin Mug, Robin Padilla. Buhay talaga ng Pilipinas, ano? Aray, good man. Hindi lang naging punta yung dito natin kaya lugar na kakamutanan kay Bukong Ginorman. Ito lang. Pero anyway, yan ang sitwasyon na sana liriyenta ng sunod-sunod. Kaya nakita ang mga gabinian ako ng pagtagagrupo. Di ka din yung dapat na kami sakyan. Diba? Ito na ang hindi na kami mag-investigar. Kaya napagpuntahan ito ang mga kabatagunan. Labis na yun na yung tago sa mga eskulahan. Ito yung eskulahan nyo na posible na lotin eh na yung mga instructor. Kaya ito na ang hindi na mga order, ito ang part of the education of the FN na listot ko na kung pangkasarulit ng kaniskulahan at patulot na base natin mag-nasabutan wala agad ba ng pagpasulod ng iskulahan na in National High School Tacloban, hindi mo po gusto mo, huwag mo dalili-dali na. Mga sub-produce niyo, mga pera, sabon niyo, mga kabataan. So, kada nasa loob, yung chit-check na niya mga dara, mag, ang aga ng screen lang, ang butang yung tulog. Kada mo nga yung chit-check. Maraming hindi ro, ito, mga pagmamuhin. Nag-gusang silahan, ito nira, safety,
Itu dulu ya, kemudian pinadar konsul Nemo dan Edmund Gate. Itu dulu ya, kay ini yang sebelahan. Kaya sana suara itu, buku ba itu, itu dulu ya. Itu kaya pagawas itu medagat, iba daw itong area. O, gawas dulu, kaya itu dulu ya. Kaya sana kan ang Edmund Gate, kaya ada na ato bang. Kaya sana mga dito ya. Kaya rin mo wala ng kalat. Kaya kaya oke, sudah dibahas di sini tadi ya. Ini bentar ya. So, ya, nah, ini sakai-sakai ini tidur ini. Ano, sakai-sakai. Ini saw-saw. Nah, jadi itu, mga leader, mga mag-istrik ko, nag-iisong dalawa. Ano, una, ito, ngayon, ito, minatan ko naman. Ito, nag-istrik ko lang ini. Para mag-aano ng mga kapanitaw. Ito, tayo mga babang tayang. Ada naman kita nababalik sa mga nangitabo na mga nisigrasya na ano ito yung nagtatabot. Pero yung pito mo yan, kalsada. Nanganin ng krakas yung kalsada ng buhu, ada na aida. Kaya pag waray pa ito sa kaagam. Ang ini, ang mga eskulahan, yung mag-istrik ito mo rin anay, nagtatabo mo sa mata. Sana yun yung tabo nilihagurawin na pagkaya na mapanginahan ulo ito, may investigar. Ito kay so far ako arayo nito di at nakakaklaro kung di yung gulit ko nagtika at ng sitwasyon na pagkakaluhi na kuksilan o bisa ko nga diri kuksilan burunong ay o sa kung to kaya di lang yung maupay di ba? Di rin maupay nga disiplina so, di disiplina man lang na ba yung mag-direg batid yung mag-upay ng mga pag-aaman yun. Aplasa niyo rin ito ni Agway. Ayun ba? Anyway, nagtikang mag-ulay niyo kayo ito nagawa sa mga inin na reports based on mga social media. Yung mga group ko daw, isang group ng banda. Nagtikang nila German band. Isang pirakanta, Stray Bullet. Ayun ba? No? So, member niya na ini na EMFDM Ian Merritt or Daya Mitlir pagbat binaka and even German mga katulitin in short no sympathy for majority no eh so yun ay tapang yung bibiling from Hostesia ito ang mga pagkina. No? Isa na lang yung nilagang labo na pag-iimbestigar na gamit ito ng pag-Ocean News at gamit na pasir ng Glock 9mm at siya naman pag-8 sa team na ibang security agency. Ito po na, tatayo ni dati na rin eh. Ito rin. Ating police girl, hiyaan ito, police woman. Sayang ang nga, baga, sinsakripisyuhan. Pero, iya na gin-imbisigar itong Philippine National Police na itong National Police Commission. Ipita natin yung nilingi, bagay na pagpanginaan na rin na subjector dismissal. Ito, tanggada ng team na kinabuhi, kukuhaon, gamitin iba, makapay. Protection muli palit na sila para ay, tapos katunin ng iba, babayaan yun. So, saya na, hindi nga, antip, hindi nga, hindi suspect ng katong si Agnes. At yun, kasang naging polis, sa mga ng cars natapos ng polis masar ka polis at polis ang eskwela ng abogasya po masar ka abogasya naging attorney yan na bagalahan mo na nawara at sa bagay hindi tayo mawawara ito yung pagiging sa polis ng kumiya at ours at iyan na upay na servisyo nakakadayin yung nakakangalat yung mga posisyon na polis labi kay finance.
pasok sa inyo, malapit ang pera. Kaya ka na siya nagtitimpa. Ah, warami nga na lahat financial na nagre-reco. At least, kaya na kami siya nagtitimpa. Ah, basta at least na tulis. Tapos na lang tell me din yung istorya niya mga pinulis pulis. Basta pang warta, pinulis pulis lang yan. Pero yan, ang hindi ko ito nawawala. It aims itong Philippine National Police. Duro nawawala na may edad lang yan na tinagaw. Doon mong natanam. Diyari, pag-generalize, diyari nga tanam. May edad na kagad mga bago na generasyon, bago ng mga pulis. Pero, rin ta, yung usang na barko. Bago panganit, barko. Hindi tayo ito madala. Waray pa ito tinatawag na tayo ito tawi. Hindi na pag itatawi. Pero kamayan ng lutaw-lutaw, barko, yung tatawi na ititiktikan na ito mga nag-i-trabaho. Parang yung natin kung polis, kayahan pa nga ni bago pala, bang, ang gusili. Pagiging polis, ito na. Nakapapper, hidapper, at nananada. No? Kung ano ito nga pwede makamusot sa amin yung kumangin natin mabantayan. And again, not all. Hindi nasusulyan. Pero, kung magulingi-lingi kasangkaya sa ito mga reaksyon ito ng mga biktima, mga unahon ka naman anahira. Hindi nga mga biktima. No? Isa na ito kung pa lubong, sakripisyo, di ba? Kasi pa yung dito ng mga buhay pa tayo ngayon ng mga igrasto. Ito yan ang mga dalaw nag-iisipo ng kamataan ang era kamubuwaso. Their own future. A long-term process. Ang kailangan lang ito na may living tayo, mga school, mga college,

Yang yang kita tidak tahu, kita mungkin tentu lebih dari itu di Malaysia, dari kedua kesehatan, semua tentu itu. Sendiri kita bisa berlawan. Itu sama dengan penantang itu tentang masa yang kita masuk, atau dengan penggawas. Ya, dari kedua pelajar itu semua, karena ini sponsor kita belum, sponsor itu pun masih sinar. Dapat pengaruh pun mengetahui tempat sejantik kami bukan pasal dah mengetahui tempat baru mungkin dapat tiga jadi naik tentang ini ni anak mumpun haun ini kena sama dua yang ini baru di bawah tak selut kenal ni pun buat sini yang ini pun lebih naik anak ini berat yang diri mau baik. Yan ini nga tinatawag ng grupo. Ya, bisang din ng Panginano. Kung ano yun mo ang panuluhin ng grupo na mag-connect sa mga inin na ang lumas na mga sa kaya na social media. No? Na dahil nga yung mga grupo na panuluhin. Yan ang matanang sinabulos. Kung tamano sa mga pali dito nga si Buk. Mula na rin mga demonira kung magkaro ng mga kulatan una rin ang itong era group na yung banda era mga kanta mga balabag kanta ang pantahin niya hindi ka ito mga group ng banda kabatan una diba ang ini pantay nga yung outliner. Pagkakabal, kung parang naging si Simba, inhihim ang kanta ko din mga Tepuyo, doon ko yung mga Tagalog ng kanda ko, si Pinas. Hindi ko yung kanda. At ang kanyang mga loko na gawa, hindi rin ako kanda inyong ginagamit. Ada nang galingan ang kasarama ko ng mga kabataan una na ako yung grupo nga, wala mga ini yung panulo na pagsamok ang panulo ng tatalo ngayon ang pagtalo ng Pilipinas na banda din o tundo ng tanto na tundo dito ng sarama pupuliti na palabay labo hindi na sa katlogan na hindi ito may tabo hindi na ito nga lugar hindi na yung proban nila ng concert amog na ito ng tabo mga grupo, mga gang, palabay-labay ka. Sampang nagkakanali yung concert. Di mo pa, di ba? Hindi mo pa ngayon po. Lahat ang pinagigan ng pitan ito na mga eskulaan, kaya ako mo pa ngayon eskula madali. Pero, nevertheless, ako lang observation na pagkita. Number one din talaga na ako nakikita. Itong pang-disiplina, hindi ko nakikita na. Kita mutiara mga amay, tika mutiara mga ero. Ang ilang ito dito. So na lang. Ang ilang ito. Ang ilang ito ng mga kanyang ero, lakas ng amay. Sorry. So, kumalangin talaga na magtitika. Kaya, iihin po ko na. No, I should check by an example. Ay, itong paghimot dito ang balay, palmalay. Ano nila sa kong? Mas pag ano, unin ang pag-iing ng balay. Kung mahinay, na sa ipaman, rival, kung iing mong pundasyon, walang mangyayari sa buhay. Kasi nang nangyayari ang pamilya, ang disiplina. Ako niya, liliyo kong hibi, ay ko pa nga, hindi kasanwan eh, kung may ibangin sa madini nga. Episyo ko ito na bulit anin, di ba? Kung mag-aano ni Magla, susugaran mo lang. Isang lang itong pag-duwalit ng mga kabataan at si ilan po po sila kung ang pastila na rin ito na, di ba? Itong mga inin era sentimento na di pa nakatarawa at itong mga siyempre naging pamilya at yung biktima, di ba? So anyway, ganun talaga yan. Reaction na yun itong mga nawawalan ng kinamuti. So, igigiray ni din yun, na ba ito, nakagahin yung tinuot ng sisya. Ano sa mga pamilya niya,

ya si sharing ini jadi nggak mungkin online itu nah ini dulu kena mungkin online kayak itu tapi ada mungkin online anti nuun khususnya khususnya ya karena mungkin khususnya ini anak pati administrasi semua orang nah orang yang nggak pati administrasi ini walaupun untuk merakannya tapi kesulitan itu pun itu mau sudah begini nggak ini yang mengatakan asal bisnis nak ambil contoh ni lah, tak tahu tu ya. Itu nak, kalau nak pakai alam itu, itu biar nak kalau nak pakai alam itu, juga, apa? Itu memang sering pahaman mengenai aling dan takutan kesedih itu. Sendiri pun itu kabuling, apa? Kemudian yang mengatakan tahu terwisu itu nasun. Supaya kan teman berpikir dengan kain tiga yun. Jadi para panmatai, perpisuhun, pakataunun, pembaman kaya. Maka nanti itu nalagas kala perpisuhun, pagigawas, pamatay, pabalik na liwan. Nag-aaling presidente, pagpunawun na lang yun. Ano nito? Ano may mumuling ito sa silam? Hindi ba ito? Ang kung brutal na kami ngayon ito ng ating awas mula siya naman ba? Alam na ba, itong mga reaksyon ng iba-iba. Diba? Doon kita yung mga kapag-motive personal ng mga reaksyon ng ilang tao. Pero magaan mong ita, ay iniingatan na ang mga isang kaya. Ini at pagbutan, pagkukuya, kalimutan na kinabuli. Oh, selain natin mga inuran, hindi kita din naman iiha kung gusto kayo ni pananawagin ni Lord. Pero saan kung maupay pa ito natin ng kabutangan, ihatag tayo maupay ng mga disiplina. Diba? Ihatag tayo na mag-upay ng mga sisimaranan para ito ng pasirong generasyon. Pero kayo sa gabi niya na matangkan pa, infiltrinin ng mga makalimun yung symphony. Padaran itu cili, okay. Tapi kalau ini matangan lucian, jadi itu yang penting mengubah lingkungan, membangun keluarga, foundation, apa, membangun sekolahan, disiplina, pangkat lagi mau penyataan di bambuan, dia bertanya, ada yang kenyal. Dapat iskulahan kayo doon sa mga kapag-atag yung pure na kumbaga 100% na security ay kulang mangunan. Since security guard ka na sa Nusinas yung high school ang damo-damo ito sobra security guard doon wala ang dito doon naman. Diba? Alam ko kung siya yung nag-reaction mo sa alam ko ako pangawat, pangurakot, bigyan mo. Papa naman ba? Pero kung pag-bullying na, dahil ito, panis ko na, moray. Sorry po. Pero niya ako na, ito na yung limit na. Mga lusins na ako sa ibang iba. Agad niya, sundalo ng mga biktima. Tama man yun, di ba? Ayon na yung mga tagapagisyon ng human rights. Kung nakakamatay, ay sayo.

Não tem nada de lugar em Mangraon. É que chama, se não é que não é que é que é que é que é que é que é que é que é que é que é que é que é que é que é que é que é que é que é que é que é que é que é que é que é que é que é que é que Ang mga pagbabago ng pagkira, sa mga pagbabago ng pagkira, Pero kung naman yun eh, ha? Kaya nyo yun, check ko man, nalalagas ko nga ni Kono Dijos Pidaw. Siya yung mga nang sabihahon, ang hamot pa itong tahan, kung ito yung panahon, wala na lo rito, ay manaluwat ng sabihahan. Wala pa matatapos ang mga problema. Wala pa masusunod. Kung tapos na tapos, susunod na lang. Diba? What that happened na balik ko ng Congressional Senate mo rin, ah, nagpatutuhay. Kung mag-problem din ng era talaga, na dahil itong 2020, tapos pa si Leo. May mga interesado na may PC Sara. Ay, nawawarang lugod ito trabaho sa distrito na ng gobyerno. Ang pungas na napanulitika. Sinalbahin na ini ang labo pa yung linurong pangasugod ito. Napako ba yung lugod ito sa misyonera? Pagpipilihin ng mga tao, tabi ka na in aid of legislation, mga magbaralaon, ngayon, especially ito na executive, no? Ito man ang mismo, kay napauwandak, kay napalala. Ito reaction ng mga tao, mahinay talaga itong administrasyon. Mahingan ito ng justisya, mahinay. Hindi ko tinuod ng justice for all. Ano na? Justice. Magpipis ka muna para sa lahat. So, kapag iba. No? Pagkakaiba. So, kung magaan mo naman lang eh, no? Nasa na kung magkita yun eh, magbabago. Kung magkita na mismo, mga leader na mismo, tayo may magbago. Kung magkita mismo nga nagpipili, tayo may magbago. Kaya ako, isan kung kaya na yung nakikitaan nyo sa pipinili ng mga motos at pinipili ka rin yung kalido kaya yung mga dalit may kwarta natural kaya kita ng mga mga pupos magiging mga pagsalapi ng Pilipinas sa nga at hindi ka rin yung mga buda in Germany Pilipina yun ang 50 years na yun yung Germany. Ito nga napapagayang ng video German na feeling. Diba? Sabi ko nga kayang yung mga German ito iba kay sorry. Yung mga German legal. Hindi na mga alam mag in-English ito iba. Ha? Hindi kami nagiging pitihaw. At ay pati-English ko yung tegawan. Ang ito nga. Chinchong kay English. Kaya na Lord Jinan. Chinchong kay Jawa. Hindi kami nagiging kaya ang pagkakabu ako gina. Sige, sana umabay pa ito na ito na simple lang. Kaya ako lang gina at kamulit na ako. Itong baki na kaya lang na medyo siguro po sa ulit baki na ito at nababati ang boses. Kaya may support ko kundo ako sa hanggit. Kasi kung hindi, hindi mo na isang kaya ko lang kung gusto ba ang bitaw. Ang bitaw na. Hindi mo
나 단단한 거 보니까

0: fly, ¿no? Entonces, ya estamos mantiendo ya. Así que no más sobre el mismo problema. Es un buen ánimo, acá tenemos una solución. No problema, nada de ello me enviaba por debajo. Así que me viene, nada, ya hay que comer. Aquí también en el tabú. Yo le he mi mission life. World wide. Oh, ahora me llevo como una razón. Lambo con problemas en Filipinas y corrupción. Y que pongo. Insurgency. No, me parece. Insurgency, corrupción, drugs. Bueno, como cara de Filipinas. Hacer un poco más como una gran vida en Filipinas. Ang takot sa mga 50 years na yalubo. Ang mga reaction na ako, at sa kulalitan ng salong na kaya na iya, yun ang pagkakaiba at pinuntay, pinuli ay ilunja naman ng grupo Pilipinas. Hindi pili na rin tama na nagsakto. Itong performance mo, yung papakita yung binahatan. Kapag tayo yung balay, hindi masahali ang kandidato. Hali kung iya gusto. Ano ito na hapag mo? Pwede rin kita lang hindi na Pilipinas kung ano yung papi yung maaaral na kanyang porta. Hindi mo rin isang napi. Pipili ko din pala ba? Ang pag-alabidit mo yung pipili, kung ano yung din itong mga kandidat ng mga kandidato ng kamiya, yan ang yung mga kandidato ng kamiya, yung pipili ko yung pira grupo, kung hindi pira at ang nilagama. Pero kay kandidat ng lubo, ito ay para ka kandidat ng life, pwede. Hindi. Hindi ka magbumang tao ng power na itiin. Ito ang mga grupo, bisan kung panangutan liberal ka mo, naging liberal, hindi ko yung dapat ba kung taruyan. So, mas wala pa ang Pilipin, hindi ko yung mga yung taruyan. Power ng grupo. Diba? Dapat sa mga kumpulit ang pinalit. Hindi tayo pinili ay mga Pilipinas. Pero yung power ng mga proseso na Germany. Siya man. Pero kung masuka din yung mga kuwala na yan, nakabulang na ako na kasiso, kailangan ang sumabi ng Kongreso, Pilipinas, ang pipili. Pero talagang lahat, manda ako lang pala. Kaya anak ka na, halata na. Ito ang pagpaka-iski pa lang ang parang, halata na yung duro, hindi na nag-November, ilagyan ng Pilipinas, halata na yung duro, kuwarta yung talaga yung umiiyaral. Parang na ito. Yun yung administrasyon, yung ito ako man, 2028, mas labaw pa. Kaya ang sunod ni mas labaw pa na magbigin marahasit sa mati. So, hindi na kami itong magpili, itong mga butang din, tama ng chat, eh, ganun babaw yun. Kung tali lagi yun. Nakapunta, buhay yun atay, no? O yan, yung chat na pagbulig,
1: Mayroon tayo naman itong pamalangkat itong administrasyon ng mga siya naman lang. Ito nga naging humar to help. So ito nga dali. Kaya patun. Kasi nga, oh, pangilang ka na baka journey. Oh, man. Nalanto pa na ko kahit niya. So may itong ilog ko yan. Ayaw na ka talaga. Dito yung nagbabarano at sasyon. Diba? Ang nag-aaral naman na tayo yung iwan ng panahon. Sa mga mudo ay patit ng buo na pipili. Kaya yung pero tanggumbo talaga at mga panahon ito na gusto. Ito na kamutangan. Karaw niya at ang mula. Bakit na tayo ng muo o pangaan lagi ng mabit. Huwag ka nang laki na dyan. Pipili ko tentang chapter para maraming masyadong
0: Diba? Yung talaga yun. Baga siya sa dito, naman kita. Okay, para ito yung sitwasyon din eh. Bahay niya, prior ganito, ito na lang. I don't want to compare yun nga nasa dila natin ng Pilipinas kay Ryan Duro. Surti mo dito sa pag gamit ito ng pagsada, diba? Panaramahuan. Dito, yung trabaho parang may tan isa ka nga healer. May transaction. Yung minuto lang. Tatagan ka ng mga imunin ng trabaho din. Pwede kong damay ka in a transaction. No? Eh, hindi damuoy mong gulito ni Hera. Ito nang may tanada sa accounting division. Damuoy tira mga tao. Hindi kayo utsala din. No? Ang magpili. At madagmig ang proseso. Pilipinas, o sa usala, o sa mayor, kanda. Maagyan ulit dito sa mayor. Hindi mo, doon ulit siya. Dahil number one, number two, number three, parang ganun. Parang ganun, kung nag-sambar din ang Pilipinas, hindi maraging proseso. Parawod, parawod ang Pilipinas. Ang pinilipat na atal, naaaraw yung reaksyon at iba. Kasi ng Pilipinas, hindi yung overlook nga naman. Hindi na ayon. Ayon pa rin rin ako. Hindi ano pa rin ang Pilipinas. Pero ng Pilipino, hindi yung kikirin ka lang, no? Kaya magat din ang Pilipinas at mga leader. Pakingan ko siya dito rin, no? Okay, huwag ka. Ang matutan, ang sara ka rin. Pero sa yung sinarga mo, hindi. Sinarga mo, no? Sinarga mo, hindi. It nasa form pa ng vice-presidente hindi ito. So, kaya na. Ang pag-uusap sa bagay na makiano mag-iap ko ng tatang mga ito si Pilipino kung sa akin. Kaya na rin. Okay, hindi kita. Ay, ito ka na sa inyo. Pakasay, doon ito ulas. Isa ko sa problema. And thank you so much at least ito ako signal. No? Kaya di rin nagkakototo, di rin nagkakototo. Thank you so much na isang direct na kitaan. At this moment at the end. No? Thank you so much sa lahat ng the workaholic governor, President Governor Carlos and Jerry Curry of Pitigas, right? Ang natin mga board members sa province of Leyte. O kung nag-iapon din ni natin na provincial administrator kung Madam Carson Albero. Ang natin na treasurer department kami ng Roots Sofia, Madam Ruth, gusto po, ng Council of the Sofia. Ngayon na natin budget officer, pinagkay Madam Gina Hippie. Accounting Division, kay Madam Doris Pinoy. And siyempre, General Services, ang akong idol, kan Engineer Edwin Labanta. And thank you so much. Basta umagin at takil kan Engineer Labanta. Pero na ba yun? Siyempre, kan Engineer Goldberg Britante. At all, salamat. Thank you so much. Mga taktik. Saka na lang pag mati. Okay, thank you. Kan Engineer Goldberg Britante. Salamat at all. Ngayon kang board member. Board member na number rito. Ang pagkawala ka din vice governor yan na board member. And siyempre natin vice governor and vice governor sa mga diyan ng kitang Bruce Woman. May kumbuksi yung board niya yan. Parang diyan. Mabinuli yung kapi na. Thank you. Hayo. Natan Provincial Tourism Advisor, kaya Madam Francis Antilla, thank you. Ano dito na sa rin niya, tara na, tali na, balik na, see you later. Yan ito, nag-invitar mga tikang natin niya, mga balik ng bayan, mga nabisita. Kita ko nilip later, dapat ito kakaiba. Hindi nga itong Provincial Tourism Advisor, First Lady. Ang mga bagay sa Wikipedia, isang inihiya na flight steward sa mga panahon. Kung sa kumara ni Governor Carlos Jericho o Wikipedia. So, ito na tourism advisor niya sa mga public. Siyempre, ito mga sobrang nabugtong mati. Thank you so much. And, ganoon mo taran. Apparently, habang bitang naton, Chief Executive Officer, at the same time President of Mountain Alliance Network Station, at si Reverend Tacloma, at si Yapon Ormo, at si Bobo Villarosa. At atong natanam ng atong IT, Engineering Department, atong kasagabang dili, thank you so much sa iyo. Yan ang atong mga suking ating kumpi. Sana, kita ito na atong atubangang eskwilaan, elementary pumala ito dila, di ba? Ang Santo Nando Elementary School, sa arawari kamataan nila mo sa wayo ni Wata, at napadisiplina yung upay. Yan, gusto ko ito ni paabot nila na pastilan. Yan yung mga sarapwa kong bihap. Maram na kamong muna na, na parada, paradahan na ito ng sarapya, na ada na gumit, na hindi may tuktaan yung termi, at mamarama kong buhat kami ng tuhay. Diba? Hindi kasi nga na tuha ba? Hindi nga rin mga barba kasi ng mga pedicab driver. Siyempre, naiintindugot na ito. Kaya ito nga rin, nakuhala ito ang tiyara mga kamataan ni estudyante ng mga pedicab. At ito nga nga, kaya ito nga. Mungo, pero kung uhihin mo, pagbiling ka ng kalugaringon ng paralahan, nga tanan niya ka ng pedicab. Pero kay matitigdala kami ng liko, pag abo din ang isang pumando, magkakasulog na tayo ng mga pedicab. Ito mga lumurong-lurong ba? Ito ang disiplina na tayo ba? Hindi ko talaga maaan ko ano ito na maupay na pamaagi din ang isang pagparada ka na. Di ba? Kaya hindi naman ka matanggi-iha. Pakakagakuhin bata, gawas na ito. Hinurat din ako maraming tuyo ng iba. Nakakaulang ito na natin. Di ba? Anyway, sige. Ang tanggalay nito hinundin ito ang mga inaulan sa buong baguhon. Tinturin po yung kukulina at mga Pilipino. Ang dinobar na. Disiplinado mo ng mga Pilipino, hindi. Diba? Okay, thank you. Thank you so much. Ayun. Ay, kumulay ko. Hindi naman ito. Ang pagkakas na. Diba? Sana, ganun ka na. Diba? Okay. Eh, salamat naman ako mga sugiting pumatid. Again, at mga teachers. Huh? Sa San Fernando Elementary School in front ng Dudoan Station Commission na yung patagang. Ang araw, gapang iyo gusto sangkay, siyempre, iyo permo ni Tausa, hindi nga programa, hindi ng rawon, and membro ako sa Pag-ibig. Pag-ibig kayo po daw sa mga paing kurog, salamat ang pamatik, and please, come on, bye, choose,

0: the station that resonates with your lifestyle.
1: B107.9.
2: B107.9.

Atun oras, may na pa kita 14 minutos antes mag-alasize.

Oke, mau paing kulot pa atun nga tanan mga kaboses. Kumusta kamu, ha? Adi, ano kita yun, ha? Inin, uy, bis na. Waray lasabutan si Mana. Matatapos na daman. Buwas, Biyernes na liwat. Ngayon, yan ang adlaw. Pizza 25 na. Badaw, pira na lang adlaw. Pira na lang akaturog 25, 26, 27, 28, 29. Lima na lang akaturog, pizza 30 na. O gamo na ini, an aton na patron na din ni highly urbanized city of Tacloban. Ayan, ha? Nagmit gud may itong panahon. Ngan iton aton bulan ng Hunyo, ada kay matatapos laliwat hinna magadila maya. Sunod, July na. Fastila na no, ha? Ila sasabutunin in tuig, mauupos na gihapon, ha? Okay, maupay nga kulupa naton na mga tagadini, ha? Siyudad, anaton highly urbanized city of Tacloban. Maupay nga kulupa yung atanan, ani kita, magkakaurusay ni nga itong programa Kaboses Leyte, Kaboses Han Katawhan. Ngayon, ini nga itong programa, adak-adak na kay nababatian, ipinagi ha, B107.9 dini ha Kaboses Radio. Yan sudah ng Tacloban, First Provincial District, ngayon na Second District, and parts of the third

Av kanang galite, av lakip na din he ang sa Albuera, ha? Albuera dito sa Merida, Isabel, ngatos may Tabango, Villaba, mayong hapon kaninyong tanandiha. Okay, ngayon dito naman ha, syudad han bye-bye, maupay mayong hapon gihapon kaninyo. Napabati ang gihapon kita dida, ipinagi ha Dream Radio 99.9. Okay. Ngayon nalabot lang didahin ni nga duwang esasyon ng radio adi nakasimulcast ni yan nga kulup ada kay nakikita kita nga nababatihan gihapon na kaboses TV Leyte. Ngayon pati na gihapon na Facebook nga na YouTube ipinagihan natin mga pages ada ito niyo screen na hipapatik ha Facebook 107.9 ha. And YouTube naman ito naton face page dida ada 107.9 gihapon. All right. Ngayon may dalot naton live streaming. Ah, nababatian ninin na Kaboses Radio live streaming. Actually 24 hours itong live streaming ini. Ipinagi ha 107 B107

Tinering pa at dun mga kabataan nga nagpapaka sayup. Okay. Siyahan nga diyan ay kita ito na atun mga balita. Alright. Ada kay atun na ibaruan nga hi Vice President Sara Duterte amo ito naking unong hakasubo atun mga pamilya han Tacloban School shooting victims. Aga antulha din na tulo upat na nga na ng estudyante kung nagsasayop ha. Amo ito nahiawat ang kinabuhi diday ni nahitabuha San Jose National High School. Egin sumat naman ni VP Sara nga personal hiya nga bumisita didahad dun burol han mga biktima nga aging kilala kanda Joyan C. Lawrence nga ni Ayisa. Tila na no. Haluoy man. Iya egin paabot naman at dun iya pakikiramay lakip na din hi ang suportahan iya pamilya nga han opisina han Vice President ngadtuhan mga naulila. Ada kay samtang nagpapadayon ng investigasyon han mga otoridad may pagisumpay hini nga nahitabo kundi duha nga minor de edad anagin nga ngaranan nga mga suspek usangan hini aira amatun 15 anyos nga suspek nga magaging pasakaan na daw ini. Aton magkanilain yung mga kaso nga may pagisumpay hininga mga pamamaril o kung shooting incident nga nagresulta ini hingkawat hina tulong estudyante dayon nga pagkasasama din sobra 15 pa nga iba. Allah, ganaw ito. Ada kay padayon naman ang panawagan han komunidad para ha hustisya nganhin mas mahugot unta nga bubuhaton na nga mga seguridad di na itong mga eskwelahan. Ito ang magandula dito, labi na yan ang panahon. Bida. Ha? Hingkaramo na itong mga litik itong ulo. Anong taman, impluensya ha? Mga kabataan, mga nini ha? Na impluensya hiton social media pastilan. Ani ba naman hini din ni paadun baga nagpapakatumar hini nga baga ambut anut inaayunan ni rin nga pagtagadruga nga di man nga nini maupay para itong panlawas maupay magkumbaytamin silugo din eh nga baga maghinga upay itong iralawas. Pero ini nga klase hin mga tutumaron amo ini ito napalitik hin ulo. Ada kay amo ini itong baga nagkakaada hin diferensya. Ito alimpatakan na. Ha? At sila mag-ano man ito. That's right. Okay. Bueno, anaton na oras mga kabusis. May na pa kita 4 minutos og sa mag-alasays, ha? Nagbitin man ito ng oras. Ada kay adin lot din live pangabalita. Duha naman nga estudyante nga ang biktima hini nga panmumusil. Nga naitabo dida sa San Jose National High School. Ada kay adun na baruan nga critical na. Critical itong kamutangan dida ha ICU. Ngan padayon niya na hindi nga ginpapaginano, ginnaasikaso. Ha? Aga aday niya na ha intensive care unit ang nasabi ng mga estudyante kay tungod niya pag grabe in town ang baga nahitabuhin ni Aira tikang ini nga shooting incident ano sa ni Aira amatun 17 anyos nga grade 10 pala nga estudyante in talon nga hi Joan Vinyas pastilan ano.

nga naigo hinbalahin pusil agi daw didahan iya ulo pastilan sumalapahan iya eroy aniya nanay nga heroena iratso nga may dangani untad tumaraot nga inaabat anini nga yana kantungan law ada kay nagpumirit laluat ini baga pagsulod ang klase tungod nga may ada report niya nga kinahanglan i-submite. Kawawa naman. Ani kaduha naman nga biktima, amin usa nga 15 anyos palaliwat nga grade 9 nga estudyante. Agini ang ginkilala ka Nathan Candelario nga naiguliwat ini hinbala di dahato niya tiyan. Pastilan. Sumala naman ang amay hinini Nathan nga may edad tulong ang buho yan ang antinae hiningay yan ang tungod hing kay guhin pala. Ngan padayon pa niya na nga ginatagan hin medical treatment o yan na sige pa itong baga pag-recover. Ngan di na naman hini gimpasidunggan liwat ang kabayanihan hinusa nga nagngangaran kang Chris Lawrence Fabian kay usay ni nga Boy Scout ngayon taon ginalalay good ang iya kalugaringon ha? Ba sila maprotehian adun iya mga kaklase. Wow naman ha? Bayaning bayani ha. Bueno anaton oras mga kabusis ada kay un minuto nala og sa mag-alasays, mabalik kita para doon iba pa nga mga himangrawon nga mga notisya, kataliwan hindi nga pipira nga mga talastas o patalastas, ngan siyempre, hindi gihapon nga mag-requested ko na aton nga kanta. Mabalik ako, kauman lahini. Ha?

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
3: sakit. Mga gapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
4: Stop right there!
3: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanikbawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
5: Mga kuya o mga ate, ang maupay nga panlawas, importante kaupay. Pag-ataman ang imo panlawas, ipinagin husto nga pagkaon, igo nga ehersisyo, ngan regular nga pagpadoktor. Pag-ataman ang imo kalugaringon, kay importante ka. Pahinumdum tika nga niyo kuya, Bob Abellanosa. Yours in public service, nga nagsisiring, stay healthy, Tacloban.
6: Okay. Anaton oras mga kaboses. May na nakita 5 minutos nga nakalabay han alas 6. Urbida, adi naliwat ta. Wari pa nga ni baga papaso anini nga baga naitabu adi pala maya din ni haaton ha ada kay ba ini amputado ini maglipong nat kaulo din nga aton mga eskwela o sahay sanglit kinanglagod nga baga iton aton seguridad baga panginanuunin maupay di da iton mga eskwelahan kay baga di rin naas siya ini. Alright, halay naman nga hitabo, ada kay usaliwat, amo gihapon, grade 9 nga estudyante, ginbuno, han usaliwat nga grade 10 nga estudyante. Ano na ba yun nga mga estudyante in town? Ano na ba yun nga mga kabataan? Pinaganda na yun mga daradara ng mga armas dito nila eskwelahan. Stila na. Ada kay dito ha, San Carlos City, Negros Occidental ini. Usa naman niya grade 9 nga estudyante ada kay nasamad matapos lay ni baga pagpamumunon hin grade 10 nga estudyante liwat di na hagawa sa niskwilahan na gudman dito ini ha San Carlos City. Ada kay pariho ini 17 anyos an pangidaron hininga dodoha ang suspect nganhan biktima. Stila na no. Naigo hinbuno hatiyan, ha? Ginbuno hatiyan ang biktima ngan adakay dayon nga gindaray ni da ha hospital para hin medical treatment. Sumala naman ang kapulisan antisini nga insidente. Nakakarawat na hin mga panarhog aton biktima ngan gin pahamangnuan nga ni niya, haniya baga teacher, nga diri anay gumawasan campus. Pero maski panganhin eh, adakay lumakat man lagi hapon, nini nga nasabing estudyante, kauman ang klase, adakay didto ini, may tabuk nga pagbunahay ya. Igin aligar naman ang suspect, nga an ini daw kuno nga biktima amo man lata nagunahay ya pagsuntok. Nga ini daw nga suspek na amo itun binmulos laliwat ya. Gandawat din yan, no? Well, tungod hini nga sunod-sunod na nga insidente nga may paghidabihin mga kabataan, ada kay mga papaurog tingon na itong mga kapulisan. At siguridad din na itong mga eskwelahan. Ngayon, boy, no, tungod gaya po nini, ada kay Senador Ping Lacson. Ada yan, nanawagan niya nga ripasuhon ang Juvenile Justice Law. Ha? Nanawagan ni Senador Panfilo Lacson hinseryoso nga pagripaso hanini nga balaod nun, hanini nga Juvenile Justice and Welfare Act. Kaman lang doon na itabo, didahasan nun si National High School. Sering pa man ni Lacson nga baga kinahanglang good nga paghisgutan utro adun edad hini nga criminal responsibility labi na kun an minor de edad ada kay may danaigo nga sinising nga discernment o pagintindi pagsabot han iya ginbubuhat ada iya iniging gamit nga adun ehemplo adun nay tabo nga baga naging popular luwat ini naging bantog nga 1993 murder case dito ha Liverpool, England. Kundiin, duha nga 10 anyos nga kabataan in nakasala ham brutal nga pagpatay. Hinusa nga 2 anyos pala in town nga bata. Adagay para kan Senador Lacson kinahanglan good nga magkada na hinbalansi an justisya, proteksyon han publiko ngan han rehabilitation han nini nga mga kabataan nga naidadami. Ada samtang liwat diluwatan naton Senate President. Senate President Sherwin Gatsalian, ada kay Senate President naman niya. Ada kay na kontraluwat niya. Hapag bago hini nga Juvenile Justice Law. Sige, kita unta kay ano daw, ha? Nanindugan ni Senate President Sherwin Gatsalian nga diri daw kinahanglan baguhon, ha? Ang Juvenile Justice and Welfare Act. Bisan pa kung naitabu ining Tacloban shooting. Sumalahiya ang mga minor de edad nga nakasala may kapasidad pa magbago. Ipinagihan husto nga giya, edukasyon, rehabilitation, ipinagihan mga pasilidad, sugadhan bahay pag-asa. Pare madariwa ito, ano ha? Iyalo at igin punto nga posible may impluensya lugod nga diri maupay. Mararahas siring paman niya Tagalog. Ha? May impluensya di dahil nga mga online games. Kaya may dayan ng mga online games. Good man, ito nga baga paaway-away. Ano ha? May damo ini. Yan ang kakatuyawan itong kabataan. Ini nga impluensya nga nakikita ha social media. Ha? Maski nga na itong t-shirt nga ginsulot. Ha? Han baga tagasanusi. Baga yun nasubad luwat antika nga gawas sa Estados Unidos. Ano ha? Ngan hitong impluensya paghihapon din ito ni mga digital content nga amo ito nakaka siring pa nakaka-impluensya ni hitong pangiay-kiay pagkiwa hini nga mga kabataan. Samtang nanawagan naman adun Amnesty International Philippines nga diri gamiton ini nga insidente sugad din nga naitabo nga maging basihan para ipaubos ang criminal aids kan lugod tutukan ang root causes sugad ang kakulang hinsuporta tikang hapamilya ngan komunidad. Aboy no paghingadayan tayo ito noroniyan ato nito panhuhunahunaon ha. Ngan halay naman nga sumat ada kayan Bangko Sentral ng Pilipinas kay tungod diya po nini nga baga nabaras yan nga mga panguwat di dahil itong online ha? pastilan. Kadamulat ni tataboy ni balita nga pagtaga online na internet, ha? Tanan la, adat nga tanan nga katuyawan. Adat tungod ini ang Bangko Sentral ng Pilipinas nagmanduhin mas mahugot nga online security kontra hini nga mga panloko ha online, ha? Nagpatuman ang Bangko Sentral ng Pilipinas in bagong patakaran para maprotehean ang publiko kontra hini nga mga online fraud nganhin mga sinisiring pa cybercrime. Ada gintikangan ini yan ang adlaw, Hunyo 25, obligado na ang dagko nga mga bangko ng e-wallet operators nga gumamit hin mas siring pa katatapuran, mas malig-on nga authentication methods para hatun high risk nga mga online transaction. Imbis nga maasala dito mga text messages, SMS o ang tinatawag nga email-based one-time password o kung mga OTP. Ha? Pwede na gumamit hin biometric verification, behavioral authentication, nga na dun waray password nga security, ano? Passwordless security systems para masiguro nga lehitimo ang transaksyon. Sumalapahan PSP, anay lalakip hining direktiba aman mga financial institutions nga may ada average nga sobra 75 milyones ka pesos nga online transactions kada bulan. Ada kay sering paman, egindugang pahan Bangko Sentral ng Pilipinas nga kinahanglan liwat nga mas mapakusog pa adun fraud detection, ha? System base madagmit may baruan ang mga suspitsado nga transaksyon suga din nga sunod-sunod nga mga transfer ini nga mga pag-transferin sa lapi o paggamit in mga diri pamilyar, ha? Diri baga siring pa diri familiar nga mga device. Ayan, ha? Okay, mga kabuses, abaton-aton mga notisya nga nasagap yan ang adlaw. Dinining aton Kaboses Radio News. Nga aton gihapon ini bagagin huroy magrawan. Ada kay makadiluat kita hanaton usang segment. Hanaton Kaboses Leyte, Boses han katawhan. Kataliwan-luat ini nga aton baga... kataliwan lang ini. Nga aton baga palipay-luat para iyo. Ha? Request ka kanta. Ngan siyempre... an aton mga patalastas.

0: Enjoy breakfast daily from 7:30 to 9:30 a.m. plus dim sum promo every day from 2 to 5 p.m. They also offer catering, food packages, and even panto or customized dishes, including Filipino favorites made just the way you want them. Walk Eat Out Chinese Restaurant is at Gaisano Capital Rial Mall, Rial Street, Tacloban City, in front of the Santo Niño Shrine. Contact 0968-898-8472. Open daily from 7:30 a.m. to 9 p.m.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Tere Robles, 59, sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Ada kay nagburuhato nira hiningapan mo musil dito ang National High School, di ba? Ada may daya na nababalita ng mga kabataan na idadabi hininga panmumusil. Ah, andi pala maya. May dabaga na idadabihin panulis. Ngan, upod na hindi din hinitabo. Pagpatay. Alaga daw, ha? Ah? Angay bang tratuhon ini nga bata, ha? Kung amo naman la. Sugad lahin usa nga bata nga kulang pahin kapasidad para makaintindi o masabdan ang bugat nga resulta han iya ginbubuhat. Adagay ini ang pakiana nga nabungad yan na. Adagay nabanhaw ini ang pakiana kahumanla han mga diskusyon nga may kalabutan hiton criminal liability han mga minor di edad. May mga tao nga nasirig, bata pa man ini, waray pa ini hingpit nga pag-intindi. Pero may naliwat nasirig, kun maaram na iniya magplano, maaram na iya magtago, o maaram na maglikay han mga sinising pang consequences. Diri ba nagpapakita na inin tinatawag nga discernment? Ada tinuod man, sayop ang pagsiring nga waray good liability. Ha? Diri tuloy tama. Sayop ang pagsiring nga diday ni nga balaod, waray good liability ang mga minors nga 15 anyos paubos. Ha? Dini hatun nasod, may da proseso. May da sinisiring nga intervention. May da accountability. Ngayon may ada rehabilitation. Pero, bangin mas o bangin may ada mas dako pa kita nga pakiana nga kinahanglan at tumangon. An ini nga balaod nga ginhimo haros 20 anyos na an nakalabay. Angayan pa ba ini harialidad diton kinabuhi yana? Han 2006 hanigin pasar ini nga Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Iba pagunhad to ang kalibutan. Wari pa hindi nga baga sinising nga mga TikTok. Sayang na kasi nga nito, di ba? Ano kuning nga katok? Di ka nung katok, TikTok. Hanto ka panahon, waray pa ini nga TikTok. Waray pa ini nga mga reels. Oh, didahan 2006, di ba? Waray pa ini nga mga viral online challenges. Waray pa ang sugad kakusog nga impluensya han social media. Waray paliwatan to sinising nga widespread. Waray pa to ini nga mga online gambling yan nga nahurak pastilan. Waray pa ini nga mga anonymous nga mga chat groups, mga violent nga digital content nga natuni pa pa nga mga online spaces nga bisan nga ni itun kabataan nakaka-access. Ha? Waray pa ini. Pero yan na, budoy kala. Ambutla, ha? Usa nga 10 anyos, usahay, ubus pa nga ni 10 anyos. May na mga smartphone ini. Magkarit na. Luping nga ni kita. Luping nga ni kita nga mga tigurang na. Ha?
mga sugar din nga edad, din kabata pa nga edad, may na mga smartphone, takit at mga telepono na yan, kompleto na, ha? May na Facebook, may na Messenger, may na YouTube, ha? May na TikTok pa, pastilan. Nga ni pinagin eh, may access na yan na, ininaton mga linghod pa edad niya mga kabataan nga dahil ni nga mga impormasyon pinagan social media. Mamaupay man o maraot. Ha? May da sinisinga educational content. Ha? Pero may da liwa sinisinga cyber bullying. May da hini nga mga violenting mga idea. May da makikita din nga mga exploitation. Ada itong mga pagmaniubra, manipulation. Halaktod nga istorya, an exposure yan na itong kabataan diri laro mamay. Diri ni pareho han exposure han kabataan hadto nga mga panahon na. Sanglit, adagay may mga nasiring. Panahon na ba nga ripasuhon at the minimum age of criminal liability? Adaklaruhon nato ni niya, diri ni simple nga isyuhan pagparingon hin si Ruth. Diri lo atin nga isyu han pagiging pro o anti-child rights. Klaruhon tayo ni diri ni kontra hakabataan. Ini nga diskusyon kabahin ini han sinising nga accountability, responsibility, han ginikanan, ngan itong realidad yan na, itong moderno nga sosyedad. Kay kunan usa nga disanyus yan na, nakakagamit na hatun mga AI, o ini nga mga popular nga artificial intelligence. Nakakahimo na heran pag-transact online. Nakaka-search na heran bisan ano, ha? Nakakakita hadun mga sering pa mga violente, mga brutal content. Ngan na ibabaron hera. Patinahan mga panguwat o deception. Ipinaagi han internet. Adagay makakasiring pabakita nga pareho lagi hapon an level han awareness han bata yana ngan han mga kabataan hadto. Pero siyempre diri kita liwat dapat ni mag generalize. Ha? Diri nga tanan nga disanyos itpanginaron pareho. Ha? May mga bata dida nga inosente pagod. May mga bata nga masising natin nga vulnerable. May mga bata nga biktima lagi hapon han kapabayaan, abuso o kakulangan hin paggiyahaira. Ngan ini kinahanglan luwat naton tagdun. Pero may mga kaso liwat nga ginagamit na ngani an kabataan hin mga sering pa mga sindikato, mga drug networks o inin mga grupuhin mga kriminal. Kay ano, kay maramira. Nga usahay ginagamit ni Ray ni nga kabataan kay base makalikay han responsibilidad. Nga namoy ni anusahan mga nakakabaraka nga reality. Sanglit bangin ang kinahanglan. Dirila basta ini nga bagagin si sinering na nga ubsan an edad tikang 15
ngadto ha 10 anyos. Kay banginan mas kinahanglan nga buhaton, amo ito magkadahin timbang mas balanse ngan mas detalyado nga pagbago han balaod. Di ba? Pananglitan. Una, inin na siring pa una panginanoon anay naton kun siring pa man nasasabtan bagud man hindi nga bata adun tama nga sayo ngan an epekto han iya ginbuhat aptusyahan nga atong mga pag-estudyuhan. Ikaduha, mas klaro ngan mas istrikto nga parental accountability ito na angay gudya na. Kay may panahon nga ang problema diril ang bata, kundi ang kakulangan ang pagbantay, pagdisiplina, ngan paggiya hininga bata. Ikatulo, ang sinisinga mandatory psychological evaluation. Kay diri ba yung tanan nga kaso pareho? May da sinising nga trauma, may da abuse, may da mental health factors. Ngayon, ikaupan, mas maupay nga rehabilitation centers it dapat tukuron. Diri kay mga detention centers, nga daw sugad luwatin usa nga prisuhan. Kay kun igubos man o siring pamanitun baga iragin susuistyon. Nga kun igubos man nato ng edad, pero waray lagi hapon maupay nga hindi nga sinising nga intervention system, ada kay ano man ang resulta ni. Ada kay pagpupunoon lang natun ang hindi nga mga detention centers. Pero waray gihapon tinuod nga reporma. Well, ini ang punto. Ang balaod kinahanglan nga buhi. Diri dapat ini nakabasila ha mga reality nga naitatabu hadto. Kay iba na ganya na itong panahon. Ang balaod nga pamatik ko, ang balaod nga naangay hatun 2006, ada kay bangin may mga parte na hininga kinahanglan na repasuhon para dumuyog liwat hitun kanan 2026. Kay ang kabataan, idoy nagbag-o na. Ito nira mga style. Anira palibot, nagbag-o. Ngan, iba na yan na ang mga peligro nga iragin aatubang. Sanglit kinahanglan liwat nga responsive ang palisiya. Pero samtang giniripaso nato ng balaod, kinahanglan natun bantayan. Nga diri natun gintatanggalan hinpaglaom anini nga kabataan. Kay ang panuyo manggod hiton hustisya diri laki paghatagin sirot ha ang tinuod nga hustisya may ada sinising nga accountability pero may oportunidad liwat para magbag-o. Sanglit huna-huna adaw kunang 10 anyos yana nakakagios usahay sugadhin bagahin adult na iya tungod itong impluensya han teknolohiya nga nini nga baga social media. Adakay dapat ba nga an aton mga balaod magpabilin nga pareho lagi hapon ang kananhad to? O panahon na ba nga aton nini repasuhon ngan pag-uon para liwat mga umangay, sumubay, hitun yana na nga reality?
O, di ba? Haim pagid di da. Kay usahay, itne dadabu mas paspas itun

0: Live on air, kauban ato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
3: sakit. May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
4: Stop right there!
3: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
5: Ahoy! Kidney care time!
6: Ako si Tere Robles, 50 inuybi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Karan

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily, located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron, hagaron, ganado ka pirmi.
1: Mga kuya o mga ate, ang maupay nga panlawas, importante ka upay. Pag-ataman ang imo panlawas, ipinagin husto nga pagkaon, igo nga ehersisyo, ngan regular nga pagpadoktor. Pag-ataman ang imo kalugaringon, kay importante ka. Pahinumdum ti ka nga niyo kuya, Bob Abellanosa. Yours in public service, nga nagsisiring, stay healthy, Tacloban.

Alright mga kaboses at okay, magaano man kita. Ginagabos na luwa kita in oras. Din ni talawa tapuso nanay, yan atun mga pagkarusa. Dinayin nga atun na programa, Kaboses Leyte, Kaboses Han Katawhan. At huwag siya kita pag lumakad, gabi. Karoon ko giyapong pasalamatan na natin mga tag-subaybay, hindi nga itong programa. At hinautuntang magandam na din ang pangiklupon, kaya di malas iti naman liwat, di na may hagis minutos na lang. Pinapasalamatan ta, natin mga opisyalis, han 138 nga mga barangay din niya syudad han Tacloban. Pati na giyapon na han aton city mayor Alfred Romualdez nga nat mga officials din ay ni

City Government. Nga lakip na gihapon din ni an aton mga suki din daha Provincial Government of Leyte. Nga pinapagundahan an aton workaholic nga gobernador. Governor Carlos Jericho Ikot Pitilia. Okay. Pati na gihapon han mga department heads sa province of Leyte. Uy, maupayang gabi ngayon nga dahakan Doris Biloy, ang aton na accounting department head. Nga dahan akon pari. Na akon mga anamo lang general di na kapitulyo, ha? General Services Head Edwin, Engineer Edwin Labanda. Yan, siyempre, pati nag-iapon nga da natin na administradora, Madam Cora Alvero. Yan, lagip na diyan ni anaton na iba pang department head. So, gada budget and hippie and budget, ti Gina Hepe, ha? Anaton, taga-Kaput, itun kabanhan probinsya. Ruth Sorpia. Yan, siyempre, ang iyalo at kapikas, hakinabuhi. Aldin Sorpia. Yan, siyempre, pati nag-iapon niya na gana Engineer Militante, ha? Maupayang gabi ha iyo, ha? Sino ba ba? Ano yan natin mga mayores din niya First District of Leyte? Palo, Mayor Martin Pitilia, natin nila naman tanawan, buntuhan kamag-araman. Mayor Gina Merilo, pati naghihapon nga na kan Mayor Erwin Ocania, nato naman din sa Santa Fe kan Mayor Amparing. Opay nga gabihay mo din na Mayor, pati naghihapon kan Mayor Lovely Halang-Alang kan Mayor Sabdao Hasan Miguel. Yan, pati kan Mayor Lugnasin. Kumusta na laluwat ka na kan Robert, ha? Alright. Dito gihapon sa Canadian countries, atong pasalamatan din ang atong mga tagasubaybay ng mga amigo. City Administrator Province Emnas. Maayong gabi kanimo diha, boss. Pati nalagya po niya dan Mayor Ridahe, Mayor Lucy Torres, ha? Nga na natin congressman din ang mga guwaping CRG, unong CRG, nalagay kong Richard Gomez. Mama ni Mayor Lucy Torres Gomez. Ayan, ha? Hindi naman na bye-bye aton magpasalamatan din ang aton na administrador, kausak ko anay, kapitulyo, Attorney Junjun Kayunda, pati nag-iapon ang Mayor Rida, nga gwapo gyapon, Mayor Boying Carey. Mayong gabi ka ni mo diha, boss, ha? Uy, didi ngayon na lang, alang-alang ha, abuyog, maupay nga gabi nga na kan, wag may Mayor Gapon din, makuri niyo, mag-congressman pa ko. Ha? Parbida. Ha? Kumusta nila? Ha? Kan boss, buboy, gasis? Ano ni, Mayor o congressman? Talaga daw. Kita man lang ito at mara. Well, anyway, mga kabosis, ada kay, as usual, inigya po na niyo, kuya. Uy, maupay nga gabi nga dan natin mga kuya o mga ate. And, sinipa, EVR, Igor's Club.
under kan Gobernur Dindo Arillo. Okay nga gabi. Ano mga banggitan? Yan, ha? Aniyo Kuya Bob Abellanosa. You're in public service nga siring paman as usual na siring take good care of ourselves. Stay healthy and stay safe. Salamat aniyo pakigurusa. Maupay nga gabi. God bless us all. Bye-bye.

0: Kidney Care Time.
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaayo akong sugar level. Usay moabot gyud 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao na yung pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

It's Retro City.

0: we don't stop the music.
1: B1079. B1079.
2: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabii?
3: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry. Sa pinakaduol nga butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang...
7: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ay bula. Sakit kod, pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
8: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
9: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
6: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat...

0: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ohoy! Kidney Care time!
5: Perhesyon ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Anman may Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa iyo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel.

0: Ready to Die. Before that, One Bad Habit.
1: Talaga naman
0: Michael
1: bagay.
0: Frank.
1: Oh, wow.
0: Mm-hmm.
1: Oh, wow. Bagay na bagay sa weather natin. Yung talaga namang tugtugan natin ngayon. Very chill, very relaxing.
0: Bakit? Chill bang weather natin?
1: Medyo chill naman siya.
0: Hindi napakainit?
1: Well, sa amin kahapon, hindi masyado.
0: Ah, okay. Oh. Good for you, huh?
1: Maaga nga kaming medyo late na kami nagbukas ng aircon. Hindi maaga pala.
0: Bakit? Ganun ba sa Forbes?
1: May Forbes ba sa Bulacan? Sa flood control capital of the Philippines, iba ang init, ha?
0: Mga kapatid, nasa ating muli niya ngayon si Lori de la Cruz ng Pag-asa. May bagyo si Gardo. Ano po? At yung po ding ating ang sinasabi na sa ngayon po, no, ang kakulangan sa ulan ang nagiging dahilan po kung bakit dahan-dahan na pong nababa ang mga level ng dam, particular po itong Angat Dam na pinagkukunan po ng malaking bahagi ng tubig para po sa Metro Manila. Lori, good morning.
2: Good morning, Manong Ted, at sa lahat pa po ng ating mga kababayan. Yun nga po, update mo na dito kay Bagyong Gardo. Huling nakita yan sa layo 1,280 kilometers silangan. Hilagang silangan ng extreme northern Luzon with maximum winds po na umaabot sa 95 kilometers per hour near the center at gustiness na umaabot naman sa 115 kilometers per hour. Ang kanyang movement, 25 kilometers per hour ang kanyang direction, north-northwestward. Sa ngayon po, wala naman po itong epekto sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Malayo po ito sa ating landmass, although nasa loob po siya ng PAR. Mm-hmm. Pero base po sa ating track, parang in a way, parang sisilip lang siya dito sa PAR natin. But eventually ay lalabas din ho, most likely today din. So, pwedeng before noon time or after noon time. So, sa ngayon, ang nakikita po natin talagang weather system na nakaka-apekto sa atin is yung southwest monsoon o habagat. In a way, parang hugot pa rin ito ng dating bagyong si Francisco na nasa labas na po ng ating area of responsibility. At sa kasalukuyan yung habagat, yun po yung pwede magdulot ng mga pag-ulan, moderate to heavy rain sa Zambales, Bataan at sa Occidental Mindoro. While dito po sa Metro Manila, sa Ilocos Region, Cordillera, Administrative Region, sa Cagayan Valley, Calabar Zone, Western Visayas, rest of Central Luzon and rest of Mimaropa, maulap naman ang papauri na may mga kalat-kalat na pagulan at pagkitlat-pagulog dahil sa habagat. Then the rest of Luzon, Visayas at maging sa Mindanao, fair weather naman po ang mararanasang panahon. Wala rin po tayong gale warning ngayon sa anumang bahagi ng ating mga baybaying dagat. Yan mo ng latest mula dito sa Pag-aasa. Ito po si Lori de la Cruz.
0: So, Lori, nangangahulugan na ang panahon sa Metro Manila, ganun din, ano, aaraw, maya-maya uulan, tapos aaraw ulit, gagaya lang ng mga nagdaang araw.
2: Tama po, Sir Ted. Okay. Dahil po sa, ang talagang prevailing pa ngayon is habagat. So, any time of the day, pwede pong umulan.
0: Oh, doon sa mga lugar na nilindol, kumusta doon? Kasi may mga, pati sa Palawan, ang tataas ng tubig eh.
2: Sa ngayon po kasi for most parts of Mindanao, especially the northern and western, wala namang gaanong pag-ulan. Pero meron kasi tayong nakikita ngayon na another cloud cluster east of Mindanao. So, minamonitor natin ito kasi posible po itong magdulot din ng mga pag-ulan sa eastern section of Mindanao in the coming days. So, ayun po. But so far for now, wala pong gaanong malakas na pag-ulan.
0: Okay. At itong si Gardo, totally wala siyang effect sa ating bansa?
2: Wala po. Maliban sa possibilidad ho na maghatak din siya ng habagat in the coming days. Pero sa ngayon kasi parang hindi pa naman po.
0: Okay. And then, maliban kay Gardo, meron ba bang namumuo na anumang sama ng panahon somewhere out there?
2: Ayun po, meron po tayong nakita ngayon na cloud cluster east of Mindanao. Yeah. Hindi pa naman po siya LPA. Mm-hmm. Cluster pa lang din siya. Pero based sa mga latest trends natin, posible po itong maging LPA. At hindi na rin inaalis ang chance po na kung sakali ay maging bagyo po siya.
0: Okay, sige. So Lori, salamat na marami sa iyong informasyon na binahagi sa aming palatuntunan. Thank you, Lori.
2: Yes po, good morning.
0: Good morning. Oh, Lori, thank you. Yan si Lori de la Cruz ng Pag-asa.
1: Yung
0: pong Angat Dam, ano ang level nito nung kapistahan sa Maynila?
1: 163.51. Oh. Tapos kahapon sa huling ugnayan natin sa NWRB, si Sir mismo, Sevilio David, no? Dr. Sevilio David, ang sinasabi niya, nasa 162 na nga lang daw itong level ng Angat Dam kahapon na posible pa pong bumaba dun sa tinatawag nila na low critical level, which is 160. At kapag nangyari po yun, mga kapatid, this July, may possibility po ng water interruptions, or kung hindi man, bababaan yung supply ng tubig, mas magiging mahina po ang dating ng tubig sa mga kabahayan. Pero alam mo ba, partner, sa mga irigasyon sa ilang lugar, hindi na nagbibigay ng tubig ngayon, ha? Galing sa Angat Dam, nagbawas na sila kasi nga po ipababa ng pababa yung level ng Angat Dam dyan.
0: When you speak of Angat Dam, ang kanya pong direktamenteng nabibiyayaan po ng patubig ay Bulacan, no? Ito ho, itong area ng Bulacan. So, bagamat ayaw po natin na tayo bahain, ano po, pero we pray also for rains para nga din po sa atin pong patubig. Actually, no, huwag na po lamang hong bagyo, as in, buhusan po tayo ng matagal na ilang araw na ulan. Yan po ang problema dyan. Pero definitely po, kailangan din po natin ng patubig. Otherwise, the performative will again perform.
1: Come out.
0: Swim them out.
1: The performatives will swim in Angat Dam very soon. Oo, oh, di ba? Anyway, di ba pwede yun?
0: So, ganda na yung t-shirt, girl, ha?
1: Oo nga eh.
0: Anong mensahe niyan?
1: Walang gamot sa walang hiya.
3: Sino to?
1: Dumadami na kasi sila.
0: Simula-simula ng programa eh. Kaya yung iba napapagod na nga daw po. Eh, wag mo kayo mapapagod, mga kapatid, sa ating po paghahatid ng mga impormasyon, mga balita, and
1: tama
0: definitely po,
1: yan.
0: Itong mga isyong pambayan po natin pinag-uusapan nga, dapat din po tangkilikin po natin sa punto ng para ho magkaroon tayo ng tamang kaisipan at paninindigan sa mga isyong ito, because kailangan po namin kayo.
1: Tama.
0: Kailangan po nating lahat na magtulungan. Kailangan po natin, mga kapatid, ano ho, ng pagkakaisa. Ah, kung sakali po kasi na muli, ano ho, ay manaig yung pong mga maling impormasyon, yung pong sinasabi na pagsusulong po ng kanya-kanyang interest dito, ganun pa rin po ang mangyayari sa atin in the days and years to come. Kaya po, importante po na malaman po natin po kung ano po talaga ang nangyayari sa ating pong bayan. Today, mga kapatid, bago po ang ating pong mga tampok na balita, muli tayong magpasalamat, girl! Sa lahat ng ating mga suki po ngayon na nakikinig sa ating programa, pasalamat po tayo na tayo po ay higit sa lahat, buhay pa.
1: Amen.
0: Amen. Lord, salamat po na marami sa pahiram po na buhay na inyong muling pinagkaloob po sa amin ngayon pong araw na ito ng Friday. Lord, thank you po, umabot po kami ng Friday. Thank you, Panginoon, at kami po ay nagdarasal muli po sa aming pong himpilan, sa aming mga manggagawa, na patnubayan niyo po kami sa aming pong pagmimisyon. Alagaan po ninyo ang lahat ng aming mga tagapakinig at manonood, lalo na ang mga uring manggagawa at mga nakatatanda. Muli, Panginoon, salamat po sa lahat ng blessing na inyong pinagkakaloob po sa amin, and we continue to pray sa blessing po ng discernment, sa blessing po ng aming pong pagiging kontento kung ano po meron kami ngayon. Alagaan niyo po ang lahat ng aming tagapakinig, lalo na mga tumutulong sa mga taong nangangailangan ng hindi humihingi ng pagkilala. Muli, Panginoon, kayo na pong bahala sa mga lugar na hindi pa rin po nakakabangon matapos daanan ng kalamidad, at sa mga pamilyang naulila nito po mga nagdaang trahedya sa aming pong inambayan. Lord, kayo na pong bahala sa aming mga opisyal. Grant them the wisdom and discernment sa totoong kahulugan at kabuluhan ng public service. At muli, kami po'y dumudulog sa inyo na kami po'y pagkalooban niyo pa rin ng kahinahunan, natanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin, at lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin, at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. And all of this we ask and we pray in Jesus' name.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Praise God.
1: Prayer,
0: hallelujah,
1: for discernment.
0: Opo. Sincerely, ano po, salamat po na marami sa mga nasabay po sa ating pong panalangin. Sabi nga naman nung isa sa akin, ba't ka na nanalangin, Ted, tapos nagbibirahi ka? Sabi ko,
1: trabaho po namin yun.
0: Sabi ko, ano gusto mo?
1: Oo.
0: Kasi hindi na ako mananalangin.
1: Hindi, tsaka mahirap ano naman yun.
0: Tatanggalin ko ba yung birahe o yung panalangin?
1: Oo. Mananalangin ka na, ano, paano ba? Idadamay ba natin sa panalangin natin, huwag masyado masaktan yung mga ibibira?
0: Oo.
1: Kasama po sa trabaho namin
0: meron
1: yun.
0: Meron naman din po tayong manalangin na, Lord, okay. Sige. So, mga kapatid, ano po, ito muna ha, first things first, no? Ngayon po ay birthday ni Neb.
1: Uy, Neb Ganaban! Happy birthday, the future husband ni Bea.
0: Kumaka-announce
1: ay,
0: ka.
1: Sorry, oo nga.
0: Akala ko ba si Dominic?
1: Hindi, iba yun. Going strong si Bea at si Nem. Pero hindi pa daw sila ready for super serious na gano'n. Enjoyin muna sila ngayon. Happy birthday, Nem!
0: Masipag po namin nakasamahan din sa aming pong himpilan pag ako po'y nadating. Ano ho, bago mag-alas 4, siya po'y nauuna pa sa atin. Kaya, Neb, mabuhay ka.
1: Mabuhay ka, Nem!
0: Salamat sa iyong serbisyo.
1: Amen at sakripisyo.
0: Okay. Kahapon po birthday ni Seth Velasquez. Alright, at bukas po naman ay birthday po ng aking panganay na apo kay Ted Joaquin.
1: Si Ted Joaquin.
0: Happy birthday sa iyo, kuya.
1: Teddy
0: God
1: boy.
0: Bless you and guide you. Alright, at today din po ay birthday ni Kate Nofies. 18th birthday today. Siya po ang magdidibu na anak nila Sir Joy Nofies. So sa iyo, Kate, pasalamat ka rin ha, sa iyong mga magulang dito sa kanilang pagpapalaki sa iyo, pagpapaaral, at definitely po pagbibigay ng kahalagahan sa iyong araw ng debut.
1: Uso pa rin pala ang debut.
0: Yes. So, ikaw ba nang dibu ka rin?
1: Oh, sinara ng mga magulang ko ang Quezon Street sa Tondo.
0: So you're so lucky.
1: Yes, pinaghirapan nila. Doon ako sa kalsada, nag-18 roses.
0: Oh, wow.
1: Kita mo yon?
0: Si Seth kaya nag-dibu rin.
1: Nag-dibu ka ba, Seth, sa Linggan?
0: Nag-18 roses din kaya siya.
1: Ay, oo, meron siya nakagang, pinakita niya sa akin. Si Seth Velasquez ay sumasali ng mga beauty contest noon sa Umingan. Ikaw naman, ang bilis mo makalimot . Gusto mo flash natin yung picture niya?
0: Oo. Nakita ko nga yun. Nakita ko nga, one time yata.
1: Nakablue nga siya nun, di ba? Blue na
0: gown. One time nga, nakunan siya ng isa yatang picture kasama yung kanyang mga kapamilya doon sa kanilang bahay. Naka-duster siya eh. Nakita mo na ba si Seth ng duster?
1: Hindi pa. Ay, hindi. Malong. Nakita ko na si Seth nakamalong. Marami siya. Nung minsang ako ay hindi makauwi dahil nga sa flood control capital of the Philippines, nakita ko ang dami ng malong ni Seth sa bahay niya.
0: Okay. Anyway, okay na naman yung Seth mag-duster ka eh.
1: Oo naman.
0: Si Mitch Gonzalez lang ngayon. Nakita mo.
1: Hindi naka-duster si Mitch ngayon. Oo, naka-duster ka ba, Mitch? Dress iyan. May date siya mamaya.
0: Alam mo, Laila. Okay. Okay.
1: Ikaw talaga. Ang aga mong pinapasakit yung tiyang ko eh. Sige.
0: Sorry po, ito huy kasi internal po sa amin ito, but we give credit. We give credit, ano po, ha? At pagpupugay po sa aming mga kasamahan dito na nagpapagal din po ng mga uring manggagawa. Ha? Si Derek Grace, yan. Si Aaron, pagdating ko dito, naka-duty na pala siya.
1: Of course.
0: Starting at 3 o'clock in the morning. Ito po ang mga uring manggagawa, si Jaisel. Opo, at ang lahat ng aming mga kasamahan dito, si Ma'am Grace na hinahanap ng ating nurse kanina.
1: Si Tatis ba yun? Sino? Okay. Si okay. Tatis, oo.
0: Sige, so mga kapatid, ganap ng 22 minutes, si Yuri, si Bianca, si Grace, at si Tatis.
1: Yan, si Tatis na ag.
0: Pero today po, meron kaming pakain, ha? Para po naman po sa pa-birthday ni Seth at saka nitong si Ned.
1: Grabe naman talaga si Ned. Very special.
0: Alright, so thank you very much po. We say thank you sa biyayang ito ng sharing po ng pagkain sa pagdiriwang po ng kaarawan ng ating mga kasamahan sa aming pong himpilan. Okay, ngayon, first things first. Doon po sa mga nakantabi sa ating kahapon o nakinig sa ating kahapon, sorry po, wala ho akong update kung nagkaroon po ng follow-up report doon po sa ginawang accomplishment ng pambansang pulisya, particular po sa NCR. Wala hong report kung nahabol na rin po yung mga planggana at pinggan at mga matapos nga po makasabat sila ng ninakaw na mga kubyerto.
1: Importante na makuha natin ang panig nila para makausap natin kung ilang kubyertos gangpang inuhuli nila.
0: 12,000 po na halaga po ng kubyertos ang kanila pong nasabat, mga kapatid.
1: Huli ang mga tirador ng tinidor.
0: Ayun nga po, at sinasabi po ng kanila pong hepe na job well done. Toink. Pagpatuloy nyo ang inyong pakikibaka.
1: Kunyari ko si PNB Chief. Oo, kung ikaw ang PNP chief at nalaman
0: NCRPO.
1: Kung ikaw ang mismong chief ng NCRPO at nalaman mo na nakasabat ng 12,000 piso ng mga tinidor at kutsara ang iyong team, paano mo sila kakausapin para mas palakasin pa ang kanilang kumpiyansa?
0: Good job, boys. Good job. Job well done. Tuloy nyo ang paghahabol sa mga sindikatong ito. At baka meron pa kang impormasyon kung sakasakali na sila'y responsable rin sa pagkawala ng mga pinggan at plato, pati mga sando at mga LPG tank.
1: LPG tank. Pamunta talaga sa pagkakarinder yan. Oo, oh, hindi pa ako makamove on dyan sa balita na yan.
0: Eh, ano naman yun? Oh, pero...
1: Sabi nga ni Lourdes Vera kahapon, small wins daw ang tawag doon. Small wins.
0: Small wins.
1: Oo, kasi nagsisimula naman sa maliit.
0: Small wins.
1: Oo, small wins. Nagsisimula sa maliit yung malaki. Kaya dapat yung maliliit, binibigyan din ng parangal.
0: Ito ho lamang. Sa oras na 6:24, kami po handa na po para sa ating mga tampok na balita. Pero, ito. Sige, mamaya na lang.
1: Binitin mo pa kami. Sige na, konting patikin lang.
0: Madami na tayong update this morning. As a matter of fact po, we have to start our newscast at exactly 6:30 in the morning. Kasi po, ang ating mga panayam po sunod-sunod, mga pagpapaliwanag po sa mga isyong pambayan. But definitely, meron po tayong magandang balita today. Update natin sa mga nabiyayaan po ng tulong. Remember, 6 years ago almost, ay nagsimula na po ang ating Happy Anonymous. And sabi po ni Happy Anonymous, tuloy lang yan, Ted. Tuloy po ang ating pagbibigay po ng tulong sa mga nangangailangan. Today, meron tayong update. And also, meron pa rin po tayong winner. Yung kahapon na winner natin, Seth, sabihan mo, hintayin natin yung kanyang mga patunay doon sa kanyang kagustuhan na makapagbukas ng tindahan. Tutulong po ang ating Happy Anonymous sa inyo. Kailangan lang ng patunay. Kailangan lang po talaga ng ebidensya. Alright, and then, kapag ho nagtiwala ang ating Happy Anonymous na pagkaloob sa inyong malaking halaga, inaasahan din po namin na kayo po ay susunod o tutugon sa mga napagkasunduan. Because ang ating pong pagbibigay ng tulong din ay nakasalalay po sa pundasyon na ang tawag ay tiwala. Trust. Diyan po tayo humuhugot ng ating pong inspirasyon. Tiwala sa isa't isa.
1: Amen.
0: Parang tayo lang.
1: Oo naman. Mahirap masira ang tiwala na iyan.
0: Okay.
1: Dahil maibabalik mo pa ba pag nasira na ang tiwala?
0: Aba, palagay ko, second chance. Ikaw ba yan, John Lloyd? Ikaw ba yan, Bea?
1: Si Bea? Oo, mahirap yon.
0: Si Bea yata, nakailang chance na, no ha?
1: Chance sa pelikula? Oo. Hindi na kailang sequel.
0: Hindi, sino bang Bea muna?
1: Sino bang Bea? Bea ni Neb. Bea ni Neb Ganaban.
0: Alright, abangan po sa amin pagbabalik.
1: News 5!
4: How much of the Philippines...
5: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
6: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, Perfect Mornings!
7: Hindi lang naman sa Maynila, umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa, yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, Teleserbisyo para sa Pilipino.
8: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
9: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
8: Sa buhay, always change positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Teleservisyo para sa Pilipino.
10: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman, so alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap, nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse, so I go the extra mile to make sure na yung kanilang kinain ay agad-agad na bibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Dulfo po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga

0: Alam mo na kaagad, oh, amoy pa lang. Quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Xanthone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee Kapeng Mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sausa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Ganda, sarap ng ating Friday morning. Dahil pong ating kape ay Boss Mastery Coffee Kape Mangosteen Sarap. Thank you, Boss Max. Mga bossing, good morning. Boss Herman Panghulan, Jason Panghulan, good morning sa inyong lahat. Sir Johnny Nang ng DN Steel, good morning, sir. Sir Ray Monson, good morning, Sir Ray. At sa aking napakabait na kumparing si Ray Del Pozo, good morning, paring Ray. Paring Ray, magandang umaga sa iyo.
1: Good morning, Kuya Ray.
0: Good morning.
1: Good morning.
0: At kay Tita Tess and Lou Doctora, good morning din.
1: Nang Warong Kapitolyo.
0: Salamat na marami. Ito ang News 5 sa 105.9 True FM at maging sa 1PH on Signal at sa True FM TV on Signal. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinaka-importanteng balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filon.
1: Ako naman po si Zarina Guevara.
0: Sa ating pong unang-unang balita, lumalabas po sa investigasyon ng mga otoridad na may umano'y tinarget ang dalawang suspect sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban City sa Leyte. At ayon sa PMP, may hinahanap na target ang 14 anyos na si Elias Nash at 15 anyos na si Rod. Pero hindi pa makukumpirma sa ngayon kung isa sa tatlong namatay o sa 20 nasugatang biktima ang umano'y target. Sa ngayon po'y sinampahan na ng patong-patong na reklamo si Elias Rod alinsunod po sa batas. Habang si Nash naman ay exempted dahil nga po sa siya ay dadaan lamang sa intervention program. Dinala po ang dalawa sa Regional Rehabilitation Center for Youth sa Tanawan, Leyte. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang Tacloban Police sa Western Visayas Anti-Cybercrime Unit para nga masuri ang laman ng mga gadget ng mga suspect.
2: Mayroon pong na-recover yung Station 1, Police Station 1. Nandoon po ito sa kanila. And hindi pa po natin ma-confirm ano, pero most probably magko-coordinate ito sila sa Regional Anti-Cybercrime Unit natin para po masilip o makita yung cellphone na na-recover ng mga kapulisan natin. Yun po ang iniimbestigahan din ng RACO natin up to the veracity ng mga kumakalat na mga konvo ng mga allegedly kabataan na yan.
0: Yan po ang tinig ni Police Lieutenant Evelyn Diaz, ang spokesperson po ng PMP sa Tacloban City.
1: Samantala, isang 14 anyos na grade 10 student ang dinala daw sa o dinala sa kustudiya ng pulisya matapos umanong mag-post sa social media ng pagbabanta ng pag-atake sa isang eskwelahan sa Leyte kasunod po yan ng pamamaril sa Tacloban City. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla. Ayon nga po kay Interior Secretary John Vic Remulla, natunto ng mga operatiba ng PNP CIDG ang menor de edad matapos pong makatanggap ng impormasyon tungkol sa nasabing social media post. Matapos pong investigasyon, isinailalim ang menor de edad sa pangangalaga po ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at kalaunay pinalaya din dahil saklaw ito ng Juvenile Justice and Welfare Act. Sinabi rin ni Remulla na walang nakitang ebidensya ang mga otoridad na may planadong pag-atake o may iba pang taong sangkot at wala ring access sa baril ang menor de edad at kanyang pamilya. Patuloy pong pinaalalahanan ng mga otoridad ang publiko na seryosohin ang anumang banta sa mga eskwelahan habang nagpapatuloy ang pagpapatupad ng mga hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral.
0: Dapat po nating ilagay po sa tamang konteksto itong balita kahapon na ito, ha, kasi iba rin po ang dating noon sa ilan pong mga tao. Pati rin po sa mga magulang o maging sa ilan pong mga yung pong mga stakeholders dito, yung pong sinasabi na napigilan ang pag-atake. Actually po sa ngayon mismo lumalabas sa balita na threat ito na ipinahayag ng isang 14 anyos na babae at yung naturang babae nga daw pong estudyante rin doon sa isa pong high school diyan po sa Tolosa ay pinakawalan din, pinalaya din nga doon sa kanyang mga magulang eventually pagkatapos po ng mga tanungan. Opo, kasi iba po yung sinasabing napigilan as in meron talagang physical manifestation nalulusob o aatake sila o pinagpaplanuhan po ito, etc., etc. Ito po ay threat na sinasabi. Para po yung tama yung ating konteksto po dito sa balita.

0: ng ito kasi mahirap na yung pong iiwan na ito na hindi po magandang kaisipan sa ilan, lalo na po sa mga stakeholders.
1: Tama.
0: Sa ibang balita po naman, talaga naman opo, inilista po ng prosecution bilang testigo nila sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ng ang kontrobersyal na isang Mary Grace Piatos. 2024 nang lumutang ang pangalan ni Piatos sa naging pagdinig po ng House Committee on Good Government sa confidential fund ng Vice Presidente. Kasama niya sa mga tumanggap umano ng confi fund sina Xiome Ocho, Kokoy Villamin, Milky Sequoia at marami pang iba. Pero sabi po dati ng Philippine Statistics Authority na wala silang anumang record ng mga naturang mga pangalan sa kanilang pambansang record. Gayunman, sinabi po ng prosecution na malaking tulong daw para madiin si VP Sara kung may sasamang testigo si Mary Grace Piatos. Wala po naman daw implikasyon sa depensa kung tetestigo nga ang isang Mary Grace Piatos. Pero bukod sa kanya, kasama rin daw sa mga pinapatestigo para po sa confi funds ang Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zuleika Lopez, Security Officers na sina Colonel Raymond Lachica, Dennis Nolasco at ilang pang opisyal ng DepEd at ng OVP. Kasama rin po sa witness list ng prosecution ang mga naging spokesperson po ng Vice na sina Attorney Reynaldo Munsayak at Michael Powa, pati po si Sheriff Abby Andres na noon po'y sinapak ni dating Vice Mayor Sara Duterte sa isang demolisyon sa Davao City noong pong 2011. Papatunayan daw ni Andres ang umano'y tendency to inflict violence ni VP Sara. Gagamitin niya sa Article 4 o yung pong pagtatangka ng naturang ng Vice Presidente para nga sa buhay ng pamilya ni Pangulong Marcos at maging ng dating Speaker na si Martin Romualdez.
1: Samantala, pumalagpong palasyo sa mga birada ni Senator Alan Peter Cayetano sa Administrasyong Marcos at sa Pamilya Aquino. Sa kanyang Facebook Live, pinatutsadahan ni Cayetano ang apo ni dating Pangulong Noynoy Aquino na si Kiko Aquino D. Tsyempong tumapat po yan sa death anniversary ni Pinoy. Matatanda ang inireklamo ni D sa ombudsman si Senator Cayetano at iba pang kaugnay ng pagtakas po ng puganting si Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero ang palasyo ay giniit na puro pang-iintriga lamang si Cayetano.
2: Just remember who you are, Kiko. Diba? Kiko D.K. Aquino ka, hindi ka Kiko D. Marcos. Diba? So don't get instructions from the administration.
3: Mapapanggit natin si Mr. Kiko D. Aquino ay hindi po ito hindi po siya maka-PBBM. Isa po siyang madalas mag-criticize sa gobyerno. Kaya muli, ang sinasabi ni Senator Alan Cayetano ay puro pang-iintriga. Walang basihan, walang pinanghuhugutan.
1: Yan nga po ang sunurang tinig ni Senator Alan Peter Cayetano at ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Inawat naman po ni People's Television Network General Manager Lino Cayetano ang kapatid niyang senador. Sa Instagram post ni Lino, sinabi niya na tama na Alan. Apologies to the Aquino family. Today is not only the death of anniversary of Pinoy but also that of our dad.
0: Sa ilang pang balita, idinawit naman ni dating Congressman Mike Defensor ang misis ni NBI Chief Melvin Matibag sa flood control scandal. Ayon po kay Defensor, may koneksyon umano sa katiwalian sa flood control project sa San Pedro, Laguna ang asawa ni Matibag na si Laguna 1st District Representative Ann Matibag. Giit ng dating kongresista, dapat daw itong unahing imbestigahan ng NBI. Pumalag naman si Matibag sa naturang akusasyon. Hamon pa niya kay Defensor, magsampa ng kaso kung may maliwanag na ebidensya. Isiniwalat po naman din ng dating kongresista, kasunod nga ng qualified human trafficking case na umano'y isasampa ngayong araw na ito ng NBI laban kay Defensor. It is now 6:40 in the morning. Kapag may reseta ang ating doktor, good morning! Alam nyo bang pwede ka nang pumili ng world class na mga gamot?
1: Reseta po ba sa high sugar? Piliin ang world class.
0: Aba, reseta nga po sa high blood, piliin lamang ang world class.
1: Reseta sa high cholesterol, piliin ang world class.
0: Kapag po may reseta ang ating doktor, piliin po lamang ang world class, piliin ang Rhea Generis.
1: World class dahil gawa po ng world class pharma experts. Katulad po ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer.
0: Dalhin po lamang ang ating mga reseta ha sa Mercury Drug at piliin ang world class, piliin ang Rhea Generics. Rhea Generics, tunay na world class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Muli po, pagpupugay sa lahat po ng ating mga manggagawang bayani ng bayan mula pa rin po sa Rhea Generics. Mabuhay!
1: Mabuhay ka!
0: Alas 6:40 po ang ating tamang oras. Ilang pang tampok na balita, susunod na!
4: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and in...
5: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
6: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong doctor next door, Sabado sa 1PH.
7: Mga intrigang nag-iinit sa Christopher Minute, Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon.
8: Sa iisang tahanan, nagtipon ang mga halinggi ng balita. Pinag-isa ng layunin na maghatid serbisyo para sa mga agrabyado.
9: Nandito tayo, kaya tayo magsusop ng problema, magkaalaman.
8: Para sa mga naghahanap ng kasagutan.
10: Teacher sa umaga, motorcycle taxi rider sa gabi.
8: Kwentuhang may saysay.
0: Hindi mawawala po ang ating public service at ang magandang balita po na inihahatid.
8: Higit sa lahat, may laman at pinag-uugatang katotohanan.
11: Malinaw na inihayag ng Japan ang kanilang panig.
8: Para sa mga nalulumbay, hatid na may tawanan na may kabuluhan.
12: Nasunog na yung kwapaw.
8: Tanong sa kalusugan, aming papakinggan.
13: Talasinya, let's start with that.
14: Para mas maintindihan.
8: May lugar ka rito, kapatid.
15: It's a beautiful day!
8: Sa bawat sulok ng tahanan, sa bawat oras ng araw, buong araw, magdamagan. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: tourism.gov.ph.
1: True FM.
2: True FM. Ngayon sa ating mga balita po naman sa lalawigan.
3: Iniinda po ng mga biktima ang droma mula sa malagim na pamamaril. Diyan po yan sa Tacloban sa Leyte. Nakaratay sa ospital at balisa pa rin ang isa sa grade 10 student. Tinamaan po ng bala sa kanang paa ang biktima. Ang kwento ng ina ng biktima ay di-discharge na sana ito kahapon pero hindi natuloy dahil iniinda pa rin ang kanyang anak ang sakit. Ang grade 9 student naman na lalaki nasa intensive care unit pa rin po ng ospital matapos pong tamaan ng bala sa pusod at tumagos sa tagiliran. Bumubuti naman na ang kanyang kondisyon pero matindi rin ang naging trauma sa bata. Naglagay naman po ng memorial sa loob po ng San Jose National High School para sa tatlong estudyanteng nasawi. Samantala, wala pa rin pasok sa eskwelahan kung saan nangyari pong pamamaril at sa dalawang iba pang paaralan sa Tacloban. Isinasailalim po sa psychological first aid ang mga guro, estudyante, maging ang mga magulang ng eskwelahan.
2: Alas 6:44 na po ang ating tamang oras ngayon. Nagpatupad naman po ng cellphone ban sa paaralan ang bayan ng Dumahog doon sa Cebu. Bawal pong magdala, opo, ng cellphone ang mga estudyante sa loob mismo ng paaralan. Kukumpiskahin daw po ang cellphone ng sino man pong magdadala. Magkakaroon din po ng curfew sa mga internet cafe. Hanggang alas 8 ng gabi lamang, maari po ang mga grade 10 students pababa. Habang hanggang alas 10 po naman ng gabi, ang ilang pang menor de edad. Ito'y bahagi po ng paghihigpit ng seguridad ng ilang paaralan. Bunsod nga na nangyaring trahedya sa Tacloban City.
3: Katatapos lamang pong graduate sa kolehiyo nang biglang barilin ang isang lalaki sa Davao de Oro. Humandusay po sa kalsada ang lalaki. Pagkatapos siyang barilin ay agad ding tumakas ang gunman. Nagsasagawa na po ng backtracking ang mga otoridad para matunto ng suspect. Inaalam pa ang motibo ng krimen. Kasalukuyan namang nagpapagaling ang biktima.
2: Ayan. Saan ba kumukuha ng mga baril itong mga batang ito?
3: Mm-hmm.
2: Bugbog sarado po naman ang isang binatilyo sa Cebu matapos nga pong madamay sa away ng kanyang mga kaibigan. Nakita pa ang pananakit sa biktima sa tapat ng isang gate. Hindi na po nakita sa video pero tinutukan umano ng baril ang 14-anyos na biktimang si James. Pumalya raw po yung baril ng kalabitin ng isa sa mga suspect kaya hinampas na lamang ito sa ulo ng biktima. Ay talagang may intent to kill. Ayon po sa nanay ng biktima, may mga nakakaalitan daw umano ang mga magkakaibigan nang dahil po daw sa basketball at nadamay lamang ang binatilyo. Nahuli po naman ng mga pulis ang 3 sa 15 binatilyong sangkot sa naturang pambubugbog.
3: Samantala, arestado pong isang lalaki sa Iligan City na nambubugaw daw online ng ilang menor de edad. Inaalok daw ng suspect sa mga parokyanong Pinoy at dayuhan ng mga biktima kabilang po ang ilang menor de edad. Nasa gitna naman ng mga otoridad ang dalawang babae. Ang isa sa kanila na pag-alaman pang kapatid ng nobya ng anak ng suspect. Sa investigasyon, pera at pagkain po ang pakonsuelo ng suspect para mahikayat niya ang mga biktima na gumawa ng kahalayan. Sa social media raw, kinokontak ng suspect ang mga ibinubugaw nito. Na-turn over na po sa DSWD ang mga nasa gitna biktima. Maharap naman po ang suspect sa kasong human trafficking.
2: Sa mga balita po naman ng pang-consumer kalakalan, abay posibleng muli daw humbumaba ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Yan po'y sa unang 3 araw ng trading, maaari daw hong matapyasan ng 70 sentimo ang per liter ng diesel. Nasa 30 sentimo naman ang pwedeng ibawas daw sa gasolina at 60 centavos naman sa kerosene. Ito'y depende pa rin daw ho sa magiging galawan ng halaga po ng langis sa mga nalalabing araw ng trading.
3: Samantala, posibleng bawasan na ang alokasyon ng tubig mula po sa Angat Dam sa susunod na buwan dahil pa rin po yan sa patuloy na pagbaba ng level ng tubig nito. Base nga po sa huling datos, nagpas 162 metro na lamang ang level ng tubig sa Angat Dam at unti-unti pa yung lumalapit sa critical level na 160 metro. Sabi ni NWRB Executive Director Dr. Sevilio David Jr., halos kalahating metro ang ibinababa po ng level ng tubig kada araw dahil sa mainit na panahon at mas mababa sa normal na pag-ulan. Kaya naman pinag-aaralan na po ang posibilidad na bawasan ang alokasyon ng tubig sa mga lugar na sinusuplayan nito o ang pagpapatupad ng water interruption. Hinimok din ang mga Pinoy na maging wais sa paggamit ng tubig.
0: aviso na rin, no, sa mga kababayan po natin na mas magandang paghandaan po natin ito at paigtingin, no, yung kampanya po natin na tamang paggamit po ng tubig para at least ma-conserve natin, no, yung kasalukuyang limitadong supply po, no, ng tubig na nangangatap.
3: O, ang isa nga sa mga suggestion partner ni Dr. David kahapon ay kapag umuulan, kung kaya daw sahurin para yun ang ipangaano natin. Halimbawa sa banyo, gagamitin po pambuhos, pang flush, o kaya sa mga, yun ang sinasabi niya kahapon, hindi ba? Magsalok, maglagay daw po kayo ng balde, pag umulan, yun ang gamitin para po makatipid sa tubig. Yan nga po ang tinig ni Dr. Sevilla David Jr., Executive Director ng NDWRB.
2: Maalak po doon ng gobyerno na palakasin muli ang paggasta sa mga proyekto po ng pang-imprastruktura. Yan po sa gitna ng nakikitang matumal na paglago ng ekonomiya ngayong taon. Nauna pong ibinaba ng DBCC ang economic growth forecast nito para po sa ating bansa sa 3.5 hanggang 4.5% na lamang. Mula yan sa dating target po na 5 hanggang 6 na porsyento at ayon po sa Malacanang, bumagal daw po ang paglago ng ekonomiya dahil sa pinagsamang epekto ng sigalot sa gitnang silangan at kontrobersyal na flood control projects. Ayon sa palasyo, naniniwala po si Budget Secretary Kim De Leon na kailangan ng palakasin ang paggastos ng gobyerno sa infrastruktura para mapasigla ulit ang ekonomiya.
3: Samantala sa mga kapatid po natin na balak ngang magbakasyon o di kaya po'y pumunta sa Japan, nilinaw po ng kanilang embahada na libre pa rin ang temporary visitor visa para sa mga Pinoy na mananatili sa bansa nang hindi lalagpas sa 90 araw. Naglabas po ng paglilinaw ang Japan kasunod ng anunsyo kamakailan tungkol nga sa pagtataas nito ng visa fees sa unang pagkakataon sa loob po yan ng 5 dekada. Iniakyat na sa 15,000 yen o 5,600 pisong singil para sa single entry visa, habang nasa 30,000 yen o lagpas 11,000 piso ang multiple entry visa. Epektibo po ang bagong singil pagpasok ng Hulyo.
2: Umaasa po naman ang DA na makakakuha ng approval para po sa commercial use ng bakuna kontra African swine fever galing sa Vietnam. Yan nga po ay para makabangon na ang lokal na pork industry. Matapos nga pong kumalat ang ASF sa bansa, ayon sa DA, balak ho ng gobyerno na i-roll out na ang bakuna pagdating po ng ikatlong quarter. Ilang taon na ho pinag-uusapan ito. Oras na makakuha po ng approval at certification para po sa commercial release, ito'y maaari na pong bilhin sa mga biologic store, veterinary shop at mga outlet na rehistrado sa Bureau of Animal Industry. Ay pagkatagal naman yan, ay talaga naman baka kinakailangan na po natin ng pang one click dyan sa mga tao po diyan. Para bagang palyado, ano ha?
3: Ano yung
2: kailangan
3: pang one click?
2: Ano?
3: Oo, ano yung pang one click na iyan?
2: Kailangan po nila mga kapatid ng food supplement
3: yan
2: for men. Hindi sasabihan ng excuse me, ganito ka ba? Biguan na naman. E sandali lang ha. Ito ang para sa inyo. Bagsik to! Bravo! Food supplement for men. E di ba nga, masarap ang buhay kaya lagi itotodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Food supplement for men, ang bagsik mo!
3: Vroom vroom! Mapapa! Bravo! Kitalaga!
2: Si Dr. Rolly Esteban ay talaga naman good morning, doctor!
4: Good morning!
2: Ah, bravo! Mabibili yan sa Mercury Drugs sa Watson, 7-Eleven and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang bravo hindi gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Habang sa lahat din po ng ating mga kaibigan ng mga engineers and architects na araw-araw po ay nakatutok sa ating programa, mabuhay kayong lahat! Sabi nga ni Nanay Christy, mabuhay kayo hanggat gusto ninyo.
4: Good morning!
2: Good morning, Hannah. Good morning, Alvin. At kay Engineer William din, maganda umaga po sa inyo. And thank you so much. Kapag pinag-uusapan natin ay yung light steel frames. O may bumaksak na naman, ha? Nakisame ng airport.
3: Oo nga. Bakit? Ano ba yung ginamit doon? Substandard?
2: Pinag-uusapan po natin, mga kapatid. Oh. Dapat po yung ginagamit natin sa ating mga kisame dinding, yung standard, hindi substandard. Ano po? At kapag standard ang pag-uusapan natin, dito na po tayo sa Jeyamax. Certified yan ng Bureau of Philippine Standards, kaya nga siya may PS mark. Maasahan po yung kanyang quality at safety. Para po sa ating kisame at dinding, Jeyamax Light Steel Frames, protektado ka, walang kaba at duda. Jeyamax Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerk sa inyong mga suking hardware at lipo. Sabihin ka agad ang hinahanap ko ang gusto ko, Jeyamax Light Steel Frames. Mabibili po ito sa Greenhouse Lumber and Hardware sa lungsod ng Kabanatuan sa Nueva Ecija. Yun, Greenhouse Lumber and Hardware, Kabanatuan City, Nueva Ecija. At sa SEJ 2 Construction and Aggregates, La Trinidad, sa Benguet. Ayan, SEJ 2 Construction and Aggregates, La Trinidad, sa Benguet. At ang Jeyamax ay available din in all leading depo and hardware stores nationwide. Kapag mura, malamang substandard. Kaya doon na po tayo sa standard. May PS mark. Muli po, good morning sa mga kawani ng DN Group of Companies. Magbuhay at magandang Friday morning.
3: Mabuhay ka.
2: Ngayon, sa mga balita po naman sa Ibayong Dagat.
3: Umakyat po sa 188 kumpirmadong nasawi. Kasunod po ng mapaminsalang kambal na lindol na nangyari sa Venezuela. Ayon kay National Assembly President Jorge Rodriguez, 1,000 o higit 1,500 iba pang naitalang sugatan sa naturang sakuna. Kinumpirma rin ni Rodriguez na higit 200 gusali din ang napinsala o kaya'y tuluyang nawasak. Patuloy naman po ang pagdagsa ng tulong mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa gitna po yan ang isinasagawang search and rescue operation sa mga biktimang natabuna ng pagguho. Unang niyanig po, nag-magnitude 7.2 na lindol ang kanlurang bahagi ng Caracas itong Miyerkules ng hapon. Wala pang 1 minuto o isa pang magnitude 7.5 na lindol ang gumulantang naman sa lungsod. Base po yan sa datos ng US Geological Survey.
2: At may nga pong pangamba rito na baka daw ho, talaga marami ang naiipit pa sa guho. Samantala po naman, kasunod po ng mapaminsalang kambal na lindol sa Venezuela, ipinakita po sa publiko ang satellite images ng lawak ng iniwang pinsala ng malakas na pagyanig. Sa ilang kuha nga po ay kita ang pagkakaiba ng mga larawan bago at matapos ang sunurang lindol na yan. Sa huling record nga po ng Venezuelan authorities, aabot na sa halos 200 ang kumpirmadong patay sa naturang magkasunod na pagyanig. Patuloy po ang ginagawa ngayong rescue effort sa mga lugar po na kung saan may mga gumuhong mga gusali at kabahayan.
3: Samantala, sa gitna po ng gumugulong na negosasyon ng Amerika at ng Iran, para nga po tuluyang mawakasan na ang gera sa gitnang silangan, sinabi naman ni US President Donald Trump na hindi magpapatupad ng anumang paniningil ng toll sa mga dumadaang cargo vessel at oil tanker sa kontrobersyal na Strait of Hormuz. Ang giit po ni Donald Trump, sakaling mapatunayan itong peke ang pangakong iyan ng Iran, asahang kakanselahin nito ang peace agreement sa Tehran. Samantala, itinanggi rin ng Pangulo ang ilang bali-balitang naglabas ang kanyang administrasyon ng pondo direkta papunta sa Tehran. Sa kabila po niyan, inamin ni Trump na inaprubahan ng White House ang pagbibigay ng ilan sa bahagi ng assets ng Iran na hawak po ng Estados Unidos. Kabilang na po dyan ang kanilang agricultural products.
2: Sa kaugnay po namang balita, inamin po ng Persian Gulf Strait Authority na hindi magagarantiya ang kaligtasan ng mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz. Ito nga po ay nag-uugat sa pahayag na yan matapos nga po ang umano'y insidente ng pag-atake sa isang barko malapit po sa teritoryo ng Oman. Nakuhang impormasyon matapos nga po maglabas ng babala ang British Maritime Agency noong Huwebes. Patuloy pang inaalam ang bilang ng mga apektado po ng nasabing pag-atake. Wala pang pahayag dito ang bansang Iran.
3: Ilan sa mga residenteng apektado po ng gera sa Lebanon ay sinubukang balikan ang kanilang naiwang tahanan. Sa ilang kuha, kita ang halos mapulbos na distrito sa Tyre. O Tyre, ayon sa report, aabot po sa higit 4,200 ang kumpirmadong nasawi. Simula po ng sumausaw sa gerang Hezbollah bilang pagsuporta sa Iranian forces. Aabot naman sa 1.2 milyong mga residente sa southern Lebanon ang piniling lumikas upang makaiwas na sa tensyon.
2: Tamang oras ngayon, ganap ng alas 6:57. Ito na po ang ating balitang entertainment sa mga suki po ni Nanay Christy at sa mga good Samaritans.
5: I don't know.
2: Watching. Kumusta ka na sa UK? Ang init ba ng panahon dyan?
3: Sa balitang entertainment.
2: Ito na.
3: Nako, ito na. Nagulat, na-excite at kinilig. Ganyan po ang naging reaksyon ng Dabber Cods sa special appearance po ni Miss Chris Aquino sa Eat Bulaga kahapon. Tinawag pa ni Chris na future mother-in-law ang sarili niya nang tawagin si Riza Mae Deason. Sabi niya magiging Riza Mae Kowangko Aquino raw ang Dabber Cods. At si Bimby ay nag-blush nga po sa tuksuhan na yan ha, na mismong nanay niya po ang pasimuno. Si Miss Chris kasi mismo ang nangungunang shipper ng tambalang Maybe. May pa-teaser pa nga si Miss Chris kung pwede raw ba siyang maging co-host ng Noontime Show. Naghihiyawan tuloy ang buong studio. Abangan po yan sa Eat Bulaga. O abangan pa rin po ang Eat Bulaga mga kapatid ha. Mondays to Saturdays po yan dito sa TV5.
2: Alright, and good to see you, Chris.
3: Yes.
2: Thank you. Samantala, masaya po namang masaya si Kim Domingo sa takbo ng kanyang karir. Lalo pat na-challenge daw siya sa paggawa po ng mga action scene sa kapatid seryeng A Secret in Prague. Isa nga si Agent Alex na karakter ni Kim sa serye sa mga primetime heroine ngayon pong sa ngayon sa telebisyon. Bukod sa work blessings, meron din daw hong personal life milestone si Kim. Nasa masayang relasyon daw siya sa kanyang Thai boyfriend, Aganern. Panoorin po si Kim as Agent Alex sa A Circuit in Prague sa kanyang bagong time slot, 8:45 p.m. sa TV5 at maging sa 1 p.m.
3: Samantala, trending po ang video post ng isang content creator na bumisita sa pop-up resto na kumusta sa South Korea. Ang kwento ng content creator na si Buyo Imnida. Hindi niya malilimutan ang pagbisita niya sa kumusta. Ang sayinga niya, ginatekeep niya ng malalang encounter kay L ng K-pop boy group na Infinite. Sa katunayan, 2 weeks daw siyang hindi nakatulog. Mula sa Pinoy cast hanggang sa kanya mga dream opa, nasa kakaibang level ang kumusta para kay Buyo. Panoorin po ang kumusta sa weekend trip. Dito po yan sa TV5.
2: At napabilang po naman sa Forbes Top Creators 2026 list ang Phil Canet Asian nurse at content creator na si Nurse Jan. Pang number 28 po si Nurse Jan sa listahan ng Naturang Magazine. May estimated raw nakita si Nurse Jan na $7.2 million.
3: Wow.
2: Or 441 million pesos.
3: Ha?
2: Merong 19.2 million followers din ang Phil Canadian content creator.
3: Ooh.
2: Kilala po si Nurse Jan online sa kanyang posting ng skit tungkol sa pagiging nurse sa ibang bansa.
3: In fairness, nakakatawa yung kanyang mga post. Ito naman mga kapatid, bukod kina Gordon Cormay at Dolly De Leon, ilan pang Pinoy actors ang mapapanood sa season 2 ng The Avatar, The Last Airbender on Netflix. Para po sa season na ito, mas malaking production at mas matinding adventure ang haharapin ng Last Airbender na si Aang. Gagampanan niya ni Gordon. Si Dolly naman po gaganap bilang kakambal na lola na sina Lo at Lee. Aba, ayos ah. Ibang klase si Miss Dolly De Leon, no? Nasa Avatar na. Pinaritingin daw ang kanilang mga accent para mas realistic ang atake ng mga karakter. Wow! Wow! Yun lang ang masasabi natin dyan. Mapapanood na sina Gordon at Dolly sa Avatar, The Last Airbender on Netflix. Meron na to ngayon. Oo. Yung pala, ibang klase.
2: Ano daw?
3: Nakaka-proud si Miss Dolly De Leon, nasa Avatar na.
2: Avatar, anong taan?
3: Avatar, The Last Airbender. Ano bang dinig mo?
2: Lowbender.
3: Hindi! Anong lowbender? Marami tayo nun. Kaya nga ito ang t-shirt ko ngayon eh. Oo, airbender ito.
2: Bayela 7 na.
3: Ayun na nga po mga kapatid, 7:01 na po ang tamang oras. Kami po ni Manong Ted ay magpapaalam na dito po sa mga nanonood sa atin sa TV5. Pero bago po tayo magpaalam ang oras muna na 7:01, hatid po yan sa ating lahat mga kapatid ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with lactococcus lactostrain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat Yan ang panlabang ko talaga sa puyat, sa pagod at sa stress. Mabibili po yan sa Lazada. Meron din po sa Shopee, TikTok at sa ultabio.shop. Pwede rin po kayong umorder sa 0931-033-2871. At available po ang trial pack para masubukan nyo na. Trial pack ng Ultabio sa lahat po yan ng Mercury Drugstores nationwide. Ang tamang oras, mga kapatid, hati din po sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper, ang Lampain ng bayan. Mula po yan sa Megasoft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampain, mga kapatid, ay kakambal ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang katuwang sa bawat lambing, sa bawat puyat, doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Gawang mega soft, ISO certified, di kalidad, safe at pumasa sa international standards. At once again, habatiin natin bago tayo magpaalam sa TV5. Ipinapaalam po namin na kahapon birthday ni Seth Velasquez at ngayon ay birthday po ni Neb Ganaban. At bukas birthday ni Ted Joaquin, ang iyong apo.
2: Yung panganay na apo. Kuya, happy birthday sa iyo.
3: Happy birthday, kuya. 16 na siya tomorrow. Tama ba? 16?
2: 16.
3: Wow! 16 years old. Advance happy birthday, Ted Joaquin. At sa mga nanonood po sa atin, hanggang alas 10 pa tayo ng umaga, pwede po kayo makinig sa radyo mismo. 105.9 True FM sa Metro Watt, Mega Manila.
2: 18th birthday today.
3: Uy, happy birthday. Happy debut day, baby girl. At pwede rin po kayo manood Signal TV. Pakabit po kayo ng Signal sa inyong mga tahanan, mga kapatid. Channel 1 on 1PH, Channel 19 sa True FM TV. At kami po ay magbabalik sa Lunes, mga kapatid. Hindi pa, nandiyan pa. Sa Lunes po, magbabalik tayo ha, para sa mga kapatid natin sa GMK. Happy weekend. See you all on Monday.
2: At muli din po, pagba, sabi ko sa iyo eh. Binisan mo kasi.
3: Parang naging rapper ako dun ah. O sige.
2: Anyway, muli po para kay Kate Nofies. Happy birthday sa iyo, Iha. 18th birthday muli. Pasalamat ka sa mga magulang mo doon sa kanilang sakripisyo para sa iyo araw-araw. Si papa mo, si mama mo, araw-araw nagsisipag para sa iyo at sa iyong mga kapatid. So, Kate Nofies, happy 18th birthday today. At binabati rin po natin, ano po, itong si Yahoo, si Aubrey Garganera. Bukas po, June 27, ang kanyang graduation sa San Sebastian College. At ang kanyang master's degree ay Master's of Legal Studies. I'm sorry, yun ang kanyang degree. Ayan. At siya po ay incoming senior na sa San Sebastian College of Law. Aba, i-proud na proud sa iyo si Daddy JB. At sa iyong kapatid na si Sladin, ay oo naman, magkakaabogado ka na, JB. Hello! Di ba? Brum-brum tayo dyan, JB, ha? Mabuhay ka. And also, magbati rin po ng happy birthday today para po naman dito kay Roseanne Bertuglia ng Mango Grove Resort in Tarlac City. Happy 35th birthday sa iyo today. Ayan, ngayon! Sports 5 po tayo. Sa oras na 5 minutes after 7 o'clock, mga kapatid. Tumagal po ng dalawang laro ang tandem ni na Pinay tennis star Alex Ayala at sa kanya pong nakatandem na tennis icon Venus Williams. Nalaglag ang dalawa sa Bad Homburg Open Doubles Quarterfinals. Natalo sila kina Teresa Mihalikova ng Slovakia at Olivia Nichols ng Great Britain. Score 6-3, 6-2. Hindi nakaporma ang Ayala-Williams duo sa kalabang world number 29 sa doubles rankings. Ito rin po ang tanda ng tuluyan pong pag-exit ni Ayala sa torneo patapos nga pong matalo rin sa unang round pa lamang ng singles tournament. Kasunod niyan, nakatakdaho namang lumaban sa Wimbledon sa susunod na linggo si Ayala bilang number 29 seed. Siya ang kauna-unahan po namang Pinay na magiging seeded player sa isang Grand Slam singles event.
3: Ganda ng picture nila, oh. Nakakakilig.
2: Oo, para silang maglolo, no? Maglolat ako, no?
3: Nakakilabot. Alam mo. Oo, hindi si naman. Alex, ano, parang mag-ate lang, 46 lang eh. Oo, halos kasing edad ko lang, hindi ba, Ted Filon?
2: Oh, well, sabi naman kahapon ni Tita Tess
3: nanggigigil ako sa'yo, halos kasing edad ko lang, 46.
2: Sabi ni Tita Tess, di ba? Sabi niya, alam mo, Chacha, ang galing mo magdala ng 50.
5: Oo nga, hindi. Sabi nga niya.
3: Kita nyo, last year 45 lang ako eh. Kada taon, limang taon nang nadadagdag.
5: Sige na,
3: sige na. Ituloy ko na ito. Nakakatanggap,
2: Magpasalamat ka.
3: Na umabot ako ng
5: 50.
3: Golden Girl. Ito na nga po mga kapatid. Makakatanggap po ha ng $10,000 na cash grant ang mga makakapasok po sa Winter at Summer Olympics. Mm-hmm. Mula po ito sa International Olympic Committee. Ibig sabihin, makakakuha po ng higit 600,000 pesos ang bawat Pinoy na makakaabante sa Olympics. Magsisilbi daw itong pagkilala sa kahalagahan ng pagrepresenta sa ating bansa at sport sa Olympic Games. Aabot po sa $140 million o higit 8.5 million pesos ang pondo para dito sa kada Olympic cycle. Pasok rin dito ang mga atletang lumaban sa 2026 Winter Olympics nitong nakaraang Pebrero.
2: Opo, ang tanong dyan eh, sana nga po, no? Ay magkaroon pa rin po ng sponsors para po doon sa coverage nito. Alam nyo, sakripisyo yan, ha? Matindi po ang sipag dyan nila Ma'am Sienna Olaso para po sa coverage yan. Tama. At yan po abono.
3: Oo, walang kita.
2: Sana nga po magkaroon din po ng sponsors para po magkaroon tayo ng coverage dyan. And thank you po, ha? Sa MVP Sports Foundation po, nakatulong din sa ganito pong uri ng mga sakripisyo para i-promote po ang sports sa Pilipinas. Samantala, ibabalik po ng PBA ang group format sa paparating pong Governor's Cup. Sa ilalim niyan, magkakaroon po ng dalawang grupong may tig-anim na koponan. Aabante po sa quarterfinals ang top 4 teams ng dalawang grupo. Una itong ipinatupad noong 2024. Magbabalik po bilang guest team ang Macau Black Lights para nga po sa naturang konferensya. Magsisimula po ang Governor's Cup on July 10. Birthday ni Kay ito.
3: Uy, lapit na.
2: Alright.
3: Oh, ito naman mga kapatid. Nilisa na po ni Phil Amsetter T. Anday ang Chocomucho Flying Titans matapos ang isang taon. Sa kanyang social media post, nagpasalamat po si Andaya sa suporta. Hindi man daw naging suwabe ang daan, hindi niya raw ipagpapalit ang mga nararanasan sa Pilipinas. Bukod sa Titans, naglaro rin para sa Alas Pilipinas si Andaya. Naglaro po sa Gonzaga University at Central Washington University si Andaya noong kolehiyo. Bago pumasok sa PVL noong 2025, matapos kunin bilang 7th overall pick.
2: Nakauwi po naman sa hometown niyang Lagos, Nigeria ang mga labi ni Ateneo student athlete Divine Adili. At ayon sa Ateneo, sumama po si Father Sigmund de Guzman SJ sa pagbiyahe po ng mga labi ni Divine. Kasama na uli ni Adili ang kanyang pamilya. Nagpasalamat po naman ang Ateneo sa Nigerian Embassy sa Maynila para nga sa kanilang ibinigay pong suporta at tulong po para po sa repatriation ni Adili bago ito'y ibinurol sa Arlington Memorial Chapels ang naturang basketballista. Ito nga pong si Adili ay kasama ni Rene Baterbonya sa gitna po ng team building activity ng Ateneo sa Dipaculao, Aurora noong pong Hunyo a 8. Mga kapatid, sa oras nga po na 10 minutes after 7 o'clock, ito po ang ating pong muli paalaala sa ating lahat na...
6: Good morning!
2: Good morning! Maging good ang ating morning! Sa mga nakatatanda po, walking, kahapon may mga kasama akong senior. Magkasama mo mga seniors at super seniors. Alam niyo, hindi sila naubusan ng kwento. No?
3: Dere-dere.
2: Ko.
3: Masarap kaya.
2: Pansin mo.
3: Oo. At saka masarap pa usap sila, ang seniors.
2: Sila naubusan ng kwento.
3: Correct.
2: Para bang sabik na sabik sila may makakwentuhan.
3: Alam mo, hindi sila nauubusan ng kwento, pero may isang magpapatigil sa kanila sa gitna ng kwentuhan.
2: Sino?
3: Yung antok. Malalaman mo na inaantok na ang senior na kausap mo pagka siya na mismo ang biglang tumigil.
7: Wala pa rin.
3: Oo, inaantok na yon pag ganun. Pero tama ka, tama ang iyong observation.
2: Na
3: kapag?
2: Kasi nakakalimutan na kung anong huli sinabi. Gawas pa. Sana nga tumanda ka.
3: Oo, parang ayaw mo kung tumanda ah. Oo.
2: Tama.
3: Sana
2: ayaw
3: nga.
2: Tumanda.
3: Oo.
2: Ay, mag-overtime tayo. Correct. Mga kapatid, ano po? Sa mga panahong ito, tandaan natin ha, sa ating mga tatay, nanay, lolo at lola, ito ho importante ha, para sila ma-encourage na gumalaw-galaw. Kasi ngayong iba, hindi na nga makagalaw. Ang sakit na nga ng kasukasuan, di ba? Gustong gumalaw pero dehins makagalaw. Kung gayon, baka naman nag-OOA na kayo as in kayo po ay, eto na, may osteoarthritis. kaya huwag na pong magpaka-OA-OA pa. Hello, meron na po tayong Osteogard. Yes, Osteogard. Ito merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. Osteogard, Osteogard, Osteogard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang Osteogard ay hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-Osteogard, good morning! Yan ang aking supplement ha, para kahit mapaano'y nakakapagbuhat-buhat pa tayo. Thank you! Ilang pang tampok na balita, susunod na! 2FM.
6: Walang masama sa paglaro.
7: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga palatandaan na naghihintay na malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyaga ang katotohanan at makamit ang katarungan.
8: Ako si Gasa Belgas at ito ang Forensics.
7: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1PH.
9: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood.
10: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapatid, puro kontrabida, pero hindi ko nakalimutan. Hindi ko nakakalimutan. Magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
11: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
10: Hello! Okay, one, two, three, four. Again! Two. One, two, three.
12: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH.

0: Ang sarap ng tempura shrimp flavored snack by Region.
1: True FM.
0: True FM. 14 minutes after 7 o'clock. Hatid sa atin ng Boss Max 3 Coffee. Boss Max 3 Coffee, salamat na marami. Amoy pa lang oh. Yes, quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with xanthan. Namainam po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Max 3 Coffee, kapeng mangosteen. Sasarap, available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Salsa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, ha? Boss Max 3 Coffee, kape, mangosteen, sarap! At muli sa ating pong mga ginigiliw, mga mahal na mga takapakinig, nagpapaalala po sa atin lagi ang ating pong mga kaibigan sa Unilab na sa mga panahong ito, definitely po, ang hirap nga po kapag tayo nagkakasakit o meron tayong mahal sa buhay na nagkakasakit. Kaya dapat lagi tayong wais, lalo na kung kalusugan po ng pamilya ang siyang ating pinag-uusapan. Sa pagpili nga po ng gamot, dapat doon tayo sasubok na ang quality, abot kaya pa ang presyo. Hindi kinakailangan maging mahal para masabing de kalidad ang gamot. Pero ingat din po tayo ha, sa pagpili ng mura dahil hindi lahat ng mura ay effective at safe. Kaya nagpapaalala po lagi ang Unilab. Piliin yung tunay na quality sa presyong abot kaya. I repeat, piliin lagi yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Ang paalala, hatid ng Unilab. Thank you very much, Unilab! Mga kapatid, isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayan kanina.
2: Viral na screenshot ng umano'y chat ng dalawang batang gunman sa Tacloban, bine-verifika pa. Ngayong hawak na ng mga otoridad ang gadgets ng mga suspect.
0: Mary Grace Piatos at ang sheriff na umano'y sinapak noon ni Davao Mayor Sara Duterte, nakalista bilang testigo para po sa impeachment trial.
2: Samantala, buwelta ng Malacanang sa sunod-sunod na patutsada ni Senator Alan Peter Cayetano. Puro na lamang daw ito, intriga.
0: Lalaki pong kakapagtapos pa lamang sa Davao de Oro, Binaril.
2: Panibagong rollback sa produktong petrolyo, posibleng maipatupad ulit sa susunod na linggo.
0: At sa ating pong Sports 5, tambalang Alex Iala at si Lola Venus Williams, laglag na matapos nga pong matalo sa quarterfinals ng Bad Homburg Open Doubles. Parang anak niya lang yan eh, no?
2: Hindi. Ay, yung edad.
0: Diba ito yung, ito yung nakatatanda, di ba?
2: 46 si years Venus, old si Venus
0: tapos si Serena
2: Williams.
0: Yung
2: mas bata.
0: Oo.
2: Pero alam mo,
0: kaedad mo to eh.
2: 46?
0: No, 52.
2: No, she's 46.
0: Ah, 46.
2: Oo, 46 kami pareho.
0: Okay.
2: Oo, pero ang
0: diba
2: galing
0: si
2: pa rin.
0: Diba si Alex 19 lang?
2: Oo.
0: O yun.
2: Parang 19 lang si Alex.
0: Parang anak niya lang na. Pero nakita mo naman si Venus.
2: Oh, iba pa rin yung galaw. Kaya nga kalabaw lang talaga tumatanda.
0: Para ikaw lang din.
2: Eh, thank you. Ganyan na ganyan ang braso ko, mga kapatid. Ito muna. Sa balitang entertainment, Chris Aquino very supportive sa tambalang Riza May at Bimby sa pagbisita kahapon sa Eid Bulaga.
0: At ngayon, handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Baby girl, ha, tayo nagmamadali para sa ating paghahatid ng mga tampok na balita sa News 5.
2: Sa mga balitang pambansa, natapos sa po kahapon ang pre-trial conference at pagmamarka sa mga ebidensya para sa impeachment trial ng Vice Presidente. Hindi na umabot ang desisyon ng impeachment court sa hiling po ng prosecution kung bubuksan o hindi ang BIR box na naglalaman nga po ng tax records ni na VP Sara at ng mister na si Man Scarpio. Hindi rin ito namarkahan. Ayon sa prosecution, malaking bagay na mailabas ang tax record ni VP Sara kahit pa bago siya naging vice-presidente. Pero ang buwelta ng depensa, limitado lamang ang umano'y impeachable offense ni Duterte sa panahong siya ay vice-president.
3: So kaya po ang position namin is everything else before 2022 ay hindi po dapat no, maging topic or subject ng impeachment na ito.
2: Yan nga po ang tinig ng abogado ni VP Sara na si Attorney Michael Poa. Samantala, naniniwala po ang Coordinating Council of Private Education o Association o COCOPEA na dapat magkaroon ng masinsinang pag-uusap at koordinasyon ng mga magulang at pamunuan ng mga eskwelahan sa pagpapatupad po ng dagdag seguridad sa mga paaralan. Batid daw po ng grupong lumalakas na panawagan sa mas mahigpit na pagbabantay sa mga paaralan at estudyante para mapigilang maulit ang nangyaring pamamarilo anumang insidente ng karahasan. Pero aminado po ang COCOPEA na hindi biro ang dagdag gastos sa pagdagdag ng security features gaya ng mga CCTV sa mga eskwelahan kahit sa mga private schools. Mahalaga rin daw na balansehin ang proteksyon ng mga bata at ang pagtitiyak na hindi naman maaabuso ang kanilang privacy at iwas abala sa normal na takbo ng mga eskwelahan.
4: So ang kasunod na issue diyan, Manong Ted, ay privacy, ano? So talagang mahirap balansehin kasi pag naging sobrang stricto ka naman, it's also prone to, number one, abuse, no? Prone to mga complaints din of harassment. Halimbawa, hindi mo pwedeng gawin yan on a regular or usual basis. Ang standard po dyan is dapat merong talaga, una, reasonableness, no, in the means employed, no? Hindi pwedeng tratuhin ang mga estudyante na parang criminal lagi.
2: Yan nga po ang tinig ni COCOPEA Legal Counsel Attorney Joseph Estrada. Samantala, sa ating ulat panahon, napanatili po ng Severe Tropical Storm Gardo ang lakas nito habang binabaybay ang karagatan sa Philippine Sea, Panorte. Huling namataan po ang bagyo 1,280 kilometers sa silangang hilagang silangan ng Extreme Northern Luzon. Taglay po nito ang hangin na aabot sa 95 kilometers per hour at pagbugso na hanggang 115 kph. Ayon sa PAGASA, walang direktang epekto ang bagyong Gardo sa ating bansa. Gayunman, asahan pa rin daw ang maulang panahon sa malaking bahagi ng Luzon dahil naman sa habagat. Patuloy pong makakaapekto ang trough o extension ng bagyong Mekala na dating bagyong Francisco na nasa labas na po ngayon ng bansa. Kasado na po sa Linggo ang panibagong malawakang kilos protesta sa EDSA laban sa korupsyon. Inaasahang magsasama-sama ang ilang progresibong grupo at maging ang simbahan para sa panibagong Trillion Peso March sa EDSA People Power Monument sa Hunyo a 28. Araw po yan ng Linggo, mga kapatid. Ayon sa Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, tatawagin nila itong White Ribbon Movement March. Layunin po ng ilulunsad na kilos protesta na muling kalampagin ang pamahalaan na kumilos ayon po sa interes ng nakararami. Panawagan din muli ng mga sasali sa rally na mapanagot ang mga personalidad na sangkot sa katiwalian sa gobyerno.
5: Sino to?
2: 7:22 ang oras natin, mga kapatid. Ang tamang oras at idaman po yan sa ating lahat ng Fast Cat. Level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon at maluwang. Pwedeng-pwedeng isama ang buong barangay. Pwede rin po kayong magdala ng kotse dyan. Pwede kayong magdala ng bisikleta, motorbike or kung anuman. Sa FastCat, abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. May QR code po sa inyong screen para sa booking ng tickets with FastCat. Pwede rin po sa kanilang website www.fastcat.ph or sa Facebook nila na FastCat Official. That's the Fast Cat, very safe, very fast, very convenient, Fast Cat. Batiin natin ang good morning, Dr. Jessica D. of Ideal Vision. Dr. Beauty, Jessica D., good morning po sa inyo. Magbabalik pa rin po ang ilan pang mahalagang balita na dapat niyong malaman ngayon. Dito pa rin po yan sa News 5 ng 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
6: Huwag tayo'y may sakit. Gusto nating gumaling agaan. Pero di ba mas maiging gustuhin?
7: Abangan sa Presinto 5. Tatay, pinagbabaril ang nanggahasa umano sa kanyang anak. Live sa Facebook. Lalaki, ginilitan ng kanyang kumpare. At lalaking nalulungdaw sa mobile games, hinostage ang sarili. Lahat ng yan, hihimayin sa Presinto 5 tuwing Linggo, 4:30 p.m. dito lang sa 1PH. Iniisip niyo pa lang, pinag-uusapan na rito, TikToks, tuwing Linggo, alas 9:30 ng gabi. Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika, o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
5: Sa ilang lugar dito, saan ang lumangoy?
7: Susugod sa bagyo at anumang dilubyo, balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan, bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
8: Mobile Journal, Amy Achanza po.
9: Arles de los Santos po.
10: Denise Bodisanto po.
11: Ben Taringi po.
12: Las Paredes po.
13: Jeff Rivera po.
14: Julie Baiza po.
15: Kayla Macantas.
16: Mary Mon Reyes po.
17: Mariela Pascual po.
18: Halid, ako para balita.
19: Wants to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through and I cannot speak to it. But you know what? God can.
20: Live in God's presence and you will finish well. Guaranteed.
21: Be inspired and learn about the Word of God.
22: Hi, schoolmates! Welcome back to Mine School. Ready na ba kayo sa ating next adventure?
23: Samahan nyo kaming kilalanin at mas maunawakan ang ayon na VIPs, Very Important Problems.
22: Sino-sino ang mga very important problems and how are they connected to each other?
23: Join us in Mind School where we dive into the coolest adventures powered by science and art.
24: Step into amazing portals with us where extraordinary, weird, and mind-blowing things
23: come

0: Congratulations, DJ Chacha, kapatid!
1: Malibasa kasi may mga alaga kayong adik eh.
2: Saan, Erwin? Saan yan? 7:26 ang oras natin, mga kapatid. Ang oras na muna, hatid po yan sa ating lahat ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. May QR code po sa inyong screen para makita nyo mga nagagandahang alahas ng Mayette de la Rosa. Open na rin po for franchise ang Mayette de la Rosa. Visit their website or visit their website www.mayettedelarosa.com. Ang pinakabagong branch po nila ay sa 168 Mall, mga kapatid. Good morning na rin, Sir Richard de la Rosa. At batiin na rin natin ang good morning once again, Doc Nicole Sadaya, and to Justin, mga gusto po magpaganda, magpa-fresh, magpa-young looking, pwedeng-pwede po kayo pumunta sa wellness talk na gagawin ni Doc Nicole Sadaya on Monday. Magpadala lamang po kayo ng mensahe sa 0995-867-8500. Once again, 0995-867-8500. See you guys on Monday, mga kapatid. Good morning! Samantala, mga kapatid, balita po sa Metro Manila. Patay po ang isang rider matapos mabangga ng SUV sa Marikina. Sa kuha po ng CCTV, kitang nagsignal at mga akmang liliko ang rider nang mabundol ng humaharurot na SUV. Sa lakas nga po ng impact, tumila po ng rider. Bumaba naman po ng sasakyan ang nakabanggang driver. Nadala sa ospital ang rider at 7 araw na natili sa intensive care unit o ICU hanggang sa tuluyang pumanaw nitong June 20. Ayon po sa nanay ng biktima, anak ng isang mataas na opisyal sa Marikina ang nakabangga at nakapatay sa kanyang anak. Hindi pa ito kinukumpirma ng Marikina Police, bagamat giniit nila na hindi ito makakaapekto sa pag-usad ng kaso. Sa ngayon po'y malaya ang nakabanggang driver matapos makapagpiyansa para sa reckless imprudence resulting in physical injury at drunk driving. Plano naman po ng pulisya na iakyat ang kaso sa reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Oo nga, nakita ko po ito. Lasing nga daw po yung nakabangga, mga kapatid. Patay po. Kawawa naman po yung rider na nabangga. Tataka lang ako. Hindi yata ito masyado na pag-uusapan, ano? At binabanggit nga ay anak daw ng isang mataas na opisyal dyan po sa Marikina. May mga ganong balita. Kumpirmahin nga natin ito, big boy. Anong sabi ng LTO dito? Sa iba pang balita, mga kapatid, sugatan po ang grade 6 student matapos mabangga ng humaharurot na motorsiklo sa Caloocan City. Sa kuha po ng CCTV, makikita po ang pagtawid ng 10 taong gulang na estudyante. Ilang sandali pa nga, biglang sumulpot ang isang motorsiklo. Doon na nabundol ang bata na tumatawid po sa pedestrian lane. Halos tumilapon po ang biktima na nagtamo ng sugat sa tuhod. Agad namang tumakas ang driver. Sa ngayon po inaalam ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng rider at tinutugis na ito. Formal na pong inireklamo ang isang guro na gumawa ng kahalayan kasama ang kanyang estudyante sa Paranaque National High School, Maine. Kasunod po yan ng rally ng mga estudyante at alumni ng paaralan nito lamang Lunes. Inihain pong reklamong acts of lasciviousness laban sa guro sa Office of the City Prosecutor kahapon. Habang ang menor de edad na biktima kasalukuyang isinasailalim sa psychosocial support and evaluation. Wala pang bagong pahayag ang eskwelahan. Oras, mga kapatid, habang

0: Oh, tokwat baboy pork steak. Suwabe ang timpla, hindi basta-basta. Selek Toyo, toyo ng bawat kusina, toyo ng bawat pamilya. Gawang well-made, gawang garantisado. Balita po sa mga lalawigan, higit 1,200 baboy ang patay sa African Swine Fever sa Negros Occidental. Base po yan sa datos ng provincial government mula noong nakaraang buwan. Nasa 4% raw ng mga baboy sa probinsyang nasawi. Kabilang po sa pinaka-apektado ang San Enrique, kung saan 500 baboy ang patay. Nagpaalala naman po mga opisyal sa hog racer sa patuloy na ipatupad ang biosecurity measures para mapigilan ang pagkalat ng sakit. Nagpapatupad na rin ang mas mahigpit na border control ang LGU. Eh sorry Kuya Aaron, pasubuka pa naman ng barbecue dyan. Safe naman yan, oo. Sa iba pang balita, naranasan naman ang malawakang fish kill sa Ramon Isabela. Bunsod daw ito ng mababang level ng oxygen at pollution sa Magat Dam. Aabot po sa 30 fish cage operator ang nalulugi dahil po sa pagkamatay ng mga isda. Inaalam pa ang kabo ang halaga ng pagkalugi dahil sa fish kill. Umaasa po ang mga fish cage operator ng tulong mula sa ating pamahalaan. Sa Santa Maria, Bulacan, sa pool, sa CCTV, ang isang lalaking nanloob sa sari-sari store. Sa video, makikitang gumapang at biglang lumusot sa tindahan ang isang lalaki. Agad niya pong pinuntirya ang CCTV at pinihid po ito palayo. Hindi na nakita sa video pero natangay po ng lalaki ang mga paninda at 17,000 pisong cash sa kaha. Huli na nga po nang madiskubre ng may-ari ang pagnanakaw. Naiwan pa ang kawatan o naiwan pa ng kawatan ang tubo na ginamit nga po para sirain ang padlock ng tindahan. Tinutugis na po ang magnanakaw at inaalam kung may kasabwat nga po ba ito. Samantala mga kapatid, ang oras po muli, 7:33. Tamang oras at din naman sa ating lahat yan ang Speed Detergent. Mas pinabisa ang formulation, mas mabango, mas malinis at mas budget-friendly ang laundry experience natin. Kaya pagdating sa labada, Speed Detergent ang maaasahan. Speed lang kayo mga kapatid. Subukan nyo na po ang Speed Babad, Speed Antibac, Speed Fabcon Fresh at Speed Calamansi. Dahil pag hindi Speed ang ginamit nyo, lalo tag-ulan ngayon, baka may tendensing bumaho ang inyong mga damit. Speed Detergent, gawang well-made, gawang garantisado. Sa mga balitang consumer at pangkalakalan, ibinagutos po ng Department of Trade and Industry o DTI ang pagsira sa 60 milyong pisong halaga ng substandard na Portland Cement Type 1. Ayon po sa DTI Bureau of Philippine Standards, lumabas sa test na hindi po pasado sa Philippine National Standard ang 12,500 metriko tonelada ng semento. Ipinasisira po ng DTI ang supply para matiyak na hindi ito maibibenta sa merkado at magamit sa anumang infrastruktura na maaaring magdulot ng panganib sa ating mga kapatid. Galing daw po ang supply sa Vietnam at inimbak sa bodega ng importer sa Ilocos Norte habang hinihintay ang resulta ng inspeksyon at maging ng testing. Kwalipikado po ang mga Pinoy sa visa on arrival sa United Arab Emirates. Oh, ayan na, Erwin at Andrew, gora na kayo dito. Kung mayroon po kayong valid visa, residence permit o green card mula po sa ibang bansa, ayon sa DFA, sakop po nito ang Philippine passport holders na may valid documents galing sa Amerika. Mga miyembro po ng European Union, Australia, Japan, Singapore, South Korea, Canada at New Zealand. So pag may mga visa kayo sa bansang ito, pwede kayong pumasok sa visa upon entry ng UAE. Kung sakali, pwede pong kumuha ng 14-day visa on arrival sa UAE sa halagang 100 dirhams o 1,670 piso lang. Pwede po itong palawigin ng isang beses para sa karagdagang 14 na araw sa halagang 250 dirhams o lagpas 4,000 piso. Pwede rin kumuha ng 60-day visa on arrival sa higit 4,000 piso pero hindi na po ito po pwedeng mapalawig pa. yan ang lugar kung saan pinakamarami po talaga ang mga Pinoy. Diyan sa area na yan, sa Middle East.
1: True.
0: Sa iba pang balita, humina naman po ang bentahan ng sasakyan itong Mayo, lalo't malaking konsiderasyon na po ang energy efficiency sa mga Pilipino.

0: Sa datos ng Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines at Truck Manufacturers Association, lagpas 33,000 unit ang naibenta nitong Mayo. Bagamat mas mataas po yan kumpara sa 27,000 unit noong Abril, mas mababa daw ito ng 15% kumpara sa kaparehong buwan noong nakaraang taon eh, kasi nga nagpipigil ng gasto sa mga tao. Because of uncertainty, sa gitna po nito mga kapatid, lagpas 6,000 electric vehicles naman ang naibenta sa buwan ng Mayo. Mas mataas naman po yan ng 66% kumpara noong nakaraang taon. Mga kapatid, 7:36 oras at di naman sa ating lahat yan ng Ulta Flex. Ito na ang pampafresh ni DJ Chacha sa mga nagkaka-wrinkles po dyan. Nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan. Ito na nga pong sagot sa aging, ang Ulta Flex, ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink, gawa ng mga lumikha ng Ulta Bio. Sa Ulta Flex, babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada at sa ultabio.shop. Pwede rin po kayong umorder sa 0931-0332-871. Tama ka dyan, big boy. Ito yung kahit 50 ka na, hindi aakalaing 50 anyos ka. Available din po ang Ulta Bio sa lahat po ng Mercury Drugstores nationwide. Samantala sa mga balita naman po sa labas ng bansa. Handang tumulong si US President Donald Trump kasunod po ng mapaminsalang kambal na lindol na nangyari po sa Venezuela. Ayon nga po kay Donald Trump, sa kahit na anong paraan ay bukas ang kanyang administrasyon na magbigay ng suporta sa mga apektado ng malakas na lindol. Bukod kay Trump, sinabi rin po ng ilan pang matataas na opisyales ng Estados Unidos na handa silang magbigay ng tulong sa apektadong bansa. Kahapon, unang niyanig po ng magnitude 7.2 na lindol ang kanlurang o kanlurang bahagi ng Caracas. Wala pang isang minuto, isa pang magnitude 7.5 na lindol naman ang gumulantang ulit sa lungsod. Kaugnay po ng balitang yan mga kapatid, kabilang na rin sa puspusang tumutulong ang Red Cross sa mga apektado po ng malakas na lindol sa Venezuela. Sa ilang kuha kita po ang pagtugon ng mga kawanin ng International Aid Group. Kabilang po sa matinding napuruhan ng malakas na lindol, ang kabisera nitong Caracas. Sa huling tala, umabot po sa halos 200 ang nasawi, habang 1,500 ang sugatan. Samantala, niyanig po ng magnitude 7.2 na lindol ang Japan. Naitala pong epicenter nito sa karagatang sakop ng Iwate Prefecture. 8 residente pong sugatan, aramdaman ng pagyanig hanggang sa Tokyo. Wala namang itinaas na tsunami warning sa apektadong rehiyon. Sports 5! Balikin sa'yo na po si People's Champ Manny Pacquiao. Nagsagawa nga ng full workout si Pacman kasama po ang trainer na si Marvin Somodio sa bagong bukas na Pacquiao Prime Boxing Gym. Dyan po yan sa Los Angeles, California sa Amerika. Si Somodio po ang head trainer ng nasabing gym. Matagal na rin siyang bahagi ng training team ni Pacquiao. Bahagi po ito ng paghahanda ng nag-iisang 8 Division World Champion para sa nakadangdang rematch kay Floyd Mayweather. Pero mukhang alanganin pa ang rematch dahil hindi pa magkasundo ang parehong kampo kung ibibilang ba ito sa kanilang professional records o exhibition lamang. Malabong mangyaring maging PBA commissioner si Rainer Shinalazo Painter's head coach, Coach Yang Giao. Base po sa ulat ng Spin.ph, ito ang sagot ni Giao sa fans na nagsasabing swak daw siyang maging commissioner. Iba raw ang takbo ng politika at structure ng PBA. Kaya wala daw posibilidad na may angat siya sa nasabing posisyon. Ganon! Pero nagpasalamat po si Giao sa tiwala at kumpiyansa sa kanya ng mga tao. Dati nang naging commissioner si Giao ng Philippine Basketball League mula po 1997 hanggang 1999.
1: Mabuhay ka!
0: Balitang NBA, mga kapatid, nakatakdang pumirma po ng 4 na taong kontratang star na si Austin Reeves para nga po sa kanyang pananatili sa Los Angeles Lakers. Sa ulat po ng insider na si Shams Charania, may halaga itong $185 million o higit 11.3 billion pesos. Ba't di ba tayo nag-aral mag-basketball noon? 11.3 billion pesos, 4 years na contract mga kapatid. Sa ilang ulat, siya po ang may pinakamalaking kontrata sa kasaysayan ng undrafted player ng NBA. Taong 2021 na makapasok po si Reeves sa NBA. Isa na siya ngayon sa pinaka-epektibong scorer at playmaker sa liga. Nagtala po ng averages na 23 points, 5.5 assists at 4.7 rebounds sa AR. Hindi hinadlangan ng injuries ang kanyang magandang kampanya noong nakaraang season. Susubukang bumawi ni Reeves at ng Lakers sa paparating na season matapos pong malaglag sa second round of playoffs na umayo sa Oklahoma City Thunder. Oras muna mga kapatid, 7:41. Ang tamang oras, hatid po sa ating lahat yan ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang Lampaign ng bayan. Mula pa rin po yan sa Magasoft. Available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign ay katuwang po ni Mommy at Daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing. Sa bawat kuya, doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. From Megasoft, ISO certified, de kalidad safe at pumasa sa international standards.
1: Marites
0: sa balitang entertainment mga kamarites. Star-studded ang Family Day Sunday sa Pampanga dahil bibisita po dyan ang mga bida ng Sigabo. Mangunguna po dyan ang hari ng aksyon sa ating henerasyon na si Coco Martin at prime actress Julia Montes. May performances din pong dapat abangan mula po sa ating mga bida. Bukod sa Pampanga, nauna na rin naglibot sa Maynila, Cebu, Cavite at Palawan ng Sigabo cast. Napapanood pong Sigabo gabi-gabi. Dito po yan sa TV5. Going international na po ang Pinoy band na Lola Amor. Kabilang po sila sa performers at wow! Kabilang po sila nga sa magtatanghal dyan po sa 2026 Singapore Formula 1 Grand Prix. Wow! Kasama lang naman nila sa lineup. Alam nyo kung sino? Janet Jackson at James Arthur. Magkakaroon nga po ng performance ang banda sa DBS Foundation Outdoor Theater on October 11. Gaganapin po ang Singapore Grand Prix.
1: Baka naman.
0: Mula October 9 hanggang October 11. Kilala po ang Lola Amor sa viral single na Raining in Manila. Sinintensyahan naman po ng isang taong pagkakakulong at ipadedeport din po ang Brazilian fan na stalker po ni BTS Jungkook. Eh bakit? Ayon nga po sa report, 133 times na nagdoorbell. Ayun lang, ang Brazilian fan sa bahay po ni Jungkook sa South Korea. Nalaman ano? 22 times din daw pong bumisita at tumatambay ang stalker sa labas ng bahay ng BTS member. Nag-iwan din daw po ito ng sulat sa pintuan ni Jungkook. December last year, naaresto nga po ang nasabing Brazilian fan. At yan nga po, ang mga balitang nakalap ng bulwagang pambalita ng News 5. Good morning pa rin po sa mga nakatutok po sa atin sa 105.9 True FM. Dito po sa Metro at Mega Manila. Magandang umaga mga kapatid. Sa Davao, napapakinggan din po tayo sa 106.7 True FM. Cebu at Bohol, 101.9 True FM. CDO Cagayan de Oro, 101.5 True FM. At sa Tacloban, sa B107.9 FM, Caboses Radio. Patuloy pa rin pong manoon at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Mga kapatid, ito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
2: Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Best news commentary sa radyo sa 46 Catholic Mass Media Awards.
3: Ikulong Mandarambong. Yan po ang ating t-shirt today ha. Just to remind everyone po na hindi natatapos ang ating advokasya, hindi po ito tumitigil. And after all mga kapatid, ano po, may muling paalaala ang ilang pong mga NGOs at mga samahan na huwag ko nating lubayan ang ating panawagan para po sa accountability dahil on Sunday ay meron pong isang malakihang rally dyan sa EDSA. Tama?
0: Correct.
3: And thank you kay Ate Dina Aquino at kay Ate Arlene Guanyo sa ating mga kasuotan this morning. Ang t-shirt po ni Baby Girl.
0: Walang gamot sa walang hiya.
3: Pero meron po tayong supplement para ho sa mga nahihiya.
1: Good morning!
3: Sa mga mahihiyain, hello! Sa mga hindi po nag-i-start sa mga palyado at sinasabihan ng excuse me, bigo ka na naman ba? Sandali lang ha! Kuya Samson Go, good morning! Kay Darlet Ricky Daroca, ha? Baka sabihan kayo ng hello! Hard starting, bigo ka na naman ba? Ito ang para sa'yo, bagsig to! Bravo! Food supplement for men! Diba nga, masarap ang buhay kaya laging itotodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Food supplement for men, ang bagsik mo!
4: Vroom vroom! Mapapa!
0: Bravo!
3: Yan!
0: Ka talaga!
3: Bravo! Bravo! Bravo! Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang Bravo hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bravo! Vroom vroom, JB! Ganda umaga rin ha sa ating mga kaibigan dyan sa Toyota Otis. Mga ka-vroom vroom dyan, good morning sa inyong lahat. At maging dito po sa ating kaibigan na si Ginoong Mike Lee ng Toyota Alabang. Good morning, Mike!
2: True FM.
3: Text mo sa akin yung address mo, padala kita ng sample. Para ka laging kondisyon. Mga kapatid, sandali po lamang hitik na hitik tayo sa mga panayam at ilang pang diskusyon sa mga isyong pambayan. Pero bago yan, naka-stambay na po ang ating The Daily Brad.
2: True FM.
5: Delivery! Maria Jose?
6: Akin yan? Ang laki ng box!
5: Surprise!
6: Yay! Ibat ka na!
7: Hindi lang naman sa Maynila, umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa, yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.
1: Good morning, Brad, Jeff, and happy Friday.
2: Good morning, Ted. Happy Friday indeed. Good morning sa mga tagapakinig natin. Ganda ng t-shirt ni Chacha.
3: Diba, yeah. Pastor? Gusto mo ba to?
2: Pwede.
3: Walang gamot okay, sa walang hiya from Tita Deans. Tita Dina Aquino. Oh, mamaya bibigay ko po sa inyo yung number kung saan nyo siya pwede kontakin. Ayan.
2: Yes. Ayan,
3: exactly. Pero ito Dina. Ito na, Pastor. Ang ganda rin ng t-shirt mo, ang iyong anchor shirt. Yes. Oh, kitang-kita yes. Natin dito sa screen. Inaabangan ka na, ikaw ang anchor ng mga kapatid natin para makapagsimula ang kanilang araw ngayong Biyernes. Weekend na, Pastor. Anong hatid mo sa amin na magandang balita?
2: Talagang nakaabang ang aking kaibigan si Caloy at Mona Ubiada sa Antipolo City. Pinag-uusapan po natin yung what will deepen yung relationship po sa pamilya. At isa po ito sa talagang, kumbaga nagbibigay buhay o nakakasira at the same time, the power of your tongue o yung words. May mga bagay, may bahay po na maganda ang pintura, maayos yung mga gamit sa bahay, kumpleto appliances, pero puno ng sugat dahil sa mga salitang nabitawan. Kasi po sa pamilya, hindi lang pagkain, hindi lang bills at bahay ang kailangan alagaan. Kailangan din po alagaan yung atmosphere, kumbaga, dun sa tahanan. At madalas po, ang atmosphere ng bahay ay nauhubog sa mga salitang lumalabas sa ating mga bibig. Sabi po sa Kawikaan 18:21, ang salita ng tao ay makapagliligtas ng buhay o kaya ay makamamatay. Kaya mag-ingat sa pagsasalita sapagkat aanihin mo ang mga bunga nito. Ibig sabihin po, ang salita natin may bigat, may epekto, may direksyon. Pwede ito magbigay buhay, sabi po sa Kawikaan, pero pwede rin itong pumatay ng confidence, pumatay ng joy, ng courage, ng peace sa loob ng tahanan. Minsan akala natin, words lang naman yan, pero hindi lang po siya words. May batang lumaking takot. Takot sumubok dahil palagi siyang sinasabihan, wala kang mararating. May mga asawa na nawalan po ng gana dahil araw-araw puro po na nakikinig sa asawa. May mga magulang po na nasaktan dahil ang dating sa kanila, yung salita ng mga anak nila, parang alam mo yon, pabigat sila. May kapatid na lumayo, yung loob. Dahil paulit-ulit yung biro at masasakit na pala. So, hindi lahat ng sugat sa pamilya nakikita, may sugat na nabuo dahil sa mga salita. Kaya po, mahalagang tanong, ang mga salita ko ba sa bahay, sa kapwa, sa mga pamilya, membro ng pamilya, nagbibigay buhay or nakakasira? Nagpapalakas ba ito o nagpapahina? Nagpapalapit o nagpapalayo ng damdamin? Pwede po tayong magsimula sa mga simple words. Salamat, sorry, proud ako sa iyo anak, mahal kita, tawarin mo ako anak. O kaya mo yan. O kaya sa mga magulang, andito lang ako, akong tatay mo. Minsan ang simpleng encouragement, malaking healing sa isang puso po sa miyembro ng pamilya. Kaya again, yung encouragement po ay napakahalaga. So today, let your words become seeds of life sa mga miyembro ng pamilya. Kawikaan 18:21, ang salita ng tao ay makapagliligtas ng buhay o kaya ay makamamatay. Kaya mag-ingat sa pagsasalita sapagkat aanihin mo ang mga bunga nito. Tayo manalangin, Panginoon, salamat po dahil binigyan mo kami ng isang tool or kasangkapan, ang aming dila, upang magbigay buhay sa aming mga miyembro ng pamilya. Mga simpleng encouragement, mga simpleng apology kung kami nagkamali. Lord, malayo ang mararating. Kaya Lord, tulungan mo kami na maging conscious kung paano namin bibitawan ang mga salita sa kapwa namin, Lord God, at lalo na sa mga miyembro ng pamilya namin. Salamat, Lord, sa iyong wisdom na binibigay sa aming mga kababayan. At dinadalangin namin, Lord, ang mga tao na nangailangan ng encouragement. May your word mag-encourage sa kanila ngayong araw na to sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Panginoon, muli po salamat na marami sa amin napakinggan na aral today from Brad Jeff. Continue to bless him and guide him sa kanyang araw-araw na pagmimisyon. Salamat mo muli sa araw na ito, Lord. We pray for discernment and wisdom. Salamat, Lord. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat na marami, Brad. And can you invite everyone sa iyong mga pwedeng mapakinggan pa o panood na mga ganap ngayong weekend na ito, Brad Jeff?
2: Well, Brad Ted, as always, ito pong segment natin, ito po ay nire-repost ko sa aking Facebook na Pastor Jeff. Madali lang po akong hagilapin sa TikTok, Facebook, YouTube, kung saan pang social media platform. At kung gusto niyo po mas mahabang sermon, nandiyan po yan sa Anchor Church. Ito pong aking suot ngayon. Tuwing alas 4 po yan ng Sabado, doon po sa Elan Hotel, doon po sa Annapolis. At all, as always, ang ating libro po, kung gusto niyo namang magbasa ng Tagalog na devotional, naging libro na po ang ating mga sinasabi dito sa araw-araw. Nasa YouTube, nasa Lazada, Shopee, TikTok din po yan. Hanapin niyo lang, Pastor Jeff din, sa mga search button ng mga naturang online shopping platform. Thank you so much, Ted.
1: Okay, so Brad, we'll catch you again on Monday. Salamat na marami and bless you.
2: God bless, Brad Ted. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.
1: Serving the people, Brad Jeff Alice Copide sa ating The Daily Brad. Abangan po ang ating importanteng panayam agad-agad ito. Ha? Dito po sa nangyayari diyan sa Leyte, kung saan po naman may panibago daw, threat naman po na kumbaga inatukoy ng PMP kung saan ang gagaling, at ang threat po ay para ho naman doon sa isang National High School diyan naman sa Tolosa, Leyte. FM.
4: Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa ang Rhea Generics ng mga world-class na produkto.
5: Para bigyan ng mukha ang balita.
6: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
7: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
8: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
7: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika, o mga kwentong malapit sa sikmura.
9: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
7: Walang kulay, walang kinakampihan.
10: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
7: At wala rin inaatrasan.
11: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala akong bahay sa nangyayari.
12: Sa ilang lugar dito,
13: marunong lumangoy.
7: Susugod sa bagyo.
14: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo, mga kapatid.
7: At anumang dilubyo,
15: libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa tundo.
7: Balita man sa lansangan,
16: kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
7: O hanay ng kapangyarihan, bawat panalo.
17: Yulo fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
7: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video, at maihatid na nila sa inyo ang balita.
18: Mobile Journal, Amy Achanza po.
19: Arles de los Santos po.
20: Denise Bogasancho po.
21: Ben Perinqui po.
22: Las Paredes po.
23: Jeff Rivera po.
24: Julie Baiza po.
25: Kayla Makanta.
26: Mary Mon Reyes po.
27: Mariela Pascual po.
28: Halimigit ang parang balita.
29: Because the battle is not ours, it's the Lord's.
30: Live in God's presence.
31: Be faithful, be victorious.
32: How do we understand what the will of the Lord is?
33: This is the secret.
34: This is God talking to you and to me.
35: God has a good plan for you. God wants to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through, and I cannot speak to it, but you know what? God can.
36: Live in God's presence, and you will finish well. Guaranteed.
37: Be inspired and learn about the Word of God.

0: Mesa, ang Chief PIO ng PNP in Region 8. Good morning po, Colonel.
1: Yes, sir, Ted. Good morning po.
0: Salamat sa panahon. Unahin ko lang po itong issue dyan sa Tolosa National High School. Pwede ba namin malaman yung pong pagtukoy dito sa babaeng estudyanteng ito, paano po nagawa ng PNP?
1: Nag-conduct po ng validation and assessment sa report po na na-received. And pinuntahan po yung lugar and eskwelahan. And they have interviewed the teachers and talked to the parents. So, yun po.
0: Oh, and dito ho naman, tukoy na yung pinost nitong batang ito ay nabasa po namin ito, pawang threat po lamang ito. Na-establish ho ba kung bakit niya nagawa yon?
1: Yes, sir. That's correct po, sir. And according sa validation ng ating kapulisan, meron silang family problem and gusto lang niyang magpapansin.
0: Gusto lang pong magpapansin. So, can we just put it in the right context? Ano po? Doon sa balita na napigilan ang sinasabing pamamaril dito po sa Tolosa National High School dahil po dito sa sinasabing impormasyon na nakalap. So practically po, as in, wala pong na-recover ang PNP na anuman pong armas o anuman pong pakikipag-usap nitong batang ito sa ilang pang estudyante para physically po talaga may manifestation na sila po ay pupunta sa eskwelahan para mamaril.
1: Yes po, that's correct po. It is confirmed, sir, that there was a threat message na nag-circulate sa media. However, upon further assessment, na-establish po natin na yung post na yun na may threat, wala pong really actual or imminent threat sa public or anyone.
0: Opo, wala po talagang physical manifestation maliban lamang po doon sa threat sa post niya na threat sa social media, no?
1: Yes, po, sir.
0: Yes, sir. Yes, ma'am. Para ho klaro kasi yung mga kababayan ko doon, natatakot na nga po, pati yung eskwelahan, yung pagpasok ng mga bata sa school. Yan po kasi yung effect nito. Kapag may ganun pong uri po ng anunsyo at informasyon na